0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayag kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
2: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Dong, pagpila inyong gasolina.
4: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Bullseye!
6: Oras ka tropa, alas 8, Jess na sa buntay. Gusto ka muhamis mga katropa, no? Maputi ang imuhang pamanit. Sama sa imong gi-idolize diyang artista mga katropa. No, pag inom katropa og Xanton Gold Coffee Mix mga katropa. Xanton Gold Coffee Mix nga dunay glutathione og collagen. Nga kung maligo ka, gamit ka og Clear Skin Soap mga katropa. Ang Clear Skin Soap adunay glutacogic mga katropa. Oh, syaro di ka mo puti diha. Syaro di ka mo hamis. Sa panahon karon sa kalisod mga katropa no og sa kaimportante sa tuang gamay nga income. Dili ta patakag pamalit og para pagwapa para paputi di ang mga katropa, no? Mas unahon nato ang atoang pagkaon. Pero kay ang sabon mga katropa og kape kay isa naman sa tuang basic needs karon. Ako mga pimanggaling ka dito kasi doon ay glutathione ng collagen. Mawa ka na ang Xanton Gold Coffee Mix. Na maligo manggaling ka, manabon man ka, ang imong gamitong niya sabon, Clear Skin Soap, nga doon ay glutacogic mga katropa. Ang anak ragi na kasimple ang life ay lisod-lisura. Jonar Tumula, ka Oswa, di usap kay Jadela Mark Alagos. Elgin Adaya, maayong buntag. Di mga katropa kay Michael Angelo Billiones. Good morning. Good morning. Atong surayag tawag si katropang Jonathan mga katropa kay no, dunay good news mga katropa gikan sa PNP. Ah, kay justice served na good mga katropa. Justice served. Atong tawagan si katropang Jonathan aron makuha na to ang update mga katropa. Kay kini mahitungod ni mga katropa sa katong gipatay nga miyembro sa LGBTQ mga katropa no diri sa Malaybalay. Oh, wala lagi katropang Jonathan nga maputol man eh. Maayong buntag diha kang Baby Yana. Ah, good morning kanimo Baby Yana. Maayong buntag daw sa tanan mga katropa. Sige, while nagpaabutan ni katropang Jonathan, mga katropa, gagunek pa na ito at iyang linya. Ang atong produkto, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated, mapalit rin mga katropa sa itong Sibianan, ha? So, 101.7 XFM Bukidnon. Sa karamod rin mga katropa, second floor, door 2, mga katropa. Carpahal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Alo ko og message ni katropang Jonathan diha, kadili na ko siya makontak katropang Rostom. Bueno mga katropa, usan to palutson ang report ni katropang Jonathan Soriano. Dili usa ta sa to ang mga balita na kalap sunod sa 24 oras. XFM Report. Una sa to ang balitang nakalap mga katropa, Malaybalay City National Science High School nakadawat og hulga sa pagpamusil. Ang kompletong detalye pinagi ni katropa ang Hanilu Tabio sa nukadgikan sa XFM Bukidnon. XFM
5: Report. Nakahatag karon og alarma sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan, Miyerkules sa buntag, Agosto 5, 2026. Sa pagkiginabi sa XFM News Team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III, matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusilon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
7: So ang among nadesisyonan, pagkadawat namo sa shooting ba? Shooting atong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan, mga giingnan kita nga pamusilon ng atong mga estudyante ba gikan sa grade 7 paingon sa grade 12 mo man ay ang mensahe ready na ang iyang katrupa pero kita bisan to og basin nagto kita nga binuang rakana pero ato gyapong gyataga pagtagad.
5: Nakikoordinadayon sila sa kapulisan, gilak-in ang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka classroom ug walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga pulis.
7: Nag-request kami og sa Philippine National Police kay mao man ang atong protocol, emergency protocol sa eskwelahan. Atong gilak-in ang mga bata, wala atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga pulis.
5: Pag-abot usab sa panghapon ng mga estudyante, di-isolate una sila sa covered court samtang giclear ang mga classrooms sa uban sa tabang sa mga pulis. Ang mga BPSO usab mo ay nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon nitong adlaw. Dugang sa school principal, kini na ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga din niadtong Hulyo 27. Nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parihong social media account. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News. XFM
6: Report. Dang salamat katropa ang Hanilo Tabios imong report. Kahapon ni mga katropa nagaguliya og dili lang diri sa Malaybalay na nahitabo mga katropa ha. Kay lakip dito sa Agusan mga katropa no duna usay suspension of classes mga katropa tungod lagi niini kaning mga hulga ba mga katropa gamit ang fake account. No, dami account mga katropa pagpakatap og mensahe nga daw naay ba pusilon o naay bombahan. Makaingon lagi ko katropa nga to ang kani ba ito ang social media mga katropa o kining pagparehistro sa SIM card na mura ba o kulang mga katropa no kulang sa security o kulang ta mga katropa monitoring naunta kini nakita ni sa ato ang panggamhanan mga katropa national saon nga masulban ning ingon ani kay naiuban nga magjoke ra pero bawal di mo pwede na magjoke kaya dili pod pwede katropang seryoso ni nga joke kay kini mga katropa kung simba ko mahitabo no kamahayan sa tanan. Unta dunay sayon or pinakadali nga sistema mga katropa nga masakpan ning iyon ani nga mga nagbinuang. Para di na ni mausab pa. Tutukan unta ani tagahan ko ni pagtagad sa gobyerno unsa ra sige ra pod mo diha og away diha. Ha? Sige ra mo ga away. Naapay ka ng SIM card registration ato mga katropa nga ang i-register daw kay ang tumong ni anak kay para daw maproteksyonan daw ang ato ang privacy unya di daw ta mascam. Unsaon man nga ha? Mas nagkalaghan, mahinoon ang scammer. Kay bisan og nawong sa iro, mga katropa, pwede man buhatag ID. Ha? Why pulos yun, no? Waste of time, waste of money, mga katropa, sa gobyerno nang ibuhat. No? Ano ba, matagaan ang tama? Dili pare sa ubang nasod, mga katropa, bang dali ra kayo matrack dito, mga katropa, kung ikaw magbuhat ka online, ha? Matext man na, or through messenger, through social media, mga katropa, dali ra kayo masakpan dito, maginuang ka. Dali na kakamatrace. Doon ay kakulangon, mga katropa. Ha? Doon ay kakulangon ang ato ang ahensya sa gobyerno nga nagsakop ni ining sakop nila ning about social media, about information and technology, mga katropa. No? Diregyot sila nagkuwang. No? Amping na lang ta mga ginikanan, atuan na lang ng tawag di, atuan na lang na kung galing yung pagbuot ba, kung ato bang pasudlon sa eskwelahan na itong anak, or dili, tungkol na ning mga hulga. Importante di ang mga katropa, unahon na ito ang seguridad. Good job usab di ang mga katropa sa tulunghaan sa City National Science High School, mga tropa, kay gibuhatan nila ni og aksyon. Dok ini trauma, makatroma ni nga balita ang mga katropa, kay nag-spread man good ni, kay nag-viral ni, pinagis ito ang mga post. Pero importante mga katropa nga nahimo nga uptick yun ang mga ginikanan, lakip ng tulunghaan mga katropa, aron nga maproteksyonan ng ilahang mga anak. Mayong buntag diha kang Ian Smith. Good morning daw. Good morning usab diha kang Francisco Alimorin. Mayong buntag watching from Barangay Dalwangan. Good morning kanimo diha. Oh. Kaya nga manager, natakot tuloy kami. Gihatid namin si baby boy. Mingaw ang school. Matod pa ni Ma'am Josie Tinambunan, mga katropa. Mingaw kay gi-cancel man ang klase. Oh. Aljun Ihara watching from Sumpong, mayong buntag ka ni mo diha. Good morning. Di pa ba na to makontak si Katropang Jonathan? Dugay kayo, marag mahurot ang atong oras ni ini. Usibok ta sa unahan mga katropan, o dito sa laing pambalita itong nakaalap mga katropa. XFM Report. Police Station 4, padayon ang pag-locate sa armas nga nakaigo sa 9 anyos sa biktima anakaron sa talandugon nga kahimtang. Detalye pa lang ni katropang lovely to Karen ano kagikan sa XFM Jensen. XFM
8: Report. Nagpadayon ang ginahimong pag-recover sa San Isidro Police Station sa kalibre 38 nga pistol nga nakaigo sa 9 anyos nga batang lalaki nga si alias Vincent, residente sa Puroknyere, Barangay San Isidro, Jensen, nga natigayon niya itong Lunes sa gabi. Sigon ni Police Major Fermin Felipe Sudaipan, hipi sa Police Station 4, nakigalayon na sila sa mga partner agencies para sa pag-locate sa maong armas nga aksidenteng nakapusil sa minor de edad human nga gidulaan sa iyang higala nga si alias Jimboy, 13 anyos, samtang gadula sila sa panimalay sa uyuan ni ini nga si alias Rostom nga usa ka Army Reservist. Samtang nagpabilin sa Balay Tambalanan ang biktima nga sa pagkakaroon anaa sa ICU. Tungod iangkon ni alias Rostom nga napasagdan ang pusil, hinungdan na dulaan sa iyang pag-umangkon, andam gini makighusay. Gikumpirma usab nga anaa sa ilang kustodiya ang reservist para sa padayon nga ginahimong investigasyon sa Police Station 4 o para na usab pag-recover sa armas nga lambigit sa insidente. Samtang ang pag-umangkon niini nga nakapusil ang anaa sa bahay pag-asa. Mga katropa, gusto ba ninyong mapalig-on ang inyong resistensya o magpadayon ng aktibong panglawas? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Lovely Toquero, XFM News. XFM
6: Report. Mauna na itong giingon mga katropa. Di ba dili na safe mga katropa? Kay bisan karong panahuna, bata mga katropa. Bisan pa og bata mga katropa. 9 years old niha. Kahibalo na mga katropa, ano, unsaon pagpatay. Dakong tulubago ni ini mga katropa ang mga kadagkuan, ginikanan, ulakip na kaubans, panimalay mga katropa. No, labi na katong naghupot og armas. Dili gid dapat, o dili pwede mga katropa, nga inyo ang i-expose sa mga kabataan sa armas. Bullseye! Service na ka niha, niya pagkahuman, imong nagpasaya-saya ka sa armas. Anong doon naman kay armas na reservist ka? Unta, doon na yung dokumento na imong armas diya. Bullseye! Nang hinautang nga makakuha og hustisya mga katropa, no? Ang maong nga biktima. Dili man pwede katropa kasuhan kay 9 anyos pa maning suspect. Hala, dito ta sa ginikanan o sa naghupot nining armas katropa mo ay hinungdan. Bullseye! Mauni pang prisuho ni mga tanga ang dagko. Pang atay kudasay ni mga tawhana ni. Bullseye. Simba kong akong anak, mainana mga katropa, murag di ko kapasailog yun siguro. Alright, so mga katropa, ano na sa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. Then katropa, dunay good news. Tungod kay exclusive mga katropa, no, natuan ni katropang Jonathan dito, kaupan na ito ang kawani sa PNP Malaybalay. Personal nga pagdakop mga katropa sa suspect sa pagpatay sa usa ka miyembro sa LGBTQ+ community nga gipatay mga katropa. No, sa miaging semana diri sa Malaybalay, katropang Jonathan. Live report.
9: Yes, katropa Gamari, nahunong na aga pagtago-tago sa suspect sa brutal nga pagpatay sa miyembro sa LGBTQ community nga si BT. Human kini balang puso gatakpan sinusang operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Kalilangan o sa Malaybalay City Police Station kaganihaga kadlaon katropag Mari Agosto 6, 2026. Sumala sa opisyal kapamahayag ni Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Jumit B. Paginawan hipi sa Malaybalay City Police Station nagmalampuson ang mga operasyon pinaagi sa pagkikalayon sa Kalilangan Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Manihero. Sumala ni Paginawan katropag Mari tungod silang confidential informant ang nakipag-coordinate sila gabuhatan kuman mailhan ang nahimutangan sa suspect rason na nakpad kini. Dugang pa sa mga opisyal dako ang ipakitang tabang sa insentibo ang programang Bring Me ni gikan sa buhatan ni City Councilor Jason Chad Ayala o Mayor G. Wari Mabilyaran nga nagdani sa komunidad gamuhatag og solidong impormasyon. Giklaro sab ni Lieutenant Colonel Paginawan nga ang nagunang katuyuan sa mga operasyon mao ang paghatag og hustisya sa kamatayon sa biktima nga gipanawagan usab sa tibuok nga LGBT community ni atong syudad. Ang nagpasalamat usab si Paginawan sa tanang ning suporta og nagpahimangno siya sa publiko padayong magmatngon og makigalayon sa kapulisan aron mapabilin aga malinawo nga bukiton ka tropa Gabari. Kina suspect nasigpatan kini ka tropang Mari. Oh, may suway pa kini pag-atake o pagdunggap sa usa ka pulis o pag-mari samtang nagpatulya ang mga otoridad sa Sitio Sabang Barangay Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon katropa Gabari.
6: Pulis iyahang gisulayan og dunggap?
9: Yes, katropa Mari. Kay ang bag nga gidadala sa suspect nga misibat gikan sa Malaybalay sim ra gihapon katropa Mari. Maro lang ni siya kay ang gisuot ng sinina wa na siyang bag nga nakita do sa bag katropa Mari charger na lang po sa atoang, I don't know kung sa biktima ba ito, sa suspect, katropaga, Mari.
6: Ang cellphone
9: mo daling biti, nakuha ito sa suspect. Ang problema, ane, kanawa na ang cellphone, basing gibaligya, inoon ito niya.
6: Gibaligya ito, niya, ang nakapalit, mura pong buta o bungol, katropang Jonathan, nga waka kitag balita.
9: So, kini katropa nga Mari, nagtaygayon o follow-up o curfew operation ang Kalilangan Municipal Police Station kauban atong Malaybalay PNP batok sa suspect kuman nakadawat og impormasyon na nagtago kini siya mo nga dapit katropa nga Mari.
6: O, nga nung so, naabot daw na siya diha katropang Jonathan sa Kalilangan?
9: Kini magong, suspect, taga Kalilangan, magod niya katropa nga Mari. So, human sa dahil, gihimo niya diri. Yun sa kanya pag-abot sa Kalilangan, no, nga, siguro, tungod ni sa iya siguro discarding mag-business katropang Mari. Muning wala nakapan. Kabot mong sa Kalilangan. Nagam tayo mga checkpoint.
6: Checkpoint.
9: O siguro,
6: ang picture manggod niya gipagawas katropang Jonathan, mura man to siya o kanang parot.
9: Murag parot.
6: So, karon ang picture nga itong nakita karon medyo nagkuan man siya, nag-glow up.
9: So, kani katropang Mari, ala dali. Pagkatubang ni katropang Mari og dugang kaso, direct assault og illegal possession of deadly weapon katropang Mari gawas.
6: Dungagi pagkaso katropang Jonathan.
9: Gawas pa sa nagunan ining kaso pagpatay katropang Mari.
6: Katropang so, Jonathan. Dungagi pa pila ka kaso, tulo?
9: Tulo.
6: Dungagi ikaupat.
9: Wala na, hindi mo madungagan.
6: Madungagan na. Illegal possession of ugly face.
9: Hindi na madungagan eh.
6: Sayang nga, katropang Jonathan, nga nung wagin siya ng sukol, no?
9: Pwedeng hilak. Ay, hilak na wala iluha, katropang Mari.
6: Katropang Jonathan, swerte siya. Kisa itong nga polis nga iyahang giaksyonan og luba.
9: Ato ang, I think, kwanto, ato mga patroler ba ito, o intelligence operative ito, katropang Mari, sa Kalilangan PNP.
6: Swerte kay siya, katropang...
9: Patroler, katropang Mari.
6: Patroler, swerte siya, kay wa siya gipusil diretsyo.
9: So, naman mo ko yung maximum tolerance katropang Mari, kung tayo sa itong kapulisan nga kanabitang
6: ang kapulisan mangod katropang sunod na doon na sila warning. Pahimang no, warning shot na tunong pa na nga sundalo, huwa na.
9: Yes, katropa ga marisinta na suspect. Nalangga pa kaya niya sa ato ang kapulisan kay
6: uy.
9: Isa patusan pa kay nahubo ang sapatos, gisa patusan katropang mari.
6: Oo, oh, gisa patusan? Oo, oh, unya, ang sunod sa sapatos, gibutan ka ng tamtaks, wa.
9: Wala, oy.
6: Wala, rapod.
9: Oo, oh, daghan ka ingon lagi nga, ingon daw, gwapo, di ba na gwapo?
6: Na-confirm, gini mo digit siya gwapo?
9: Ah, maor mag-ilong, oh.
6: Maor mag-ilong?
9: Hmm.
6: Unya, ang kanang nga pang ang barog, murag hamison lagi ni, pution lagi ni nga tao.
9: Or sa kamera na siguro lang kunit sa hitilaw mo kayo.
6: Oo. Oh, mao siguro ni ang resulta sa magpuyo ka og bugnaw nga lugar ka tropang Jonathan, hindi ka mailhan nga kanang kuan ka salut ka sa katilingban.
9: So ani ka tropang bare, hindi siya alas to kay suna nga LGBT, sunod si Malebalay, nakampot na ka tropang ga mare.
6: So layaway duha ka tropang Jonathan. Katropang Jonathan, naka-istorya ba ni mo siya? Doon na ba'y ka ng short statement lang about sa iyang gibuhat?
9: Yes, katropang mare, posted sa tuwag Facebook page ang maong paghinabi ginato sa mga suspect do. Sumaapan niya, katropang mare, tagalan kong highlight gamay sa mga naminaw karon.
6: Oh.
9: Anong napatay niya ang sus a biktima, katropang mare, kay gisabaan daw siya.
6: Ah.
9: Oh. Kaya ang biktima manggod, dito manggod nito ko siya, katulagi ang meeting sheet na yata na darang kamitang bayanan sa ilalong sa kahuyan.
6: Ah!
9: Dito sa fountain dapit ba, naglingkod mo niya. Bog saba, gisabaan na sa katong biktima, katulog mo rin, itong bayot. Moto ka, iha na gi, patay, yung kita na ito sa buto. Ako una, pangutala siya, nga nang patay ni mo, ano siya, gisabaan daw siya.
6: Ah!
9: Himakak sa suspect, katulog mo rin nga, sumaam mo ito sa witness, gikuha pek ang katong LGBT human gipahigda dito siyang gitulugan da sa may kapitol.
6: Oh.
9: Human silang gibuhat dito pag mare nga ingon tong witness nga public scandal mo mo tong atus obo so sukwahi katro pag mare kaya gipanghimakak ni sa suspect ang maong allegation ngadto kaniya.
6: Oy oy oy oy basin tuna yeah. Ni something ani.
9: Yeah. Panghimakak niya katro pag mare so yapon ang katungod ug tayang statement.
6: So, wala. Ah, pero makita man gud natong ang biktima hubo katropang Jonathan.
9: Sa gipangutana nato, wa ba nimo hilabti ang biktima, ayha nimo gipatay. Suma niya katropang mari, wala man daw.
6: Ah, nganong so, nahubo man to?
9: Pagano ka unsay rason nga dayang gipatay?
6: Oh.
9: Usa sa aba, og ikaduha giingnan niingon rutong LGBT nga batay dog nawong ning suspect.
6: Ah, tinuod man gipong batay nawong.
9: Ana sa nga batay nawong ning dito, ay gigo pian sa imong batay nga makapat.
6: Oh. Katropang Jonathan. Magbantay na taan ni katropang Jonathan di ta magsipang hinaway og batig na kay murag delikado gini katropang Jonathan. Katropang Jonathan maglikay na kita ni kanang magsitag pang hinaway. Kana imo si ikag pang hinaway ni Jao mayo ka nga kanang pongs.
9: Wow, wala ko.
6: Ah, bantay lang yun murag. Na.
9: Oo, na katropang gamari, gisabaan siya. O siya, katulo na niya, ipokpok o bato.
6: Katulo daw?
9: Hmm.
6: Murag, yeah, murag ang pamahayag niya, siyempre, kriminal, ato nang ma-label nga kriminal, manggina siya karon. Kaya nakapatay man siya, murag doon na po'y unod ang iyang pamahayag, katropang Jonathan, no?
9: So, kani katropang mare, abong ato po niya pangutana dito, nga nung hubo ang biktima, sumaapan niya, nangihi daw.
6: Naunsa daw?
9: Nangihi ang biktima.
6: Ah, nangihi?
9: Oo, oh, motong hubo.
6: Ah, so dili tinuod so, nga iyang gikulitog ang lubuters.
9: Oo, kato, hindi po siya maangkon siya. At di mong ginimangkon yung suspect, mura bang gapon niya yung uwa, sa gatakal, may pagwa, katropang mare.
6: Mura ko na uglaki, bisan og nagpatong na sa kabit, di gihapon mo angkon.
9: Dilay, babae mong god. Babae mong god.
6: Bisan pagtiuna ni mo nagpusin na, di ginamuang ko ng laki.
9: Kaya, sakto na protocol.
6: Oo.
9: It's okay na.
6: Labi na ka itong kailan ni mga... Sarge! Ah, hindi ko tumangkong. Bisa pag ilubong, kaya naka-training daw. Hindi daw mangkong.
9: Supi. Pero ka na katropang mare, kini na yung suspect. Grabe ka, labad po din niya sa kailangan.
6: Ah, labad po dahil na dito.
9: So, tadong kawatan po ni Katropang Mari. Pabalik-balik po dahil sa Preswan, sa Kailangan, Katropang Mari.
6: Mao siguro na nga rin na nagtambay sa public area na ito sa Malay-Balay. Kaya maraga, easy access niya ba? Huwag ka na maraga getaway niya.
9: Yes, Katropang Mari. Kaya sakto lang ito kung pag-analisa lagi nga. Pag-dismiss yung kaso ng Rabiria PDRC, kining suspect, wala sa nila kulig kalinangan, nagpabugno sa Malay-Balay. Nagpabugno sa nila, kaso kay naka-sanwit sa mampot, amo ito ni balik na po sa lungsod sa kalinangan. Pero karon, kung ba, mag-file ang kaso ni Ugma o karon, balik PDRC na po ni, kay bagsak, mag-apon ni PDRC.
6: Kinsa man ang iyang giulian diha, iyang pamilya?
9: Pamilya, pero pamilya ni Katropang Marik eh, pero pamilya ni. Kaya so, sa una nga impuan eh, dito ni sila ha, sila ha yung nakita. So, basi nakatingin suro ning tawanan ni nga, gimonitor, moto naglaro-laro yung kagabi eh.
6: So, unsa may lakang anak sa tuang kapulisan, batok sa pamilya nga nagtagoan ng kriminal.
9: So, kana, di pa na to, masuta Katropang Marik kung sila gining balay ni uli.
6: Okay na.
9: Kaya basin dito sa ilang area, basin na ni mga payag na kitaguan dito sa Kalilangan ba? Basin dito ni sa Kalilangan, Katropang Mare, nandiyong mga payag din kitaguan dito, kaya nasikpatan, Katropang Mare, kaya siyempre, 50 mil nga reward, daghang maka-interes, ana. So, basin ni positibo ang mga info sa ato ang mga informante sa Kalilangan, so ni Haom, o ito nga, isunsunura na din ni Katropang Mare.
6: Atong hisgutan ng 50,000 nga reward kay kani City Councilor Jason Chad Ayala, kinsa may nakakuha anak, tagae lang ko og kanang pahapyaw lang diha nga kwan.
9: Residente Katropang Mare, residente sa Kalilangan, dito ni ang reward mahatod Katropang Mare.
6: Congratulations ha.
9: Pero di ato tong gisuwayan pag coordinate si Councilor Ayala kon galing man matunol kining mong reward, si pwede ta eksklusibo ta sa Katropang Mare nga makauban. Kung makuha ka na ito, dokumentasyon ng Katropang Mare.
6: Bisag din lang ko, di pakita ang nawungod?
9: Murag nga pong PDA style ba? Mudawat ang informant, ikaw 2 million, na ba?
6: Ana lang. So, karoon na ito, napamatunan Katropang Jonathan nga, kining reward system ni Councilor Jason Chad Ayala na kung tabang.
9: Yes, Katropang Mare, kung tabang, kinagan, nakinteres yun. Magtunod sa spekto, sa insakto lang Katropang Mare.
6: Daghang kayong salamat atong pagpasalamat ha, in behalf sa XFM family. Pagpasalamat nato kang Councilor Jason Chad Ayala sa Malay-Balay. Katropang Jonathan, panawagan sa nato sa mga katauhan, manaay reward or wala, magtinabangay kita.
9: Yes, Katropang Marina. Pwede na po sunod kung doon naman kayo mahitabos Malay-Balay pa bring me, pwede na po ibutang ni Councilor Ayala nga, bring me sa suspect kami patay. Niya, sining walay bond of ana na pa abot wala ibundo ko dili ba uban makaigot pa kasi pula tahon daw mo na tugos bring me pero makaintir buta to sunod to boss not
6: pero kung musukol unyag ako'y maka bring me yag musukol ka tropang Jonathan masakitan ko
9: ana taw suspect ka biyo sir prisuhara ko ni sir ay ko nyo patya
6: mo ba ni hangyo maayo kay balong mo hangyo
9: Anaminga, salamat ka kay amo utok wa namo tanan pagkang.
6: Bitaw ang
9: hangyo ang taw.
6: Kuan manguna kita karon ka tropang Jonathan nag-celebrate ta sa IHL International Humanitarian
9: Law.
6: Katungod mangud pud na niya ka tropang Jonathan no bisa si kinsang suspitsado nakabuot og krimen tawhanong katungod na ka tropang Jonathan.
9: Dagan misopak sa tuang mga post kay sa suspect pagi post. Tabuning daw, kung nakpan, tabunan na. So, dito na ito tabunan para ma-identify. Kung nakpan naman, itiso naman ang kaso, tabunan na ito.
6: Muna di masabtan, daghaking buguon gihapon, oy, sa mungkin nila.
9: Kaya ito, suspect naman ito, kung ato ito siyang tabunan, o niya, pangitaon, Katropang Mare.
6: Di makitaan.
9: O, halos magiging maklarong daw nga, huwag pa tabuni.
6: Di makitaan, di. Mahinawayon, manggali kayo mo.
9: So, karo, tabunan na ito. Kaya yan naman ang katungod ni Katropang Mare. Gangkon magipun niya. Gangkon niya Katropang Mare. Tungod lagi kay giingnan siya na matitag daw. Sa gisabaan Katropang Mare, mutong nahimaw ang krimen.
6: Nindot na mo, i-headline ni mo Katropang Jonathan. Rason niya kay giingnan siya og batig na wong mong ihang gipatay ang biktima.
9: So, muna, atog sublion, justisya para sa pamilyang Benito, Dunggo, mga katropa. Nakabot na sa pamilya o labi na gyud sa panawagan singgit sa LGBT community dito sa siyudad sa Malay-Balay kamatayon ni BT dito Hulyo 27 katropa Gamari. So ito mga katropa niya sama sa gingon ni Coach Ayala kagabi nga kung aduna kay plano nga maghimo og dautan ayaw buhata diri sa tong siyudad si Malipalay kay maapil likas brain me nya kagabi pod kay ang suspect kung to mo dala kay kalilangan gusto di man to pero asos nagabitbit migduha kagabi kay pag agi mo sa kagayan garambo lang mga batanon
6: oy. O siya, mga gingging na pod!
9: Diba ito, kay Sudod, ang mga gingging, katong mga batanon nga may narugi ka itong disco na nagan.
6: Oh.
9: Ang pawangwang sa sirsakyan na, ano niya?
6: Dapat wala dapat giwangwang para sikop, tanan.
9: Ay, ipon masigo sa Innova o Hirotoy.
6: Ah, oh, mga baho pa itong ilok to.
9: O niya, kay, dito sa dool, dili na distansya sa kining Dias Big Shop. Tuwa nito ang batanon nagrambol.
6: Ah.
9: Pero prok sexy no to, ang uba na to, prok sexy.
6: Hoy, ginawa ko basin sakop to nato sa class.
9: Nagbinatuhay katrupang mare.
6: Oh.
9: Ang katong ning mobalo sa tagbato, katong nakatindog sa daplin na malas magbato, mo maginakit ang iya namo, nahihipi, bago pag naog, bago nakit ang, bisa mong ipanglakan to sa mga pulis, ikaw ba no, kaya nagbinatuhay lang, ilang kang truck may parking. Ah, wala, punit ang duwa tuwara, natulog diyan, diya, nagpahuwa silang kahubog, spinti mo balay, tuwa tulturon. Sige pagayog, pasaylo, chef, pasayloan ni chef.
6: Ah, di na pasayloan, tudloan, nagleksyon, mga pila edad at to?
9: 19 o 18 katropang mare.
6: Uy, pwede na ma preso.
9: Oh, kumapanipi kami, tinudol na gino to, kaya mo to'y naghatag, gubot, katropang mare.
6: Oh, so naa sila diya sa presohan ron?
9: Oh, yeah, tuwa dito.
6: Ah, interview ha, o kutro dito.
9: Kumusta, mataa lagi.
6: Oh, interview ha sila, inya, para kanang magpag-interview na to sa ila, di man na ingong pagpakaulaw katropang Jonathan, kana o sa paghatag leksyon sa mga maminaw ba? Ah.
9: Maga kita ni agi muntag batan-on pero wa man ta ni apil ani mga ngani nga mga trabaho katropang mare.
6: Mauman? Ako ni agi mako pagbatan-on katropang Jonathan pero mahadlok pa manggay ko sa una og katong Maria Labo.
9: Agi ta mo bata oh hadlok kita kwak kwak kani pagkag magngita tag kagubot sa gawas.
6: Oh.
9: So ana katropang mare atong report do trorto hustisya na served na katropang mare. Magatropa dia. Sabi, kinigup sa baw karon ron, kapating
6: Wa man itubag si ati Darwin daw eh.
9: Yung lami ang higup po sa baw, kasi napatoy sa baw sa baboy ito nga panabalik. O, kung ipapotronakpan itong nakatong kanding, kung napatoy kapaitan ka ron. O, lami ang higup po sa baw, kay nakatulog ko, apit na las 4, ito kapin. Tulog ko sa 4, kapin, ito pag-bari, matay, tigo kong alarm, wala ko na ako, pangalas 5, pastil lang.
6: Dan itag kuan dali kay para magluto tag sabaw nga aslom. Aslom pa sa ilok sa inyo ang gidakop gabi sa aglayan.
9: Akong immune system luya na mo ni nga mag-inom ko karon og Santon vitamin C mga katropa. Lig-on nga immune system boost para ipaboost ang ato immune system mga katropa protektado tas mga viruses o bacteria Santon vitamin C. Gikan sa gawas nga bahin katropa ang Jonathan Lee Suriano sa programa Gabulsay. Live report.
6: Ya, salamat katropang Jonathan Soriano sa imong live report. Justice serve mga katropa. Justice serve para sa pamilya ni Betty mga katropa. Ato ang pagsaludo sa ato ang mga kapulisan sa Malaybalay og diya sa kalilangan.
8: Tama.
6: Sa inyong abti kay nga pagresponde og syempre atong pagsaludo usaba sa informant katropa, no? Maugay ning timbre katropang asa ni nga maong suspit sa do. Una nga, matod pa ni Consul Jason Chad Ayala, magbuhat manggali ka og milagro, magbuhat ka og krimen, magbuhat ka og dautan, ayaw dire sa Malaybalay.
10: Bullseye! Bullseye!
6: Ayaw dire sa bukid nun. Bring me ka.
10: Bullseye! Bullseye!
6: Wa may dautan aning bring me, God. Kaning bring me mga katropa, dili ni ingon nga pakulo lang ni Jason Chad Ayala o dili ni ingon nga kanang pahumot lang kay mudagan ni siya og pagka-congressman.
10: Bullseye! Bullseye!
6: Kaning bring me mga katropa, isa ni sa nakita nga solusyon aron katropa ang mapadali ang pagsulbad sa krimen. Sa kalisod sa panahon karon daghan ang nagbuhat og krimen og sa kalisod sa panahon karon katropa, daghan ang mag-agpas mga katropa sa papremyo para dunay panggasto. Mauna nga kung ikaw, doon na kay plano magbuhat og di maayo, magpanaganag ka kung nakakagmalay-balay kay kabalo na makadaan nga doon na Jason Chad Ayala mga katropang mo bring me ni mo sakali katropang magbuhat kag di maayo.
10: Bullseye!
6: Oh, even ang national mga katropa, PNP, PDEA, aduna, mga nasa, minilyon, mga nailahang kuwan diha, papremyo, ha? Minilyon na diha, gipanghatag mga katropa. Unsa man daining intelligence funds mga katropa, nga gikagubtan karon sa nasud Pilipinas, nga wa natarong pagka liquidate, wa natarong og report, wa natarong og audit. Di ba? Asa man agi panghatag dito na sa intelligence. Intelligence funds gani, ah, confidential funds gali na mga katropa. So, kining pag bring me or any form mga katropa of reward system, dako uning tabang mga katropa sa pagdali o pagresolba, no, sa atoang sa mga kasamok, kagubot o krimen sa atoang komunidad.
10: Bullseye!
6: Di na nato ni himuong politika, mga katropa. Anyways, kana nga kwarta, di man nagikan sa gobyerno. Gikan man na sa personal nga bulsa, sweldo, mga katropa, ni Councilor Jason Chad Ayala. Di na to na ipolitika. Importante diha, ang tao doon ay nabuhat.
10: Bullseye!
6: Ang uban nagplano pa siya, gabuhat na.
10: Bullseye!
6: Di na ingon nga paglaban mga katropa ha. Kita dere mo ba ta mo sibya ta dere katropa ug mo pitik ta dere mga katropa sa di maayong binuhatan, hiwi nga binuhatan. Pero kita dere mo mudayig puta mga katropa sa tanan mga katropa nga nindot ng mga binuhatan sa tuapong mga public officials, government officials katropa labi na ug makatabang na sa katilingban.
10: Bullseye!
6: Alas 8:44 sa buntag mga katropa. Ato ang isulod si katropang Dave Hineralaw sa saksasako naman. Atong tawagan si katropang Dave Hineralaw mga katropa kay tunay plano mga katropa nga i-postpone na pod mga katropa ang Barangay Ugiski Election 2026. Agoy! Ha? I-postpone mga katropa nga to daw sa 2028. Doon naman ko'y congressman katropa o supported sa other congressmen mga katropa, no, i-postpone matod pa ang election. Sige na lang taga-postpone ini. Mayong buntag diha kang Starlight Milliston diha sa Barangay Patpat. Good morning kanimo ma'am.
11: Good morning!
6: Ma'am, pindutin daw yung message mikin sa nag-ihaw baboy diha kay

0: Kakatropa.
1: Live report. Yes, sa pamarih di panguluhan ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang pag-file sa House Bill 10591 na nagsugyot na isbog o ipostpone ang barangay ug sangguniang kabataan election kon BSKE gikan sa Nobyembre 2026 ngadto sa Nobyembre 2028. Amaong pagduso sa balaod nun, suportado sa 63 ka mga magbabalaod kon lawmakers sa kamera. Aduna kay tulo ka ang anong gi-propose kaniya bill. Una, krisis sa enerhiya, ang deklarasyon sa National State of Emergency o krisis o sa mga nangunang rason sa BSK 2026. Ang ikaduha ka rason, edukasyon o kalamidad. Aron mapadayon nga mahatagan og prioridad ang edukasyon sa kapin 3.2 ka milyones ka mga estudyante nga naapektuhan sa linog sa Visayas ug Mindanao. Ang ikatulong nga rason, ang BARM election aron dili kini mag-abot o maalang lang ang labing unang BARM parliamentary election. Wala pa pinanan nga desisyon ang naasoy nga balaod nun. Taglit ilakip kini sa agenda sa kamera aron hisgutan sa komitiba sa dili pa ipasa sa Senado o pirmahan sa Presidente. So kani nga sugyot Katropang Mari, una bumanihan ang first proposed bill pa ni siya Katropang Mari, sumagoy pa ni siya ikatulo ka reading Katropang Mari hangtod sa muadto sa Senate
2: o sa Presidente. Basin dili na namuagi ang third reading.
1: So, dili na to kanon gyud pang mali kay ang ato ang kwan kanon nagsumikad na gyud pod ang ato ang SKA kang diin pag September filing na o Nobyembre ya naman magsugod dayon ang ato ang election.
2: August na
1: karon. Tapos pag sunod ani September, mo naman pag filing sa ato ang mga kandidato sa labi na sa BSK sa atong SKA o sa atong barangay. So, taon ka ni kung maigo pa ka ni nila nga naaduna pa man
2: dahil. Katropang Dave, utroho na to, isahon na to, tulok karason nga nung ilahang
1: yes, isuspended. Tulok karason. Ang unang rason Katropang Mari kay krisis sa enerhiya. So it is karon. Oo. Napatay Japan tay krisis sa enerhiya labi na gyud kay wala kay tay control labi na sa fuel nga nagsumikag dito sa Middle East labi na sa gira sa Amerika ug Iran.
2: Ngano so, di ay ngano di ay Katropang Dave kung krisis sa enerhiya gasolina crude or fuel diha Katropang Dave di data mo lakaw na.
1: Ang nakakuan ani sa Katropang Mari is dependent na ani mga country o mga nasod labi na sa mga ka-produce og kwan enerhiya Katropang Mari kay wala
2: may
1: refinery diri
2: wala pa reserve pa diri wala may nausab Katropang Dave sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga paglihok do nagtipid ta tungod kay mahal ang fuel pero dili man pwedeng muhunong ta sa ato ang kinabuhi tungod kay mahal ang fuel.
1: Maosad Katropang Mari. So kani siya hagit yapon siya Katropang Mari kay bisag unsaon yung panghatag og ayuda sa tuang gobyerno Katropang Mari. Manghatag og subsidiya sa tuang mga katawhan. O dili gyapon siya rason yapon Katropang Mari. Nga mais gyud ang tinuod niya root cause sa gira sa gawas kay wala magitay
2: impact gyud sa paghatag magali. Naghatag magali og tuloy pasada nga kuan.
1: Assistant sa itong DSWD. Yeah.
2: Nagmahal you know, manggali gihapon ang atoang plitihan.
1: Wala gi sa usaban Katropang Mari. So usa ni sa rason krisis sa enerhiya na maoy rason kuno Katropang Mari nga dapat gyud ipostpone ang atoang BSK para nga maghatag pod og lahi na pod nga kuan bitaw kana programa nga mapokusan ang atoang mga katawhan.
2: Masuko ra ba si GTV ana?
1: Na, mong Katropang Mari kini si GTV kanhi po ni siya nga kagawad Katropang Mari sweet gid po ni siya anis pamalakan labi ni gid sa to ang mga panggamhana sa lokal Katropang Mari. Oo.
2: Ikaduha nga rason.
1: Edukasyon og kalamidad. So nadamay na diri to mga nahitabo bitong nga bagyo Katropang Mari sa Cebu og atong earthquake sa Jensen og labi na diri sa Makati Katropang Mari na maukunoy rason Katropang Mari na ato ang mga estudyante hindi ba nato fokusan Katropang Mari para sa pag-rebuild sa mga eskwelahan o labi na gyud sa ato ang mga kadalanan labi na sa infrastruktura pang eskwela Katropang Mari
2: para sa kuha Katropang Dave na may mga departamento nga in charge ni ana edukasyon na man tay DepEd na ikagalingon nga budget ang ato ang mga kalsada nagaguba na apoy DPWH nga na hinubrag ang budget ipangkurakot na manggali na nila. Doon naman na sila kaugalingon nga mga budget. So, kung saan ay pasabot nila, ang budget di ay sa election, ang budget di ay ni sa COMELEC, ila di ay ihapak di ha. Huwag may klaro ba, huwag katinawan, kung baga, Nangita rin sila og rason nga di madayon. Ikatulong rason daw, unsa daw?
1: Ikatulong rason, Katropang Mari, ang BARM election ang sumikat na kay Katropang Mari. Labi na sa to mga kaisuna na to nga nalukit niya sa BARM. Kani, muna ilang ikatulong, Katropang Mari, sugyot. Kay ang BARM election,

0: pinakauni kini nga parliamentary election diha sa maong region katupang mari. Oh. So mo po ni ilang ikatulong nga rason katupang mari na para ko nga dili ko nung maalang-alang o dili po gani siya maabtan sa kalangan katropang mari.
1: Nganong wala, nganong malangan man nga ang barm election ipahigayon man, kanong sa ipahigayon? October 27. Ang barm election isa kaadlaw raman na. Unya unsa man dai kadako ang barm katropang day.
0: Para ni ganang sugyot ni Bavi Benetes katropang mari, mo ni iyang tulo kabasihan.
1: O niya ang, lano, ang nagsugyot, ang paminaw sa ba?
0: Paminaw yes, katropang mari.
1: Paminaw ba? Ang nagsugyot pagyud katropang Dave, si JV Benetes, nga dili pagyud taga Barm. Ha? Taga Negros man eh.
0: Taga Negros, yes katropang mari. Oh. Oh.
1: Taga Negros, wala na apektuhan sa landslide, wala na apektuhan sa tawag ani sa mga baha. Dili pud sa taga Barm wa siya idea unsay mga gipangbuhat karon sa tuang mga local officials diya sa Barm. Dapat i-appeal niya diri ang sugyot kay aron tapuso ng insurhensya diya sa iyang lugar kay daghang pang NPA diha.
0: Yeah, sakto ka tropang mari. Kamulo pa sila niya tus daghan pud nga mga balita nga diha pud gikan ang mga encounter sa to ang mga lefty o gato ang mga kausunan ng sundalo ka tropang mari. Mm-hmm.
1: Kani ba si Benitez kausa ba ni o saman?
0: Doon ako katropang mari, warag bogit po niya, sugyot para po niya na siyang pagkakungusista katropang mari.
1: Naaman niya siya uyab ng artista ba? Kinsa gina yung uyab? Si JV dili ba ni uyab ni Catherine Bernardo?
0: Dili katropang mari, mayor man to siya katropang mari, itong uyab ni Catherine Bernardo.
1: Unsa yung uyab?
0: Mayor to siya sa around Manila, katropang mari.
1: Ah, mayor.
0: Oh, mayor to siya, oh.
1: Or dili ba ni maoy na lambigit ni Ivana Alawi? Ano siya? Medyo guwapuhon po ni siya nga congressman. Kaso lang, murag ang bakukang hinsaka sa utok.
0: Lala siya ka-concern sa to ang kuan katropang mari, sa to ang ekonomiya katropang mari.
1: Concern pa siya?
0: Yahang gi tagaan o kuan katropang mari, bili.
1: Ah, concern ba siya o nahiluan?
0: Pasin mo na po nagitubuy sa to ang katropa na to niya sa to. Yung Kristo nga. Ikaw sa ani nga kagi busy pa ni diri sa impeachment imo ka sa ani.
1: pila ka congressman ang ni support niya.
0: Sa 63 ka congressman katropang mari.
1: Sa 63. For sure niya ang ni support niya katuputong mga anti Duterte for sure.
0: Pabor ko to sa impeachment katropang mari.
1: So,
0: mas yung una pa nila ning kwan postponement katropang mari kaysa pagpadako sa to pagpasar sa to provincial rate o to ang sahudan.
1: Mao man.
0: Mo ni nakapan ani. Kaya dagan pa tayo mas lindot nga issue o gato ang angay nga ipasar ng mga balaod kani ginsert pa gid ni.
1: Nagplano man di ay sila nga ilahaning i-suspending ato ang election. Dapat layo pa lang last year pa lang para di ni mapunduhan. Ha? Mga panguto kani nila nahimo pa man yung representative nga mas maayo pa man maguna-una ning mga ordinaryong tao ani nila. Plano man dai sila nga i-suspend ang election. Imagine ang election nakabutang na sa to ang batakang balaod.
0: Lalo to sa to right of suffrage katropang mari. Then budgeted yun po ni siya taga sa to ang matag kalihukan niya adunay BSK katropang mari.
1: Nakabutang na sa balaod na nga November 2, 2026 gipirmahan na ni Marcos Bongbong Marcos atong 2025 niya pagkahuman inaana ra sila. Ay dapat
0: mga kuhan sila mga kuhan gano'n sila mga kupunan ni sila ni Bindalo katropang mari.
1: Kupunan ni
0: Bindalo.
1: Habi na kong ni Eugene. Pataka rin sila. Di ba, mura uroy sila ba katropa nga Dave o Hinoon, sama sa kanilang itong ginagmay lang nga yaga-yaga, dali ragid gastuso ng kwarta, basta dili imuhang hinaguan?
0: Yeah, takto gina katropa mo ni.
1: Sama ani, nakabudget na. Siyempre, doon na nagigasto ang kumilik ni ini. Ato hibawon unya, pila ka bilyon ang gasto ni ini. Unya, basta-basta lang sila nga mo postpone, mo cancel. Langat ba, ngano di ay kining mga kining mga ballots o kining gipang prepare karon magamit ba di ay na sunod na election? Di man na magamit. Sige, Katropang Dave, go ahead. Ay, nawa man dahil si Katropang Dave. Ha? Itong tawagan ng otro. Ito ang ipa-exit mga katropa si Katropang Dave kay masukon, mangluwa raba niya. Go ahead, Katropang Dave, sa mong report.
0: Yes, Katropang Marie. So, mo ka nung Katropang Marie, no? House bill niya i-propose ni JV Benitez, Katropang Marie. Ito, first reading pa ni Katropang Marie. So, ato ni Gapong Subayon, Katropang Marie. Labi na po sa ito ang komili Katropang Marie. If kanisya, mulungtad ba yun? Hantod sa may pirmahan sa itong mapropose sa Senate o mapirmahan sa itong presidente.
1: Mm.
0: So, alang na lang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa nanukad dali sa XFM Bukidnon, Katropang Dave Hinrelao para sa programang Bullseye.
1: Live report. Salamat, Katropang Dave Hinrelao sa mong report. Alas 8:57 ang itong oras sa mga katropa. Kung nagluya ka katropa sa pagpanarbaho, gamita katropa o tumara ang premium D3 capsule, adunay vitamin D3 o gama kini sa virgin coconut oil mga katropa, adunay usap kita premium D3 coffee mix sa mga katropa. Napamatud-an mga katropa nga pwedeng batukan ang grabing makamatay nga sakit sama sa COVID-19 impacts o uban pa katropa nga balatian or virus katropa. Tungod kini sa ingredients ni ining virgin coconut oil. Aron usab katropa nga di kadaling ka po yun sa imong pagpanarbaho, ang vitamin D3 niini mga katropa makapalikon sa imong kabukugan o sa imong muscles. Katropa, ayaw kalimot premium D3 capsule, tumara ka na 30 minutes usa ka mukaon o kung ikaw katropa gusto ka mangapi premium D3 coffee mix. Balik na taon-taon sa itong programang Bullseye.
2: Ang kami na may santon at vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipan. Ako, dili man jud ko.

0: adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Onya, Angsel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam diigut bukal sesir. Maksigi regu siap tutoy. Wala lah sagi patutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C, ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adik to?
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always nag-i-apply na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
13: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
18: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
19: Bullseye! Bullseye!
20: Good morning! Good morning!
21: Pipoy Katog, Arnel J. Clarito, Lito, Liulin, Marvin, Rinoblas, Ramonida, maayong buntag kaninyo.
20: Good morning!
21: Salamat sa inyohang pag-follow sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Salamat kay mga katropa sa inyong dako nga suporta.
20: Thank you!
21: Maayong buntag, usab niya kang Javag Jorzet. Maayong morning daw, matod pa niya.
20: Good morning!
21: Morning po ni mo diya. Uksin mo mga kaubanan diha, Java or Java Jorzet.
20: Good morning!
21: Katropa, oras na to, alas 9:10 na sa buntag. Kung ikaw katropa nagluya, tanaw nimo padulong na kag kalinturaho na ka diha. Goy delikado katropa, basin og baka absent kasi mong trabaho. Tumar dayon katropa, bangili dayon na og gazanton na vitamin C.
22: Tama.
21: The alkaline vitamin C katropa, kini mo paggang kini mga katropa sa virus nga magdala og sipon. Kalintura og ubo mga katropa.
22: Tama.
21: Eh kung kami wa ko naka vitamin C mga katropa, murag naglubog na gid karon. Na nga bisan og medyo napagaw tag ubo-ubo tag may mga katropa padayon ya punta sa pagpanarbaho strong ya punta kan kazanton vitamin C ta mga katropa.
22: Tama.
21: Mas daghan ni og vitamins 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa oranges mga katropa og uban pang prutas diha. Mo na ang zanton vitamin C.
19: Bullseye. Bullseye.
21: Bali kita sa tulumanon katropa programa nga Bullseye.
19: Bullseye.
21: Karong nga higayon na mga katropa, ato ipadungog kaninyo ang nahitabo katropa nga pag-propose mga katropa, ano, pag-propose sa bill or balaod nun katropa nga i-postpone ang BSKE 2026 gikan sa Nobyembre 2026 nga to katropa, no, sa Nobyembre 2028 i-irog daw mga katropa, i-propose man dito sa kuana sa Kongreso. Ato ang hibawon mga katropa, unsay nahitabo dito? Ready na ba katropa ang Rustom? All right.
23: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin, Asidre, Ortega, Kunghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
24: Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
23: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. Mm. Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
21: Uy, appeal dahi si Congresswoman Zamora, mga katropa, dito sa Davao de Oro. Ha? Isa dahi siya, mga katropa, nga nagpasan ini, mga katropa, yan din, nag-i-adapt ni. Ini manggong balaod noon, mga katropa, sa November 2, 2026 sa local election, barangay Oga Iske election, katropa, kipirmahan ni mga katropa ni President Bongbong Marcos nga ang election ipahigayon November 2, 2026, no, kini na ilaw ni katropa sa Republic Act number 12232, mga katropa, nga karon dunay sugyot, mga katropa, nga i-postpone, mga katropa, ang election, no, tungod sa mga rason. Dunay mga rason, mga katropa, hinungdan nga nung gusto nila nga i-postpone, mga katropa, ang BSKE election, mga katropa. Nag-file sila og bill number, House Bill number 10 or 10591, paspas magayon siya mubasa, oy. 10591, mga katropa, postponing the BSKA 2026 to 2028, mga katropa. Kini ba, mga katropa, makatarunganon?
0: Bullseye! Bullseye!
21: Or wala ba kini, mga katropa, nakalapas ato ang tawhanong katungod sa pagbutar? Or basin kini, mga katropa, ba unconstitutional, mga katropa? Isura to ba tuluto lutik litokon isod litokon eh unconstitutional daw ni mga katropa matod pa para sa kuha paglabag ginis tong karapatan nga naman kipug nga napunta knowing katropa nga ang Congress, mga katropa, anaagi na sila kanang 100%, mga katropa, nga power para katropa usabon hunungon i-postpone, mga katropa, o unsa pa na diha, magpasa ba sila diha o kanang balaod nun, naana sila ang full power, mga katropa. Nakalimot ni sila ba? Nakalimot ni sila ang representative ni sila sa katauhang Pilipino. Na? Nakalimot ni sila, katropa, nga aduna pa existing batas, mga katropa. Nga manalipod na to, batas na to, mga katropa, nga pwede magpugong sa tuwa sa tuwang katungod. Unang diha, mga katropa, isang katungod na ito diha, isang katungod ang pagbutar. No, ilaha, katropang natamakan?
0: Bullseye! Bullseye!
21: Mutuo ka na biohazard, Lalay Manuel M. Mark G. Kalambang. Mutuo mo, anak, diha, katropa?
1: Tama!
21: Morning ka ni mo, diha, katropang, naman siya mensahe dari, oh. Good morning, watching from Kapitan Juan M. Mark G. Kalamba. Good morning ka ni mo, diha.
5: Good morning!
21: Musta man ang Kapitan Juan? Bugnaw gihapon? Ikaw, katropa ng Mark Kalamba, uyon ka bang i-postpone ang election? Kung satisfy ka diha sa pagpanerbisyo sa inyohang kapitan o iske diha, uyon gid ka. Pero pag dili gay ka satisfy, kay doon na kay nakita diyang milagro, di gay ka uyon. Tama ba ko, Fernandez Lizel? Tama ko, tama ko.
1: Tama!
21: Postpone, mga katropa. Anyways, kuan pa man eh, gifile pa man eh, balaod nun, gifile nila sa unang simana sa Agosto 2026. Unya ang filing Setyembre na magsugod, mga katropa. Campaign magsugod sa Oktubre. Eleksyon, mga katropa, sa Nobyembre 2. Mato pa ni Amy Marcos, maglibog taani asa ta muad to. Mato bata sa voting precinct or mato tagminteryo.
0: Bullseye!
21: Kung di pa man mutang nga, kamu may nagbuot, anak, nga balaod nun. Kamu may nag-propose, anak. Kamu may nag-approve. Nga amaw man di ay mo. Diba? Libog daw siya. Okay, rapod na. Kaya magdoble, magudpod ka, tropa, ang holidays, mga katropa, kung ibutang paglain pa nga adlaw. Siyara, wag di ka matagbaw, di hawag antog minteryo, isa ka adlaw. Tama kong Pinoy na anad mangutang, relax kayo, always kill the time.
1: Tama!
21: Anak mangutang, mga katropa. Doon ay tubag ni Ana, mga katropa, ang Kumilek chair, mga katropa, si Attorney Garcia. Nakalimutos pangalan. Kay Galagot, mga kuwanin niya, good po, mga pipila ka mga bulan. Si Attorney Garcia, mga katropa, ang Kumilek chair, doon na siya itubag ni ini. Ato ala na i-credit katropa ang Rustom kay... okay, so, isa ni sa iya ang pamahayag. Kini ang pamahayag niya, mga katropa, so wala pa ang pagpasa. Pagbasa sa House Bill. Muna iyang pamayag. Ito isang paminawon.
1: Hindi binanggit ni Presidente. Stop. Sagutin ko rin yung muna yung huli. The fact na hindi binanggit ni Presidente ang BSKE, yan ay isang napakataas na indikasyon na tuloy na tuloy. Kasi bakit mo ba panggiting ang BSKE kung hindi matutuloy? So, as far as the complex is concerned, tuloy na tuloy. Handa-handa na rin po kami doon. Yung po mga balota doon, na-print na po namin lahat po ng kagamitan, na-procure
21: tanawa
1: po
21: ra, namin. Tanawara, pakpak?
1: Lahat-lahat po doon.
21: Na-print
1: ka tanan? Mataas ng preparasyon na namin doon. Kasi po, ilang beses na rin yun eh. Diba? So, wala na pong duda at this point. Tingnan po natin yung development. Kasi nga po, kabubukas lang ng Kongreso muli. And therefore, may mga posibilidad na may mga bills na mapapahid dyan. I-monitor mabuti ni Kobelik yan kung ano ang mga magiging hakbang. Pero sa part namin, hanggat wala po tayong order, decision, batas, tuloy po tayo. November pa naman po yan. In fact, ang inyong COMELEC ay magre-request kay Pangulo na ang November 3 ay ipadeklarang walang paso. Kasi November 1, sa mga Katoliko, yan po ay undas. November 2, baka magluwasan eh. Ang mga kababayan natin umuwi sa probinsya. Pag nagluwasan na yan, hindi na makakaboto. Dapat, pati November 2 walang paso para luluwas na lang sila November 3. So yun po gagawin namin para ipakita lang na ganun po ang COMELEC sigurado na magkakaroon ng alalan. Binigyan na rin po kami ng presidente, ng authority, dineputize na po ang armed forces, PNP, and other security forces sa COMELEC para bilang paghanda. Declare din po na walang pasok ang November 2 na. So, yan na po yung mga bagay leading to the conduct of the election. Doon po, sagutin ko rin.
21: Yun, mauna mga katropa ang pamahayag during sa iyang pagbisita sa isa ka lugar sa Mindanao. Recently mga katropa, no, so wala pa ang pagbalik mga katropa sa sesyon sa Kongreso, na mahayag na mga katropa si Attorney George Erwin Garcia ang COMELEC chair nga positibo siya nga madayon ang BSK 2026 election. Kay gali ato ang mahinumduman sa suna ni President Bongbong Marcos, wa man gi-appeal niya sa iyang suna. Wala gi-appeal kay wala pa ikalihukan o nalimtan.
4: Bullseye!
21: Ambo na lang, daghan mo siyang huwag i-appel. Dadahan kay sektor nga huwag i-appel. Kalimot kayo siya recognize mga katropa sa iyahang bagong sa iyahang chief mga katropa sa AFP. Huwag niya na-recognize. So, sa iyang pumahayag, nakaready na kami lahat eh. Ha? Doon na pahintulot gikan sa presidente mga katropa nga naana sila support gikan sa AFP, PNP ug uban pa nga armed for ato ang law enforcers. Unya doon na pud sila na printa mga katropa, naka-ready na gid sila, ha? Naka-ready na meaning nakagasto na gyud. Ang kay ultimo mag-ali ka na iyang pagbisita diha sa barn, oh, gasto naman as COMELEC, oh. Nakagasto na gid mga katropa. Now, after nga nag-file mga katropa si Benitez, so guban pa nga katong nag-support nga 63 ka mga representatives mga katropa, doon na siya lain pa nga pamahayag. Katropang Rustom, paliho ko og ready. Kini siya, usa ka statement katropa, interview ni niya sa usa ka dako nga network, GMA na no? Usa ka network, dako nga network mga katropa, itong i-acknowledge kay manguha taani sa ilaha og ka ng interview, kasi sila naka-interview ni ini ni COMELEC chair, doon na siya lain pa nga statement mga katropa.
5: Medyo mayor, doubtful po ako doon sa legalidad ng hindi po yung pagpapaliban, yan po ay nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. Absolutely po ang kapangyarihan ng Kongreso, maliban na lang doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na dapat ay may susundin ng mga kadahilanan upang ma-reset ang isang barangay ng SK election.
21: Mm-hmm.
5: Kung kaya nga lamang po, ang ating po saligang batas ay nagsasabi na kapag ka ang isang item ay napondohan na sa General Appropriations Act, lalo pat ito ay nasa isang opisina ng isang constitutional body, ito po hindi po pwedeng galawin sa pamamagitan ng isang batas at ilipat ang item na yan doon sa ibang pagkakagastusan sa labas mismo ng ahensya na yan. Kami po, yung ahensya, halimbawa si Comelec, meron po kaming natipid, pwede po namin i-realign o dalhin ang budget sa ibang pagkakagastusan within the Comelec. Pero kung yung budget po namin ay babalhin sa ibang opisina o sa ibang ahensya o sa ibang pagkakagastusan, yan po ay ipinagbabawal ng saligang batas.
3: So hindi pwedeng galawin ang alokasyon sa Comelec, lalo na yung para sa barangay elections, kasi allocated na, yun ang malinaw.
5: Yes po, Manweng, maaari pong ipagpaliban ang ating eleksyon, yan po'y kapangyarihan nila. Subalit yung pong ang budget na naka-allocate para sa eleksyon ay gagamitin sa ibang bagay, ay hindi po pwedeng magawa yon sapagkat ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas.
3: Chairman, nabanggit mo kanina na bagamat absolute yung kapangyarihan ng Kongreso para magpaliban ng isang halalan katulad na sa barangay, may ibang may mga kadahilanan para ito'y gawin. Yung bang ipinapanukala na para matipid lang yung 14 billion or 19 billion na pondo para sa barangay elections, kasama po doon sa kadahilanan na yon?
5: Yun pong tinatawag na legitimate government interest. Yan po yung number one na pininto ng Korte Suprema sa naging kaso dati kung bakit nabaliwala, nadeklarang unconstitutional yung pagpapaliban ng barangay SK election. Napakalawak po niyan. Pero yung pong naging isang kadahilanan doon ay dahil daw po para magamit sa COVID response yung pondo ng barangay SK elections. Yung po, sabi ng Korte Suprema, makamukhang hindi yun tamang kadahilanan sapagkat at that time, medyo nakaka-recover na yung bansa. Ako po naniniwala, with all due respect, yan naman pong paggamit sana ng pondo para sa economic crisis, tama po naman yan, lehitimo naman po yan. Kung kaya lang, may mga iba pa pong factors na dapat makonsider sa pagtingin natin kung talagang dapat ma-reset o hindi ang barangay SK election. Subalit yun nga po, mukhang ito po ay madi-defeat, mababaliwala doon sa nabanggit kong provision ng saligang batas na pwede ipagpaliban, yes, pero baka hindi po magamit yung pondo para mailipat sa ibang pagkakagastusan dahil magbabiolate po yan ng ating kataas-taas at pinakamakapangyarihan batas ang konstitusyon ng Pilipinas.
3: So, kung sa...
21: Sumaoto mga katropa ang ihang pamahayag. Dito na siya'y punto. Sa kung ikaingo ka ganyan mga katropa, ang Congress mga katropa, aduna gyud katungod, aduna sila'y full authority katropa. Baguhon, i-stop mga katropa or maghimo na pudog laing balaod nun, mag-postpone, ilahan na natanan. Pero giklaro katropa ni Garcia nga kung unsa man ang naka-budget mga katropa diha sa Comelec, kaya gitagaan ni sila mga katropa og 14 million nga budget katropa sa Gaa. Unya, nakasave sila sa niagi pang mga eleksyon mga katropa mo, nang duna sila ay 16 billion in total mga katropa nga naa sa ilahang kamot karon billion atong giisgutan dere. Billion to million. Wala ko sa passing katropa nga Rostom. So, kana nga pundo mga katropa, dili na siya pwede gamiton sa lain pang ahensya sa gobyerno. Kay very broad magud kaayo ang statement nganong i-postpone man tungod sa tulo ka rason. So wala po nakabutang dito unya kung kanang tulo nga rason nimo unsa day na diha ba nimo kwaon sa Comelec ang pundo sa rehabilitation, kwaon ba nimo sa pundo sa election 2026 ang pagrehab sa mga eskwelahan, diha ba nimo kwaon sa pundo ang kining fuel subsidy, no? Bawal na sa batas mga katropa ang pag-divert mga katropa sa pundo nga nakapundo na sa usa ka institusyon. So mara siya wala gid pud siya igo nga rason mga katropa kung ang iya lang kung ang atoa lang purpose mga katropa nga i-postpone ang election kay para lang makatipid ang gobyerno. Dili siya enough reason na mga katropa para niini. No, doon natin nakita katropang impact, bad impact, negative impact sa mga katropa kung gali nga ma-postpone kining election. Pila ka tuig, imbis nga madungagan og duha ka tuig ang termino mga katropa ni nila. Maliban mga katropa sa mga dunagay na buhat ha, kani mga tarong yun mga katropa nga mga kapitan ato diha. Mga kagawad sa barangay, amot lang kaning SK mga katropa, kadahang bulyagon man. Kung sa may project, ano nila dali mga katropa. Ang positive sa una, ang positive ni ini, kung sa man ang nasugdan mga katropa sa barangay ng mga proyekto, mapadayon o mas mapalambo pa. no? Kung doon ay mga changes, mga katropa, from the previous admin, di asilahan nga barangay, unya giusap nila karon, so doon na paipuruhan mga katropa nga mas ma-materialize or ma-realize mga katropa ang mga programa nga gibubo sa maong barangay, kung madungagan ang termino mga katropa sa 2 katuig. Pero mas daghan din katropa ang nakita nato nga negative nga impact mga katropa. Unang-una, ano? Number one, walay accountability. Kung ma-extend mga katropa, so ma-extend ang incumbent barangay o iski officials, bisan humana na ilahang nga term. Oh. Tungod walay election pressure, so basin mo hinay katropa ang serbisyo. Kabalo naman ta. Hinay ang serbisyo mga katropa nga to sa katauhan, no? O hinay ang projects, unya, kini ang pinaka-importante, transparency. Kaisagad mga katropa, manggawas man ang mga baho, mga katropa, o mga anomalya, pag humana sa election, kay tuara, gi-account na sa, gi-account na ang incumbent mga tropa sa incoming, nasakpan na dito, aduna day anomalya sa paggamit sa pundos, barangay mga katropa, no? So, transparency, no? Wala, dili na kumbaga mga katropa ba no wala na may election pa sige padayon sa tadere ana ang mga mindset niya ang mga tao katropa nga gusto na og kausaban maghulat na pod og dugay. Ikaduha katropa nga negative niini nga impact mga katropa kaning deprive akong gingon ganina deprive or right to vote mga katropa.
4: Tama.
21: No ingon mismo mga katropa sa COMELEC og mga watchdog katropa, postponement deprives voters of the right to choose leaders. Gihikawan ta sa tong katungod, mamili ta og leader katropa nga to ang gusto.
7: Bullseye! Bullseye!
21: Ha? Kung nasayop ta sa tong gipili kaniadto, kanindawa tag 200. Di na punta masayop, pugutro. Ha? Mamili mangita og leader katropa kung di ta kaangay listan mangina nato. Now madungagan og 2 katuig na putang magantos. No, labaw na ang mga SK voters katropa nga mag 18 na karon nga 2026 kung ipostpone sa 2027 or 2028. Di na sila kabutar. Magpa-transfer po mga katropa. Ang mga nagpa-transfer na og registration para sa November 2026 na mausap na po. Basin sunod, magpa-transfer na po na sila. Kaya nagpa-transfer sila karon. Halimbawa ako, nagpa-transfer ko diri sa bukid nun, kaya diri ko mabutar. Kaya, wak man na dayon ng election niya. Sunod tuig, na-assign ko lain na po ng station, na-assign na po ko sa Cotabato, Rahabat. Ba-transfer na po ko dito. Ano, hugawas akong record na bakambak na nga. No, daghan ba? Daghang maligsan mga katropa. No, ato na lang tiwason mga katropa. Bahala, wala na ko'y tingog. Sunod mga katropa, mas dako ang gasto in the long run. The more, the longer nga mapospone ang eleksyon, the more gasto ang mga mahitabo niini. The more sayang mga katropa sa kwarta. Oh. Makatipid tuot na karon mga katropa og 16 billion, 19 billion mga katropa kay di madayon. Pero kung sunod-sunod ang postponement mga katropa, mas magmahal na po ang procurement sunod sa mga materyales. Makakita og mga baligya katropa nga nagkabarato, nagkamahal man ang tanan. Unya magprenta po ta og bag-o nga mga balota. Daan naman gaingon si COMELEC Chair Garcia nga nakaprent na sila, ready na sila. Unsaon man to mga katropa, iilo. Ha? Himuong putos o bulad. Or isugnod.
4: Tama.
21: Sugnod na lang to. Unya mga katropa, no, ang 3 billion nga budget nga gigasto na mga katropa para sa November 2026 na nakuha naman to, hindi naman to full. Katong budget nga 19 billion, di naman to full. Kaya nakuha naman og 3 billion. Apilan diha lang snap. Mausa may tabuan ang mga katropa, ma-water. Bad debt sa gobyerno. Ma-water katropa. Kung nahibawaan palag sayo-sayo mga katropa, inana ang plano, may paiwa pata nag-print, nag-baluta. kanang 3 billion nga nagasto ng mga katropa, apil na ilang pamasahe mga katropa diha o pa-aircon, pang-snack po o paniudto, panihapon. Gigasto na lang na sa lain nga proyekto. Imagine 3 billion is 3 billion mga katropa, mangutang, manggalitas laing nasod.
19: Bullseye!
21: Ikaupat nga bad impact ni ini katropa kung mapuspon ang eleksyon karong 2026. Political dynasty og term extension.
19: Bullseye! Bullseye!
21: Mauna na, no? Mas dugay magpabili ng mga political family sa barangay mga katropa. Mas mudato pa sila.
19: Bullseye! Bullseye!
21: Mas mudato pa mga katropa, no? I-postpone na po na murag mag 5 years na ni sila sa politika. Daghan nag-ingon mga katropa, gigamit ang krisis para magpabilin sa pwesto. Imbes gali ilisdan mga katropa, kay ginag-krisis ta ang uban di away gibuhat. Gigamit na nun ang krisis katropa o kalisod sa tuang nasod karon para magpabilin sa pwesto ning way mga buot nga naglingko diha karon. Di mang yun tanang naglingkod ka tropa, ah, qualified, di tanang naglingkod, doon ay nabuhat. Istoryahe kong bakak mga katropa. No, istoryahe kong bakak kung wak mo'y yango-ngo diya sa inyohang, wak mo'y problema diya sa inyohang barangay. Di lang mo kaingon, kay mahadlok mo, kay basi di mo ma-appeal sa ayuda. Daghan diyang nag-antos ra, nag-agwanta, niingon ka tropa nga, kita rata sa eleksyon, hapit na. Oh. Di man ka traka, kay kung karon na ba, gabaha ang AX, tupad, tuloy pasada, gabaha mga katropa ang uplift mga katropa sa SSS. Na, kung kontrahon mo ng barangay, bas hindi ka ma-appeal. Ah, napay cash assistance para sa farmers. Ah, ug uban pa diha. Di lagi ka ma-appeal sa lista kay kontrahan ni mo ang kapitan.
19: Busa,
21: maghilom na lang kakaroon, kita na lang mo sunod eleksyon. O, unya, kaya na-postpone man ang eleksyon. Kaya kung kamot ba, magamit gid ka tropa diha og bed. Di lagi magamit og bed. O, ikalima nga effect mga katropa, kung ma-postpone ang eleksyon mga katropa. Epekto sa SK o kabatanunan, ha? Ang SK limited lang og one term. O, kung ma-delay ka tropa ang mga SK chair, kagawad, nga dapat mo graduate na sa 2026, ma-extend na po. O, ang mga bag-o nga gusto mo dagan, dili na maka-appeal.

Geneva. Ah, pasensya kayo mga katropa. Mora ba ta mga katropa o ganang gabuhat ba ta o sistema sa gobyerno mga katropa? Kita rin yapon ang mo-band the law. Ha? Hiling kahit ang mga katropa ni Ana. Sige lang. Oh, maglisod na ang kumilik katropa pagplano kay mag-focus na po sila sa 2028 national elections. Agoy, postpone na po ni. Kaya mas importante ang national election. Oh, di ba? Oh, nga nung ipanikamutan ma-postpone mag-inding sa barangay. Ah, barangay, local elections katropa, barangay iske. Kini mangod sila nas barangay, mga galamay mangod po ni sila. Oh? Naamanggod sa masa, nasa barangay ang suporta. Daw be, kung kining mga supporters karon sa admin mga katropa, unya noted ni sa mga katauhan kay Antay Duterte, unya di ni sila mudaog, kinsa na may tao diha sa barangay, wa na'y tao ang admin diha. So wa na sila mahawiran og liog panahon sa 2028 national election. Ah, di ba? Bullseye! Tagbugo, ordinary rata nga tao, pero di punta bugo. Ha? Kasabot, sabta. Bullseye! So, maapektuhan po katropa ang panggobyerno. No? Kung ang rason kay focus lang sa crisis management katropa, pero ang tinuod, election time man sad, mag-active ang mga officials, kay na ay i-report sa tao. O, tinuod na. Basta election gali mga katropa, ningkamot og bulldoze anang kalsada. Maningkamot og donate niya og reservoir. Ha? Takanalan pa kalsadahan ng tulay-tulay ninyo diha. Ha? Kumuagi gali si kapitan, si kagawad, bisag wa ka na ngayo, tunulan ka. Sa una, bisag bangko, di ka kahulam kay parintahan og 3-5 pesos. Karon kay kunay mamatay katropa, si kapitan na mismo mo-offer. Napay pangalan ang tent. And more pagyod. More pagyod. Mas ito na pa feeding program niya. Magpaliga si Kapitan. Sponsora na po na ni mga kagawad ang premyo. Kaya asa itong naay tao, asa itong naay tapok, pangitaan katropa pagpamaagi nga makadonate. Bullseye! Bullseye! Mauna mga katropa. So in short, maka-benefit ang gobyerno kay maka-save mga katropa. Pero ang pangutan natin, kung ang savings ba, magamit ba na ang savings kunuhay? O ma-water kihapon na? Pero ang tao, mawad-an og tingog. Literally nga, paras na ako nga napagaw, mawad-an tingog. Mawad-an ta og katungod. Mawad-an ta og katungod. Mawad-an ta og ganabanga choice katropa. No choice tao, may election, postpone man. Og mas dugay magpabilin katropa ang mga katropa ang katong mga tao nga di gyud karapat dapat diha sa posisyon. Mao na mga katropa, so kita wa tay mabuhat maghulat kay di man ta representante, dili man ta congressman. Unya ato ang mga congressman diha, inyuhang mga congressman diha katropa daw buta og bungol sa kamatuoran. Alas 9.39 na itong oras mga katropa. Magkatropa, leta na ta. Nagigutom na ko. Katropa, leta ta. Katropa nga Rostom, Jason Ganzan, di kay Rian Sumigit, ka Cairo, kang Johnny Canyo, Jessa Labid, JR Ignacio, ato mga bago nga mga followers. Thank you. Salamat kayo mga katropa. Good morning ninyo. No, dako nga utang kamubuton kanyo katropa, inyong kanunay gigapagsuporta sa muang mga programa. Di usab kay Jolaine Tresha B. Hinares. Di mga katropa kay Helbert Songkit, mahayong buntag. Salamat sa inyong pag-follow sa tuang FB page, ang XF Bukidnon. Di usab kay Chime. Ayan, salamat usab kayo diha kanimo ma'am, ha? Good morning. So karon mga katropa, atong tanawon iliun mga katropa, kinsa atong mga lucky sharers nga public share mga katropa ang ilang pag-share sa tuang programa, makadagog 50 pesos sa nga load mga katropa. Oy, napudi din mga katropa si Almay Gunayan, si Mitch Fernandez, Vic Dongo og si Robin Jimenez. Salamat kay mga katropa sa inyo hang pag-follow sa XFM. No, salamat og salamat mga katropa. Isa tong lucky winner mga katropa sa tong katropa. Leta karong nga adlaw ning adlaw Webes mga katropa. Kinsa kaha?
Congratulations to... Oh, pamandi ay. Oy, atong mga produkto sa Yes to Health, mapalit dali sa XFM ha. Saka na mo dali mga katropas nung Sibianan mga katropa. Saka mo dali sa second floor, door 2, Carpal Street mga tropa. Barangay 8, dali sa building ni Attorney Talatala mga katropa. Ang ato ang Sibianan. Congratulations to Java Georgette. Nakadaog ka o 50 pesos nga load or GCash gikan sa XFM. Once again, congratulations kanimo di akatropa Java Georgette. Georgette, paliog og message sa itong official Facebook page messenger. No, kung unsa imong number, kung unsa na nga, unsa na katropang provider nimo, kay para maloadan ka namo, kung gusto kang GCash, pwede po namo na i-GCash. Once again, salamat kay katropa ha, og sa tanan-tanan nga mga nag-share diha mga katropa nga wala napilian karon na basin og ugma sunod adlaw katropa, kamo na usab ang mahimong mananaog. Katropa, salamat kay kanyong tanan sa inyong pag-uban kana ko sa tuang programa, sa tuang programa nga Bullseye bisag ng lapas ta. Og bisan og way tarong ang atong tingog. Salamat kaayo kanyong tanan sa inyong hang pag-uban kana ko og pagsuporta sa mga programa dire sa XFM. Dire natapos na tuang programang Bullseye ning adlaw nga Webes mga katropa, Agosto 6, 2026. Ako si katropang Mariko Dino. Usa ka babae apan dili babae lang. Okay ni ang programa nga Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika. Premium D3 User.
2: Ako na si Lalay, ang tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo na hal, yun na tumalikayan, hago kayang imulawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay.

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
4: Dili di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris.

0: Ay, Mami! Ayok ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman! Unsa na addicto?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
0: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Turbo Food Supplement from me.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

mga maring, sa inyo mapamati, welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Live ka nila sa studio, kini ang XFM Tagol. Good morning, my name is Inday Erica.

atong mga drama o ato ang kaling kitawang kaling kulirang kuan ba? Magbijuke, mamayon niya, no? Sagwa mo ng utana. So, ang akong mga doa ka, mga ariat, mga bigatla, nga mga bayot, na nag-prefer. So, atangin na ninyo, ha? Alam, sige, subihin na tasunahan. Here's another song from Andy Gabe. Ah, Andy Gabe, di ay. Anyan na, o ka, siyempre, kanina ito ang sunata. Gatol, gatos, may kababuton. Sa Southern Plus Gold.

She's the One by Robbie Williams. Ladies and gentlemen, XFM 107.1, Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, syempre, shout out to Kailin-Lin. Kailin. Sa Ariat Kailin, pero jokes lang. Ako mga uyotar nga, mga kauban, nag-practice pa, no? Nag-practice pagkadayon sa ilang pagkabayot, mga katropa. Kala nga, may hugag she's the one, mga igala, ito mga exon, mga constituents na doon dyan. Pero wala nga, siya ragil isa. Ako kay, may hugag ko kura isa, mara yun na siya. Pasana ka ron, nahin. Sana nga, kumpan mga, kuhan mga katropa, kumpan na, kaya pag-insista, inisisihan man. May nana, mag-yapon. O ba na, manghagi talag sumbag, kay. Sige talag kuhan, kay. Kuhan na mag-ipaglaong. Kung, may hugag ikaw na isa daw, kay magpagaspil song. May nana, kay talawag wak-wak. Ana, mama na mga inana mga katropa. Da, wala lang mi ay. Asa maning guana ni? Fix ani. Okay, sige. Ano mga constituents diri sa Maya Davao de Oro, aga tibok Davao del Norte. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Para dili ka mag-pislango, dili ka magluya diya, pag-inom mo santon vitamin C. Kaya ka naman, kung uban diya nga magluya, kung man nga walay ba? Walay, ha? Anong uban, galuya na kay, ala, gipang-pislango na mga sipon, tinaw na kayo, murang gagipon, mga sus, ginoo ko, ha? Kay walay nagpakabal na, walay nagkuan. Ang banda, may pag-urag yung pirahan, makapay mang laba, makapay mang wan. Nakakapuya ng kinabuhay, may lami! Da! Alas, sibog-sibog na sunaan, be! Ano tayo dugang sunata, gikan sa grupong Eagles, no? Sa mga wanagay pag-asa niya, sa mga desperado niya, alas, sige! Padayon nga po mo niya, ha? Padayon nga po mo sa pagpaminaw din sa XFM. Exciting! Oras, alas 10:26.

0: manis yung sagam. Alas!
1: Kurata na ko ninyo eh. Asa mama? Yeah. Malunggay, pandesal. Papabdol!
2: Wala ginitingog.
1: Ah, oh. Be.
2: Papabdol, ay
1: pataka. Papabdol, ay pang pataka. Ay ano pataka.
2: Yan na ha. Wala ginitingog.
0: Tadikan pa rin sa kabukiran sa Prince from the Farm.
2: Wala yung pa-extry out.
0: Alas si sir, di tanong si sir. Hello, sir!
1: Sir! Hello, sir! Galanga! Kumusta?
0: Wait. Yan na, gamay ako ang...
2: Ano, siguro na yung mga tiyari yun?
0: Lord, kita na akong dagway ay...
2: Ay, ganun pa kagiloon sa imong dagway.
0: Sa inyong dagway, ganun ko na tanong.
1: Ay, ang lolo ni ha?
2: Sige daw. Ano mo lang?
1: Ay!
0: Siksi kaya na, basong bagay ganun ko si nakuha sa kumuktor, no?
2: Ay, no. Si Rosia, manangwa sa effects mga maring.
0: Ano wala yung effects?
2: Sige daw, basing naka...
0: Tanawa kayo, doon naman nakatiktin siya. Bugoon ba yun na? Basta doon
2: yung teknisyan. Ay, ano? Ka o yan? Maba na siya?
0: Basta ka nang teknisyan niya, ka nang kanagayin ko nga, ka nang tabangan, mabugo, magun na.
2: Oh, nagrabi naman yung mga teknisyan sa diri, o yan?
0: Gano'n
2: eh. O, nakakuha.
1: Aha, sir.
0: Pasensya na, kaya nga naman na live, magun niya.
2: We are live mga maring diri sa toang XFM station sa
0: ang oras mga katropa.
2: Oras mga katropa, katutupo oras mga katropa.
1: Mga katropa. Gato-gato sa Sanchon.
0: Live rin.
2: Ay, live na hindi.
1: Ay, live na sa oy.
2: Sorry po.
0: Pasensya na kayo. Live pa na hindi. Oy, live na hindi. Kayo man mamig-live na, live pa na hindi.
1: Live na kita ay ni.
2: Walang itingog. Ay, sorry na. Na daw. Sige daw, Bin. Sa effects daw, sige daw. Wala lagi ma... Wala lagi
1: sa... Ano ganyan siya mga katropa ha? Live magod ninyo. Ano yung inani nga mga sitwasyon? Okay, ayaw pa rin sa mong technician slash DJ. O ka, inubanan po sa mong isa ka... Sabi ni, technician eh. Muse.
2: Sige daw, Muse?
1: Muse.
0: Hamis mag-itsa kami.
1: Hamis mag-itsa kami.
2: Wagin siya.
1: Agay.
2: Wagin siya, no?
1: Lain lagi yung kakin.
0: Hires ka ayun.
1: Ay, sige ka. Kita may kasi mong panty dito sa patio, ha?
0: Ay!
2: Anti-back
1: na. Nipis ka yung
0: panty. O saan mo nipindog na siya?
1: Kanang...
0: Mudaga na o kagaging na siya?
1: Mabaktas sa tugya, ha?
0: Kaging na dito kayo.
1: Masugo yun na. Masugo na. Ay, si Katropang...
2: Na.
1: Papakas. Sabihin na si Katropang papakas karun.
2: Karun?
1: Oo. Ay, oo. Si Kuya Cardo.
2: Itog daw ko marin, oy.
1: Ha? Sige lang kayo. Mag-iapol eh. Karang mag-iapol akong hara-harahon.
2: Ayan.
1: Sige.
2: Ay, nako mga maring. Live na takaroon sa ito ang Facebook page. Pakisearch lang balihog mga higala ang XFM 107.1 Tagom. O pilihan lang sa mga maring. Kaya tungkol kaya ito ang mga beauty ko ron. Mabati sa diriya sa XFM Mati City.
1: Aba, o siyempre, makipadungan sa diriya sa XFM General Salus City.
0: Ang nilabi na diri sa Bukidnon sa Malaybalay City.
1: Okay, siyempre, live sa dalya sa lugar ni Stanley Duhinya sa SFM Pagadianda. check.
2: Anya rani na ini ya.
0: Ya,
1: okay, siyempre.
0: Grabe ba kasi agit, oy.
2: Waraya ni, oy.
1: Equal lang na.
0: Grabe. Grabe ni waray.
1: Hello.
2: Kini siya kong may ni sa dispatcher sa Piriras 1. Sa terminal kay kusog kay mo singgit. Sample daw, eh.
1: Aga, siyempre. Shout out sa taga good morning sa mga taga.
2: Kasi shout out sa good morning.
1: Good morning sa mga taga. Kining, kulirang SFM San Franz, diya kang...
2: Ilang Ray,
1: og ni Ray, og siyempre nadya si Junji Lubrias.
2: Kasi pa nadya
1: siya? Nadakpan ang mga Stray Label.
2: At least that's Lady Bill.
1: Palang ka? Mami Josie?
2: Oy, taloon.
1: Ano lang? Sa Dabaw na, mga bayon sa Himpisaw. Pag sa Legazpi.
2: Ay, mga mari, i-text me sa ito ang text line sa 0966309569. Mas bun ka mga igala, 0966309569. O, dili ka, mag-comment sa ito ang live ko sa Facebook. Tungod kay live nga live na takaroon mga... Uy, kasi may nabihana ka na ako, basta paaw eh.
1: Oo, grabe naman kayo eh. Busisikwala si Jusil sa Lusad. O, si Jusel sa Lusad na. O, ba ni Mami Jusy?
2: Dako din ang sagpaka di.
1: Pamatuloy na dyan, Jusel. I-comment lang na sa comment section.
2: Ang paa.
1: Ang paa.
2: O, speaking of paa, para mas mohami, sumayo niyong pang pamaa, mga maring, ha? Ay, mapataka o nus-nus o saban. O, ba naman, kayo nus-nusan ka. Kayo mo nag-maong niyong gawin. Nus-nusan, blue wheel.
1: Oo, wala lang kay Armirulan. Ayaw yun. Dapat sabon nga ka nang epektibo.
2: Onsa nga sabon? Maring.
1: Siyempre, ang Claire's Skin Show.
2: May pakita ko na ko si Monkey Goldie kung na...
1: Ayaw ba? Mabibig ako ka-shame. Apay mga... apay mga... gitawag na itong mga... green grass of home.
2: Ay, nako.
1: Aba, nanggawa sa saan ang mga immortal, pakikanta, oga, makakot. Aba, makakot by 10, 17. Ah, ito nang i-line up. Unya, no 10, no 10.
2: Unya, karoon di ayon.
1: Ah, karoon di ayon.
0: Ay, napalangan, master.
2: Ay, napalangan kaya. Barito na. Oy, good morning, day kang sir. Police Colonel Glenn G. Cristines, mga maring ha, provincial director sa Davao Norte Police Provincial Office diri sa ganyan nag-approve. Grabe kayo, snappy si sir. Uy,
1: grabe kayo. Kanang mag-meeting siya sa mga tao.
0: Brace out kayo sa maring, brace out.
2: Ano kayo si sir maring?
0: Alay mo na yung mga maring.
1: Uy, si sir, kahit kayo, makita gini mo ang labi-labi ng mga pamarong na tulid kayo.
0: Yes. Labi to yung mga kinahin, monster, the braso.
1: Tulid kayo mga pamarong ni sir, sa laka ang mga pamunal. Di ba?
2: Basi ko ana, basi ka to ng forma sa katong giyak ni Kindi.
0: Ay, banana tay? Ay, sa mga tawag ka ng banana master. Mura na lang karaang lawin, oy.
2: Ay, ito mo lang. Kato mo na ni biyahe sa
0: karang lawin ni
2: ano ko ano kana ano nga lawin nga gikan sa mo kayo paingon sa Torinto.
0: Mao po na dito.
2: Mao po na.
0: Nga dako kayo ang kabayo tulo ka box lumangan.
2: May Gabriel lagi niya may grupo na
0: biya. Ay lalo ka no. Ay bura man tan sa comment. Bura man tan sa interior
2: na mar. Bura man sa ano na ang kanta nga bakakon pa gikanta ni bakakon pa si
1: bakakon ka
2: Rosales.
1: Liar ka. Alam mo na siya, di ba? Alam siya.
2: Kinikatama nga maring hatun ni Kanato sa Santon La Plus Gold Herbal Capsule. Tuldoki ang patong-patong nga balatian sa mga sahit lang, diabetes, mga, basta pa ng mga sakit gani sa ako.
0: Mayuma, goiter.
1: Kung lalaki.
2: Ang babae.
1: Ang babae. Ang lalaki ay mayupa.
0: Mayupa.
2: Inumik na mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ano yan ang kanta nga? Kanta ni Master Inday Tanini. Awit na ka ngayon, makakon ka.
1: Di ba na mauntao, no eh? Di ba na mauna, Gab?
2: Gusto mo kakatas makakon ka ni Ay?
1: Lain lagi ni si Gab, Ay, kaya maninood ka, Gab.
0: Katong 1017.
2: Ay, 1017.
0: Ang kanta,
2: sige na, Bi, kwanto, no?
1: Evuka, alam mo na, liar, Evuka.
2: Si Fernando Montier, mga glasa. Ba-request ko kanta nga, mangingilab. Unya na.
0: Kana?
2: Kana. Ay, muday na.
0: Yes.
2: Anya na. Birahe kay nakita ng kanal.
1: Kung maglakaw, mangtuwan, kusong mulay at kusong mulupan. Evil?
2: Ah.
1: A liar,
2: Diana. Liar, Diana, liar.
1: Liar.
2: Orot, patang oras, anong kanta ka, eh?
1: Dugaya sa anak, eh?

0: Tama na, tama na.
1: So ano, guba ang morning sa to ang mga...
0: Amalayer, you're a liar.
2: Grabe ka.
0: Amalayer.
1: Pwede ba nika ipakanta sa mga banda ka ng mga heavy metal di ay?
2: Kaya. Hupaw.
1: Yan, matukot na banda siguro.
2: Salisi ban.
1: Sa ato banda, Salisi?
2: Salisi ban, o.
1: Okay, sa ato ang... ato ang mukuan.
2: Sa po, ta. Patuloy na yung tagtulo. Kaya ganito, di ba naman tulog?
1: Hindi ka mo tulog sa mga fans, ha? Kaya maana,
0: o. Straight man kayo na, oy. Ayaw na kanina, si Will naman. Inborn siya.
1: Ang sana siya?
0: Inborn.
2: Namumbo na niya.
1: Maroon na, naikaw na ito ng kultuhay, ganyan sa hulin.
2: Dili na yan. Kaya lang, kasikat-sikat mo rin, dive-dive sa una. Mabawa ang siling call.
1: Basig, nakuhan na siya, naipit sa gamay buho.
0: Sa una pa kung nabata pa tamarin, ka na magluto-luto ito sa mga kamot ba? Ayan na ba?
2: Uy, sip-sip ban ko nung atong ingon si Kilit at itong banda, sip-sip ban.
0: Sip-sip ban?
1: Ba? Okay, ako. Okay na, uy, okay na ng sip-sip ban.
2: Sip-sip man ko, sip-sip man ko. Ako tal ni si Gab, sip-sip po ka Gab. Sip-sip na meron ka ako, number 2. Come on, magpili lang po kisay number 4.
1: Sige, ha, sip-sip ban. Sip-sip ban, kao ba ng mga sip-sip?
0: Inyo po na.
2: Inyo po na.
1: Okay, so naikanta. Gisilik diyan eh, parin Gab. Kaya gita ka na sa tres ganina.
2: Sige.
1: Sa to, kanta nga to na nagbisan pa?
0: Ay, mga bisaya. Lagyan nyo ang mga kanta ka ron.
1: Bisaya.
0: Saan mo na ikaw? Saan na? Pailum.
1: Sa dilipat na mag-awit, mga maring, ato sa Angitibaya, Ogo, sa Kamayong Morning, si Mitch Euron. Pailum. Eh, pa niya nga halos. Halos, mga maring, request ko zombie nga po, Obaya by...
0: Obaya?
1: By Moira.
2: Pabayaan mo na yan,
1: Pabayaan mo na yan, Mitch Euron.
2: Mitch Euron, Sunod na kayo. Ay, ako si Mitch Euron, ako nang ano eh, ako nang tuduhan.
1: Tuduhin na, tuduhin.
0: Ayaw sa... Wala ka man naliko si Miss Yurong ko.
1: Wala kasi si Wilma Joaquin na. Saan pa si Wilma Joaquin?
0: Naliko pa si Wilma Joaquin kayo. Kamala man siya, kayo mo ka bang birahan mo, Paul.
2: Saan mo, mas mami Josie lang mo.
0: Nada diya.
1: Master, kuha ka ng gas.

0: kaysa kita ka sa dugan.
1: Kaya mo itong kandato, Drut, wag kayo.
2: Tama na, tama na. Tama
0: anyway,
2: na.
0: Before anything else,
1: I
0: would like to, salamat ko ba?
1: Like, sa kuha mo itong kanta, di ba itong kumdapat to?
2: Nagukot.
0: Nagukot siya.
2: Hukot, tawag kang mabit.
0: Salamat kayo mong kuha, Noy Bayot. Salamat kayo mong mga bestida.
1: Kuha na yung pasalamatan na kuhilahan. Kala siya ko, gawa pa labi.
2: Ah, gana.
0: And, thank you na sa akin, membership.
1: Salamat po sa ako ang hair and na
0: kita ganyan
1: hair and hair na kagigan pa rin kang SMR
0: kita ganyan ako mga pinagamla
1: salamat kayo sa donors of sa ako lang pong pasalamatan na nandonate sa hair ni Master.
0: Saan may hair ano niya?
1: Invisible hair mo ko na tawag.
2: Oy, hairless.
1: Hairless.
0: Kada madiliko diri akay dunay tag duha ka dangaw nga mga hair bakit anak ko.
1: Duha ka dangaw?
0: Yeah, siguro na.
1: Kada nga hulog pag padiliko.
0: Kay wa na ibilin kay naray diri nga hulog diri ao.
1: Ay, nangaron.
0: Nangaron murag tingkaron.
1: Nangaron ay siya maring.
0: Oy, hi ma'am.
1: Nasi, mama, magpaibot nga yung samuang nga na wisdom tip.
2: Si Doc to?
0: Ibot may ngipon do, kaya murag sakit na mga ingkib, oy.
2: Sakit na kayo.
1: Okay. Lahil kang mga bukong ilalito, dagko kayo.
0: Good morning, XFM Tagom Philippines, kang gikan kang Nita Balderosa. Asa na pinsa Nita karon?
1: Nasa kuan sa Canada siya.
0: Sa Canada. Hoy,
1: good morning. Wala ko kabalong asa sa Toronto ba or sa Raptors ba? Ay, Raptors?
0: Sa
1: or sa kana?
0: Kasi sa Ohio.
1: Ay, magutong Ohio lang.
0: Asa na Ohio diay?
1: Naman po yung Ohio dito.
0: Sa Texas?
1: Texas.
2: Ay, magutong Ohio. Ohio sa Iduso.
0: Lain po itong Ohio ko sa Imas.
2: Ohio ikaw, Marin Daria, na ba kayo ma-remember sa mga Ohio?
1: Ay, wala. Ohio lang ako na-remember.
0: Di ba yan daw mga Maring, mga taga-Ipil sa Buanga, Cebu, guys?
1: Wow, ilamina guys sila dito ka.
2: Ilamina guys ang mga busayap diha, nga na ba ba yung nabilin diya ron?
0: Wala na.
1: Ayaw ko piyan sa master, kaya kuyog mo niya mo ato.
0: Si Jeline.
1: Sa mga tagapagadian, hello sa inyo ang lahat.
0: Si Jeneline diba? D. Sariya, good morning ni Modiha. Salamat si Pabaglili, Maring.
1: Ay, nililili siya?
0: O, nililili. Nakita ka rin si Gwil.
1: Ay, si Gwil.
0: Init kay Sigawas, ingat pa si Nod Jampon. Otaw, asa Ottawa, Ontario, Canada, dahil siya kapuyo.
1: Ay, Ontario.
0: Master, tanini ani ako dress sa bataan bi ligo tag bambu ay
1: akin kasi man siya
0: medyo wrong
1: ay siguro do wala lang diyan na nami makaon mas mapasmol may pagabot din ha
2: kanang mansi nang tagal ni mansi dia
0: basta na mansi
2: manok sa silingan
0: bangal sa
2: okay sa ani ana here's another request welcome to my first set agad second set and third set
0: we are set.
2: We are sitters, okay? Bunal, kailangan lang.
0: Ano yan ang kanta? Hato ni kanato mga igala sa turbo. Ayaw inang laki ka kung ima piting humuka.
2: Yes!
0: Inumi ka na ang turbo, aron nga mugahe.
2: Voice of music, make a song.
0: Hello, eh?
2: Nga kanila. Sorry.
1: Sorry.
2: Ayaw sa bagay mo kanta.
0: Tekto.

0: Bugnaw kayo pa rin, bugnaw.
1: Bugnaw pas niya bataan.
0: Bugnaw pas tirmos.
1: Ano ay, murag kuhan, murag ages?
0: Nakasabot na ba rin ka ages, tinguwang.
1: Pinalan.
2: Ayaw ba?
0: Kamarita ka maling ka na nasa likod na dakunon?
1: Asa ano? O, nakpan na rin yung pasirimulya.
0: Nakpan na rin? Ito, fake news.
1: Fake news na ako eh.
0: Fake news na ito?
1: Narang kaluhan niyo, kanta.
0: Narang kanta,

0: ba ni ga lakod lagi. Ah, ay,
1: marag bangon ko man mare.
0: Basi ka kanta ni si, basi ka panangod sa si Kentasyo siguro. Ano? Diya sa Mati. Ah,
1: napa ba rin surod na ilang butong dito?
0: Nambutong ko siguro ng pikok.
1: Hadlok lang, jutihan nung dito sila mare. Kaya mintiri yun naman mare. Hadlok, jut sila ka dito. Kaya mintiri yun na.
0: Uy, dito na paspo dito dahi.
1: Alam lang, nag-halat.
0: Hapit na buwan.
1: Nag-halat mo na.
0: Victor, kanang tulangin mo yung nag-bear din eh.
2: Kaya mas, kaya mas.
1: Mani, palayo po mig mani.
2: Mani ko.
1: May pala yung kumpaon na kong kanta, bro.
0: Sorry, sir.
1: Ayaw ba?
0: Sir, abog naman ko ni sir. Abog na siya. Kay... Ibasan ka lang ni Tiwason.
1: Dahil mga warakwastor mo ba? Kailin pa kayo.
0: Bukalis mo sa inches.
1: Pero naman na siya, nagkarnabal.
0: Nagkarnabal
1: na
0: lang
1: ko na sa dati. Asa man?
0: Sa Homeboy Ages.
1: Sa Bisaya?

0: Opo, ayaw niyo ba ka-recommend? Antioks, antioks.
1: Okay, salamat.
2: Master ay kay paglain ang request nung kay tarungon o ganta pero pag ako mo request
0: ay ang luwan master
1: sa akin sa mana
2: dili pag dumaran ni Master Mitsurong
1: sa mana imo nga gusto day o sa iyo gusto ni Mitabo sa imo kinabo ay Mitsurong day
2: ana sa diri nga simple lang painitan ako mo to photo
0: Masin na kay gastritis
2: Mitsurong ayaw ko pyan sa kanabi ni parintis kong pusay
0: na sa master sa to Asa pa to isak tong
1: hapon? Well, Gerd.
2: Asa man siya?
1: Kala kong kauban ni... Gerd, kauban ko na ni bro.
2: Kanta. Hoy, daha kayo salamat sa to ang 19,000 viewers.
0: Hoy, kanagahan naman rin. Ano, hapit na kami split pa rin.
2: Kang Gabriel Roquero Aras is watching.
0: Ano si watching yan siya?
2: Watching sa siya.
0: Yan na kayo, siya may requested.
2: Kanta rin.
0: Herwiting. Thank you for watching!
2: So, kaon niya ko marin kay Buntis po.

0: Lester, o. Oh. Wala ka, dire-dire-dire. Ano, o? Wala na. Boring. Are you boring? Mga mali, maghawa niya kayo mabalik. Mga walang maning pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, dire sa tuang panag-uban, mga higala. Ato ang programa de ipaluyan sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Bueno, kini ang XFM!
1: Excited!
2: Kasi nga ikabat yan si Mukuna ni Mubana.
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Ah! Ang ikaduan ni Mubana, usig ikabat yan.
3: Oo, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balanghoy.
2: Ah! Ato ikatulong ni Mubana. Usig ang ikabat yan ato.
3: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Buba! Naman kay ikaupat na bala? O sa mga pagigikamati na ito niya?
3: Pagdaw sa ba ha? Akong gipuspusa ng iyong ulo.
2: Gay?
3: Gay mong gay ulo. Ano ka mag balanghoy?
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Sa inyong mga lugar, this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sa atong pagpahayag itong programa, gato gato sa pagkabutol sa Santo ng Gold Coffee Mix, no?
1: Yes.
0: Ang Naiglota Tryon and Collagen.
2: Kagwapa din yung kape master.
0: Ang sabang sa paisang ka. Magusti.
2: Kanawa si Maring Erika. Gwapa kayo.
0: O pang ang mga nindot ng isang kapa.
3: Sa pangandi ay, para mo ato ko sa muli ko sa La Pilipina, no? Diyan palang ko lang sa Santol. Wala na pa. Taguyan ako, Maring.
2: Kamalo, kaila ko. Kinsa to?
0: Kinsa man.
2: Katong nagsungkod ka niya.
3: Gili, uy.
2: Dito mo ako?
3: Dito mo ako sa Santol.
2: Katong na-paralyze?
3: Paglingin ako, Maring, kaya dito man sa Santol. Ginagasitin ako. So sa Ibalmer man sa St. Peter.
0: Bukat sa istoryahan.
2: Lungga to, Maring, uy.
3: Ano ka din sa ako, uy, kay... Happy ba ba ako, no?
2: Ay, kailan mo yung kakapi ni mo? Iuban na ba rin bungot?
3: Mo gani, Maring. Kuhan na yung Maring. Kaya nandili na nisilhig sa puso, Maring.
2: Pero nabalaka ko si mga Maring. Kaya mo na ang mga reklamo na si Edgar.
3: Kay?
2: Ginok ka na tayo siya.
3: Mama na yung ganahan.
2: Adi, ay?
3: Mama na ganahan. Kailan bina ako na ng ungaro ng yan ko.
2: Ay! Gilok, Maring.
3: Suwayan ako si Mama Ring din.
2: Ayaw sa Maring. Hindi na tatakon.
3: Ay mga ay Maring ha, ato ang programa live nga live dito takamakitan karon sa XFM 107.1 Tagom. Unya pwede ka manawag sa tuang nga dali na nangita diri na day hotline sa police station.
2: What diri?
3: Nag-comment diri aw. Okay sir siya.
2: Eh? Akin na diri gi cancel na program ang police station.
3: Kung mangi gusto ka makita sa nangita diri na comment asa daw matag-matag number sa Tagom City Police Station.
2: Ato na ay Maring.
3: Dili i-search sila ang paid sa kuan sa Tagom City Police Station.
2: Yes.
3: Yan nandito ang ilahang hotline.
2: Nandito ang number. Oh, okay. Init pa to hotline man.
3: Yes. Ay kalimot mga igala ha, kung dili ka kampante sa imuhang giinom nga kape, pulihin na ka na ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring, unsay sang kape diri ya?
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Dunay.
2: Na ay collagen. Ang glutathione.
3: Wow.
2: Ingana kalami ang ato ang kape.
3: O nya kung lami na kamas mo lami pa yung.
2: Yes, tinuod nga na. Makita mas to karon nga lami man pud.
3: Ako na kana kumana mo kwani nga yung sing lami. Oh, we.
2: Oh, tawa.
3: Utuhan kun kunya
2: man. Oy! Grabe. Dili ka masumulan Maring.
3: Ah, may managkuan kay sumuli li man oi.
0: May managbiko kay kung ay.
2: Matikaon.
0: Matikaon kay sumulan adi ba?
2: Sid ka de ughan or matikaon?
3: Kana ang ughan. Ay, kalimot na nga Maring, ha? Tawad to ang live drama. Apan sa dilipan doon na pa mga nag-request dili abi. Kagtahan nyo na mga bayot, be.
2: Ay, napag-request na din. Wala pa sila na pull-an?
3: Ay, saan eh? Harold Salang, watching from Portres. Kamansin nyo, sambog nyo, Corilla Davao.
2: Yeah, hello? Shout out sa mga tagan nyo, Corilla.
3: Pero sa...
2: Aba, mukhang tagi
3: niya. Mga Maring, pa-request kong song, The Actor by MLTR.
2: Ay, militar na saan?
3: Militar. Sige ba si Daria siguro may mumbalak na mga
0: MLTR.
2: Kamalo ka nga militar mo kung sa unang word.
3: Militar ka? Are you militar?
2: Yes.
3: Militar ti? Spell militar.
2: Lahe mo na yung mga Maring, kaya kanang mga militar ti, kanang naman asa kanang sa Luneta.
3: Ito asa ko na akong strappers. Makita akong pasas ba?
2: Ano yun pa? Pasas dahil na?
3: Pasas?
2: Kayo kong munggos?
3: Pasas di ko yun. Pasas nga na dito. Kanta na. Okay. Ready to chit go. 1, 2, 3. Kinik at kahatod ni kanaton sa Santon Vitamin C. Mapalit sa to ang mga Yes to Health Clinic. Makita nila sa may palingki. Tapat sa Mr. DIY.
2: Aha.
3: Pakitaan si Doc CJ ni Druda. O siyempre si...
2: Palanga!

0: soll bei Jürgen. Den Gingham, la mano baila. Thank you kayo sa nag-request nga kanta. Nindot kayo mga maling ha. Sorry kayo kay Cynthia Darian. Surrender sa kanta mga maling.
1: Dili man rin, may masangit mo rin.
0: May masangit. Wala pa di matarunga. Uguan di ay, limugmog di iPod.
1: Limugmog kabi. Grabe mo kung si Lando oy.
0: Kabi kini si Lando. Baka itong kami lagi, kaya wak lagi.
1: Ay! Siyo
0: mo yung kaya niya? Oo, okay. Ako man sa ilan nga na may kwan na Lando ka ng gratin. Ay, na Lando.
1: Ay, ha?
0: Ito. Taon mga maring, ito na madungan ito ang live drama pa sa Dipa. Good morning sa mga namati karon diri sa Jensan.
1: Yes. Mga trahin na maring.
0: Asa na pizza part sa Jensan, ganito madungog sa...
1: Sa Jensan yun siya.
0: Sa sintro sa Jensan.
1: Yes, babot pa na siya o ganang pulumulok, Marie.
0: Sa pulumulok?
1: Yes, na din sa...
0: Naman ang tingog sa pabo, no?
1: Pulumulok! Bakit ka ikaw, Marie?
0: Alangan ka, nakasanton na...
1: Mabot pa na sa glan, Marie. Sa glan, mabot sila sa glan.
0: Sa glan.
1: Yes.
0: Ah, asa pa na pit?
1: Ang Jensan magod, Marie, kay ubos.
0: Ubos sila, Jensan?
1: Oo, nasa taas ang pulumulok.
0: Halaoy.
1: Manang ka na.
0: Namang ganyan sa taas ang pulumulok, ha?
1: Okay, kung maubos ka ng pulumulok, wala na si
0: ito,
1: Papo.
0: Ito na na.
1: Pulumulok!
0: Ay, naku. Hindi tayo mag-isukot ang nabi. Kaya na ba yung mga bata na mati ro?
1: Na si
0: Ma'am Evelyn.
1: Na si Ma'am Philly.
0: Si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am Philly.
1: Yes.
0: Ismaela Sabiliana Asuncion. Good morning sa mga taga...
1: Ito ang mga katropa. Ito mga katropa na gigan rin sa Nuevo.
0: Yes.
1: Padulong na sa Andili.
0: Aha.
1: Panibasan. Sa Kinuban. Elizalde.
0: Aha.
1: Padulong na siya sa Tagbaros.
0: At anong gaya to na to? Sa to, Elizalde man doon,
1: no? Oh, Elizalde to.
0: Ito na yung bata, mangulatag, maestro.
1: Dito mamalik dito, Marie. Makulatahan ka dito, Marie.
0: Ay, mabalit ka. Hindi may parinti si Bubong dito.
1: Oo, tama dahil. Kaya maglitsun pa rin sila
0: dito. Kasi mga parinti dito. Nakan siya yung parinti ni si Paribubong?
1: Ay, pasigasan. Ay, parinti.
2: Alam mo kina yung mga parinti dito sa Planet of the F. Tripa.
1: Abi.
2: Parinti mga kayo.
1: Wala, bilabot na. Bong, bilabot na ito. Iya po na, Bong.
2: Kamay nag-ingon, anak. Kamay nag-ingon.
1: Iya po na.
0: Ay, masad na.
2: Oh, nakaya mo. Sige, sa mo, kanta ba mo?
0: Kanta ka?
1: Ikaw, kanta mo ka. Anong pa yung nag-request?
2: Asa ito yung kanta, eh. Sa mo yung request yung nadiabi.
0: Hoy, dati kanta kasi kanina si Yoyoy daw. Yung i-request niya. Yoyoy,
2: baby.
1: Ito yung irong buwang.
2: Ah, Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, anak. Yung
0: kana,
2: oh.
0: Ingin pa si Dong Tuling sa nga is watching mura po. Luya lagi ka master aba. Ingin pa si Metsuro basi na ikinig.
1: Ayay,
0: abay, nabantayan ka.
1: Ayay, nabantayan.
2: Mitsiorong, ikaw.
1: Manang nagluya mo na, master.
0: Nagluya ka.
2: Mitsiorong, testing yung Mitsiorong. Kaya magkaiwang kang, amo din yung inanin mo din yung inaning luya. Ato lang kay Galuya.
0: Masimala ka, Mitsiorong. Abdi ka, uy.
2: Ah, lima.
0: Abdi, kung naman lang kay Makina.
2: Magkaiwang yung kami, Mitsiorong nga, man. Salamat yung kanyang master kayo. Mm. Payo na kayo kung pagpangihi.
0: Ala. Paspas ba kayo siya mukha? Maroon na yung makina sa sunrise.
1: Di ba ko na Luya?
0: Ha?
1: Luya mo na ka master.
2: Luya.
0: Ay, Luya di ay na.
2: Luya?
0: Luya o Luya?
2: Kaya lang kayo kamarin na riyan. Ala, bebe. Kaya lang kayo mokotoy, be.
1: May dami ka nakachinilas ka kay Claro.
2: Excuse me.
1: Yes.
2: Dili.
1: Asige ka nga, Ral.
2: Mokotoy. Iba, Yoyoy.
0: Mokotoy?
1: Mokotoy, hoy.
0: Nakita na ba nito?
1: Waha. Dako, sige katawa niya, Mitsiorong, hoy.
2: Kani si Mitsiorong, mag-apot na niya itong dalan, Mitsiorong. Mabalik yung agyana niya mo ba?
0: Lapit pa yun, nakikita niya magbanakon.
1: Hala, absent lagi si Kwan, si Joaquin.
0: Hala, si Wilma Joaquin? Asa ka si Wilma Joaquin?
1: Absent ka. Absent na.
2: Oy, si Kwan, Ismaila, Asuncion.
0: Basahan.
2: Ay, mga katropa, mawala dyan akong stress. Watching you in FB. Aba, paim na si Master Og Turbo.
0: Aba!
1: Ayan!
2: Sige!
0: Oh, ito ang gigipundirya sa ito ang mga
2: viewers. Si,
1: walang ibang ang
2: anak. Dunganon ko rin si Mama Ismaila o si Mitsiorong. Para ibang mahay.
1: Pero imo ka rin adlaw master. Kaya ikaw ganun ko ang... Ikaw na ang gitagna.
0: Ikaw na ang gitagna. Ano
1: sa so mani master na? Ang dislocate din mga bisnis.
2: Ano sa mani? Ako na yung mga damay na yung mga
1: kumakas. Tara, okay. Basta mga na-dislocate na.
2: Okay, sige na. Okay, sige. Moto Yamaha, Kawasaki.

0: sora punya ane balik balik woy. Taman Arab.
1: Sorry Ron.
0: Hangap menining mag concert woy.
1: Reels na.
0: Alright, sige.
1: Ay nako mga marimanya, kadalang kayo ha. Kaya, saan mo to ang Arabi?
0: Sama nito si Han, katawa na kanining Han.
1: Dito ay, sigarag hoy hoy, kagamay sa tumoy.
0: Okay, sige. Ato lang sugdan siguro marim. Kaya, 11-2-2 na?
1: Kanit lang kayo, kaya wala marim ma-save tong ato ang intro diri away.
0: Asa man to tong
1: so,
0: intro?
1: So, itentil ato paringgab kanong intro kay kung ako ikaw. Wala lang. Ha? Na-save siya sa title kung ako ikaw. Kung ako ikaw. Ay, naara ang intro sa mga bayo. Oo. Bawin na mga mali ay maghawa niya kay masulit na ato ang live. Laman niya ito. Ando naman o!
0: Kung ako ikaw!
2: Ando na ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulamanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
3: Nakakaliwa pa nga po yung kailan.
2: Bang of Master, Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
0: Boy sa tao nasasama sa sakabalot usahay mulinaw usahay mudagko ang balot ang kinaboy sa tao nasasama sa sakadahon nga nasas masapitan kini sa usa kasanga umuhagsa kini sa yuta nga layana. Mari, ako di ay si Haro. Usa ko sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Bale ko suwat karon mga maring mo nang ipadangat ako din sa inyong sibyaanan kay bahin kini sa ako ang asawa nga si Nining. Kanina kong asawa na kong sinining mga maring. Ako mga maring, nagtrabaho ko sa kasagingan. Niya kanina kong asawa, naras, panimalay. Wala siya lang trabaho mga maring, kung nila yung mag-scatter. Ako lang siya kipa-undayunan kay Kaibalokong, ang kinagmayar man na iya, piso-piso. Apat mga maring, nililalim.

Labi na ni si Maring Erika, labi na si Maring Darya. Labi na gini mo, Master, kaya nagkaupo na lang agi ni mo. Para masayaran yun ninyo kung sa giyuno di ako suwa, yun ano yung mga panghitang mo.

0: Oye, mami.
1: La que no
0: diga. No se le cae. No se le cae de ahí. Le haga le ponga así por carácter de ahí.
1: La pan no come, la pan no. La pan no come, es que... La
0: bruja no le haga de ahí.
1: Quita con todo una toma mío.
0: Sogol prang dadi palpak na kay dadi kada bay min ibin e kada bay min karakter na dadi
1: sorry mami. Ah, ano ba kada mami?
0: Wala ka na ka? Kumusta ang trabaho niyo sa Gingan?
1: Kapoy kayo, ay grabe.
0: Ha?
1: Sige nang tagtrabaho ni kami kag sweldo.
0: Madyo ka ba reklamador kay kano?
1: Kap, alas 3 po tayo magigikan sa duty. Ya alas 3 po sa auto, pwede kapuya mo gina.
0: Ayaw ko kong singkahay, daddy. Kaya kabalo
1: bisa ka sa kwa, daddy. Istorya pa yun, ay.
0: Daddy, ikaw, ayaw naman sa kag-istorya. Kabalo medyo ka sa kwa, daddy. Nga ako, kwa daddy, lagi ko ma-hurt. Huwag mo kong singkahan, daddy.
1: Oh, singkahan nila?
0: Ayaw ko taas-taas yung tingog, daddy.
1: Laro mo na ba?
0: Ay, nakaw na kaw niya. So, may akong kwa, daddy. Akong pangkwa na mo, daddy.
1: Bili lang tika. Budget lang tika.
0: Si?
1: Nakay, budget ka na ako.
0: Bila yung budget ni mo?
1: Kagaan tika, 50.
0: 50?
1: Budget ka na, 50.
0: Grabe naman ang 50, daddy, oy!
1: Kanang 50, butang yun ang listahan. Ikaw na bahala na kung sa'yo pamalito nyo mo.
0: Ikaw may malista na lari, kaya ikaw may sinder.
1: Nanay na, nanay listahan, gilukot niya.
0: Mani,
1: grabe. Mo na rin mong atoon ka, grocery ka.
0: Grabe.
1: Ato kang palengke.
0: Grabe naman na yung muna, diyo. Hindi naman ato na makaya. Sarabi?
1: Kasi, o tanaw. Tanaw
0: na ko, tanaw na ko.
1: Okay. Nakalukot, nakalukot na.
0: Nakalukot niya.
1: Nanay na yung kwarta.
0: Ah, grabe naman yun. Sabi ni, Monday to Friday only. 250. Sabi niya siya, 50 per day?
1: Sabi niya?
0: Pamahaw, jis, pandisal, with jis. O niya, na ba yun?
1: Dili na kayo ito magpa...
0: Paniod to.
1: Garbo-garbo.
0: Usa maniod, usa maniod.
1: Dili na kayo ito magpagarbo kayo sutan. At least, masudlan at unta yan, okay na.
0: O niya, paniod to. Muna niya kung budget paniod to.
1: O ka na, muna.
0: Noodles, 20 niya. Itlog, jis. Sabi niya siya, magic biskuit na eh.
1: O.
0: City, o gaya ka. Bitsin, tres, singkwin. Ah, grabe!
1: Na nailistahan!
0: Ano na pa ni hapon?
1: Yes! Di na ka maglisod na, mami. Ayan o, sige, angal.
0: Pamahaw, sabi niya, pamahaw, jis. Ang
1: sweldo, budgeton niyo na ito, eh.
0: Pamahaw, jis, malunggay, malunggay pandisal.
1: Oh.
0: Panyoto, 40, isda o kalumunggayan. O pa ni hapon, grabe naman na. Ano yung mga, grabe naman.
1: Anong, imo pa man naging ang utroho niya naman na, nakalista naman na.
0: Sige, sige, ako rin yung budgeton, oh, ako rin yung budgeton, ha?
1: 50 ang kanakaon.
0: Daddy, naku yung request ni mo ba?
1: O, sama na?
0: Ako, sige-sige-sige-sige, daddy. Lay-lay ka, daddy. Sige, di mo sige-sige-sige, daddy.
1: Malakaw na ako, mami.
0: Sige, daddy. Bye-bye. I love you, daddy. May kiss, ha?
1: Ako, mua-mua-chok-chok.

0: Anagil pre. Naka-budget na nakuha mga palitonon sa balay.
1: Matibangan ni mo pre, kagamayan po gibudget ni mo, oy.
0: Si pre, gamay kita ko ka swildo. Ato ginang budgeton, kay wala na para sa unog na mga emergency. Wala na kay palit. Padang kalipangakon ka niya, wala kay palitambal.
1: Di sa pag-unsa pre, pero gamay kay 50 sa kadlaw. Yung sa amin magpalit na 50.
0: Pero, okay kaya kung asawa pre.
1: Budget
0: ka niya. Kuya, kayo mong budget na kung asawa, karang tag-sigwinta.
1: Grabe, oy.
0: Huwag ba mga siguro na isubra na.
1: Iyapod na.
0: Mukhani.
1: Pero pre, dugangin po na, pre, basig.
0: Pero dungagan ako, pre, pero wala na mag-ikadungag, pre. Igor kayo nasa swildo. Ako na ginag-ibalansi ka na, adlo.
1: Kapila may swildo din mo dahil si mo trabaho dahil tingin mo na saging.
0: 30 days ang buwan.
1: 30 days, piso yung mga adlo, pre.
0: Gano'y, so manay mo nga, sige daw.
1: Short mo ka, pre, 20.
0: Na may kuhan, number time na, pre. Jis.
1: Matay di kaka.
0: Ya mo gani, usaw mo pagbudget na pre. Wala na ka gamay imong swildo. Sige, usaw mo na imong budget si Moday.
1: Tono.
0: Kana si Quinta.
2: Oy, wa pare.
1: Ay, pare.
2: Pare. Sa pare si ka pre ni portal ning ana ro dati tes kasi.
0: Naman tas. De, naman ko ang liner nga kanang gigyanan sa saging na portahan.
1: Usaw ba gini.
2: Usaw re, pare, pare Aron. Pare,
0: pare.
2: Bayan ko kuwan, pre, kay si Mari ba nangutang sa kuwan. Pre,
0: pitos ba kayo, pre?
2: Bayan, kay si mga asawa ba nangutang sa kuwan.
1: Bayan, pre.
0: Nangutang?
2: Oh, nangutang, pre, kay short ang iyang. Bayan siya munggos, pre. Pare siya nito, kining tawgi.
0: Sa inyo ba, pre?
2: Oh, na short
0: siya. Saan mo na yung bayahan? Ang gagibadjitan naman ako itong budget naman kahit itong nangutang.
2: Pare, nagpalit pa din siya o ganing lumpia pa rin nga. Katong lumpia, barato na ganito kay puro rapier na pa rin.
0: What? Man to sa listahan tong lumpia? Unsam niya kung...
1: Malagipit mo yung masawa na, pre.
0: Unsam niya?
2: Pare, pero kung...
1: Magniwang yung mga
2: anak. 300 na pa rin, 300 lang.
0: 300? Unsam? Kanakuha na?
2: Pare, saan mo na to? Di ba ako kabaliban si mga asawa?
0: Kapag sobra, unsam na yung... Ano man yung kusawa nga pataka naman
2: lang? Nagpalit pa din siya dito pa rin. Namalit pa din siya mga shampoo.
0: Ha?
2: Namalit pa gin siya og mga
0: sawa-sawa
2: pa rin kay...
1: Namalit siya og shiver, pre.
2: Shiver niya. Nagpalit siya kailan pang pilog-pilog pa rin ba?
0: Hindi apil lang ba niya pre siya sarili nga para mo ito sa among makaon, tanan?
2: Ingon pa gano'n siya pa rin nga.
0: Ingon pa gano'n
2: siya
0: pa rin
2: nga. Ingon pa gano'n siya pa rin kay naamay ni Antonito pa rin nga magtusok-tusok sa limbaba ni pa rin. Ari sa Rios ba? Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sang gamiton niya maka.
1: Pre, pre, wala gaya pilag. Wala gaya pilag aryo sa pusod, pre.
2: Wala pa, pre, wala pa, pre, wala pa.
0: Di ka to matitanos to kung asawang ipipirisin to.
2: Wala, ribes.
0: Ribes? Nagtuwo ko kasakto na kaya itong tag 50 ang kung yata nga budget siya.
1: Kagamay na 50. Dugangin na yung mga usaman. Ikaw na makamod, Jer-Jer.
0: Jer-Jer. Ay, bangas ka, bangas ka.

mga maring, nasya akong galit mga maring. Kay, di ko na galit ang kukumpare na ko mga maring, ba nga? Nangunta ko na siya kahit nagpalit na siya ang pangpagkuhan nito, nagkakasang pagpapalit niya. Ako ba't yung 50 lang kadlaw, nakabayad? Ay, itay, ganyan akong asawa, ay, nasya akong kukalit na, huli-huli kayo kong, oh no, nakaanak ko gusto kong galingon ko. Kung ito pa rin, nalik ko nga, isikita na yun, ulit ko, inani mga pakita mo.

0: kinsa ka?
1: Daddy, ayaw ko singkahi, daddy, kay...
0: Ikaw ba? Kinsa din mo singkahi nga, layo pa daan, nagbangungkong na ko. Na! Maklami na kay kakumoton! Ano man ka nga, nangutang manika ila pare? Nga kabalo mga ang budget ka to sa listahan, raman?
1: Grabe ang sangka, daddy, oy!
0: Ano, apilan man mo itong mga... Ibuha mga parapinalia sa mga lawas nga. O napay mga make-up to, pangkilay, ang sop to.
1: Alang ang ganahan, para ganahan po ka mong kuntano sa kuwa, daddy.
0: Ganahan.
1: O sa day ka.
0: Kabalok ang kamay, kaya income kamay, kaya ito ang swildo.
1: Daddy, magpa-parlor po ko.
0: Nga, naman. Unsa, unsa,
1: unsa, unsa, manabi.
0: Kabalok, kag-ibadjitan na ganit ka nga mauna na imong paliton. Anong i-apilan pa may mong sarili, nga nara makadres balay.
1: Daddy, o sa grabe sa ka, daddy. Uy, grabe sa ka makakuan sa kuwa. Marami ko di ko ni mong asawa.
0: Kinsa may matanaw ni mo dire, nga nara makas balay. Ano, sa mabay po kapahari mo?
1: Sana nagsilos ka. Ay, pag silos-silos ka, naramang ko ni balay.
0: Ano, magsilos mo ko?
1: Grabe ka ka makastoryan ako pa.
0: Napay yun, mga... Sa ba? Ikaw pa nyo, masuko ka ron.
1: Grabe ka ka makastoryan ako, mura ka, dilibada.
0: Huwag naman nila maon eh.
1: Di mo na ikaw kwintahan?
0: Kwinta!
1: Uso naman na ako papayong shampoo!
0: Eh, pagaan natin ka og budget.
1: Oo. Oh.
0: Nga nang nanobra pa man.
1: Ano kay maayo, ano kay karo, kay pagkapanay mo
0: na ayaw sa nagunahan na imo ang para sa imo sarili.
1: Eh, buo ko kita kolawan.
0: Si pagkolawan ka kita raman doon din eh.
1: Imo na lang ipa-storya niya sa gawas. Kaya inaanak ko, inaanak ko.
0: Magpasagad, nagpataka. Ikaw susunod, ukon sa budget, i-budget. Kay watay field do.
1: Ako shampoo! Ako sabon! Ako kape!
0: Ya ako! Mung trabaho ko! Naligur ako! Wa ako'y sabon! Wa ako'y kape! Wa ako'y shampoo!
1: Lahi ka! Mung lahi ko dati!
0: Ano mo shampoo mo ka? Ano mo shampoo ka? Wa ako'y buhok!
1: Grabe ka ito! Ang mga sabot ala itong ginabuhay! Paala ka na!

0: Mau kita pare?
1: Tama na na pre. Tama na na imong shata.
0: Oh, ame pre. Pati napabili ba na ko pre? Nawala na sa budget ako ang ano tan 50 pre, wala na gyud supra pre.
1: Dili na maayo ning anang gabi gastador nga asawa.
0: Wa gyud klaro ning asawa.
1: Ako ba biyahe ni mo?
0: Tirag ka pre.
1: Agsabot ba ko niyo, pre?
0: Pero ang ano ang natingala ko sa ko, so, pre, i-appear na niya pang pagwapa, pre?
1: Ah, grabe po, sa wahaw.
0: Pangkilay, lipstick. Oh, pampilok. May make-up. Natingala ko, mas mahal pa mas amo ang ikaunong iyang...
1: Sige, pagwapa po niya, ipon. Ako pa na niyo, pulihan niyo mo na,
0: mo ba, pre?
1: Pulihan na, nagkanda na sa perido.
0: Mo, kanya. Ay, pare! Siyat pre, pasiyata pre.
2: Ako kasiyat ako na dito pre.
0: Ay, lahat mo na yung one for the road.
1: Nagpanglayag na din eh. Nagpanglayag na
2: din. Ay, no, bilo. Sa libre blame man yun eh pre.
0: Ay, pare, napagawas na ko sa kong ipate pre.
2: Sa libre blame, asawa niyo?
1: Asawa niyo.
0: Lagi pre?
1: Estador kayo, asawa niyo.
0: Grabe.
2: Asa na yung asador? Reklamo kasi mga asawa yung asador?
0: Oo pare.
2: Wahin ko reklamo sa mga asawa ang takar ang paluha.
0: Okay. Oh, sabihin mo sa ode, pare.
1: Sabot mo, sabot mo.
2: Ako wala ko, yung karang problema ko naman kasador. Ako asawa pa rin yung sa ide, yung mga takal, kasi maluwan. May suryan na yung asawa pa rin, kaya inigtanggal ako, inigsuot ako sa konsilinas pa rin. Basta naging luwa pa rin. Kanapay.
0: Sabihin
2: mo. Kanapay mo yung mga asawa.
1: Wagilingig na yung
0: mga asawa. Sabihin mo yung asawa pa rin, bro, manag. Naanman siguro na yung kwan. Naanay tight talk pa rin.
2: Pare. Kaya na, yung style pa na niya pa rin.
0: Ay,
2: grabe ko na pare.
1: Mas labaw ba siya parudan?
0: Pre, kapoy na kayo kung trabaho pre, kamay
2: kayo. Eh, yun ahan na agad pare! Pre, ah, yamatra!
0: Dane pare.
1: Mangawat kayo saging pre sa iyo mong itrabuhan pre.
0: Pre, kasi mapasilan ta pare. Luha na yung mapasilan, hindi ka mapasilan, makurintihan pare. Tarawa to na mga bata ng nungkit o santol, nakurintihan.
1: Oo, lagi po. Ay, ila.
2: Kundi ka ba pare sa pare, makarahay ka.
1: Ay, huli na ko pre, huli na ko, basi ko. Asa pa yung gawin
0: niya? Pre, salamat! Salamat niya, pare!
1: Muro to mong tambang niyo mo, pre! Diba niya?
0: Okay, pre!

ka ng baka nagugustuhan bags kong mga kumpari para mag ka ng di na ko madawat ba? Di na ko madawat na yung pagkagastador ng akong asawa? Baka po ko dito sa balay mga maringkay, daka na kayo kong mga, daka na kayo ipangutang sa lamisa, yung mga prutas. Anya, akong budget ko na ako kasi kwinta na ba? Nakabayad yung kong uga, 300 sa kong amigo, yung asong kumpari, yun. Kung nalalis mo ato ka time kay kanilagi nga, di ba po nga nang iyang pagka, kanilang nga gastador? Kung ito kay istorya mo eh, kaya kung gusto nga maukin na iba. Kung ito sa kagabi niya na, inanin mga pangitabo.

0: ngayon din.
1: Sa sunod ba, kanang mag-budget ha, budget ha. Kaya para nga to ang isa ka bulan nga kaon, masakto gud siya. Kaya itong swindlo, kamera kayo.
0: Lagi, sorry kay daddy ha. Ako daddy, wala man ko yung problema na daddy. Kaya karana, alas 12 sa gabi naman yun, alas 12:01 naman yun daddy.
1: Gani.
0: Mas mayong nga na mag-istoryahan na ito daddy.
1: Mga gani istoryahan, tika karon nga. Inout ko nga, dili ano mo usbon ha?
0: Adil ko na usbon mga
1: daddy. I-budget yun na, mami. Parang ato ang, alas 12 sa gabi na, kay tao. Unsa ni? Kisa man eh.
0: Kisa man eh, daddy.
1: Unsa ni, Brad?
2: Unsa ni mo?
1: Oh! May kabihin na,
2: boss!
1: Ano may ito, ah? Bossing! Ano
2: may ito, ah, diya? Boss, si Pandok! Nining Batugahe, boss!
1: Uy!
0: Ako! Kasi na!
1: Saka, namin ang hitas, mama!
2: Madir! Nay mo parcel rin, Madero!
0: Uy! Ay! Naabot niya! Ay! Lago ka na kung nagpaabot na ni Daddy!
1: Hunsa! Parcel na po! Gamitag di mong nipir.
0: Ha?
1: Nipir ay mong gamiton para maulpot.
0: Ulpot? Kaya saan na naman yung ginamit pa ng tanabot?
1: Hala ko
0: sa'yo. Dako kayo, no? Kaya man isang tanabot, pangalan na sila na... BBC.
1: Wala ka katanaw. Call, mami. Lain ka.
0: BBC?
1: Di na kaganaan sa ko, ha? Ah? Itong kay kapoy ko gikagsagingan. Nga ni maho na kong tagok.
0: Dili
1: na
0: di.
1: Mao di ay nga nauli na ko. Dili na kay ka. Hinay na kayong kinapyutan.
0: Mali na ay mali. Mura kang tinapa.
1: Unsa ang tinapa?
0: Kuan ang imong baho. Murang tinapa.
1: Unsa tinapa?
0: Ang imuha.
1: Bangas ka.

Wala ko problema ron. Akong asawa mga marin, hindi na ko makontrol sa iyang pagagastador. Ang akong mga budget, na out of budget. Puro na kayo kong utang rin sa muang mga kauban rin mga marin. Kaya saman niya akong asawa mga marin, takatakala gasto. Tabaki ko ninyo, Bing, kung saan, napabagay na ba yung pag-asa ba niya akong asawa nga, sige order ng parcel, sige order ng mga pagwapa. Karugod mga marin, ang nakusong asawa marin, kanang wala lagi ka ng, wala lagi ka ng pangputas na ako, puno na kayong milasma. Lain na kayong nakong asawa ron marin, mura naging kulata. Tabaki ko ninyo, may maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag. Di nila lang kutob. Harold.

0: sige, kalindos sa sansoy, kaya daganahan kayo sila ni nga kanta pa.
1: Daganahan kayo itong mga kuhan-ani, itong mga viewers.
0: Mga viewers.
1: But anyway, mga maling, ha? Balik, tas ito ang panag-uban nila gapon sa XFM. O, syempre, mga igal, alas 11:48 ng atong oras. Live gapon ito ang programa karon sa ato ang Facebook sa XFM 107.1 Taguang. Ito balikan ang kaagi ni sir. Ito sender na ito, maling.
0: Si, kuhan, Jun Jampong. Adilay din si Harold.
1: Ah, si Harold.
0: Si Harold.
1: Anyway, ang kaagi ni Harold, mga maring, kaya mayroon ka ng gastador. Mura gastador ang asawa niya. Gastador ba ito? Pataka na lang ng... Pero gamay rin po kayo ang...
2: Maski wala na sa budget.
1: Wala na sa budget. Gamay rin po itong ginahatag ni kuhan nga budget. Uy, gamay rin sa kayo ng...
2: Mas gamay rin po niyang sweldo maring yun. Kaya lang ipaiguan.
0: Pilar pa po yung sweldoan ng kuhan siguro. Hindi po ginanagadak ko.
2: Kulang rin nasa ng hurnal.
1: Aga may regret po di ang iyahang sweldo mali.
2: Basta gibudgetan na po sa sweldo mali.
0: Ko alam ba, pasibuan lang.
1: So muna ka na ang problema mga higala ang kaagi sa usaka litas under na to. O sa inyo masulti ani, o sa inyo mga assessment ani ha. I-text ka na sa to ang, ay nalubat na ako cellphone. So comment na lang sa to ang Facebook Live.
0: Comment down below.
2: Oh, yes. Si Mami Josie para
1: ikaw. Sa inyo ni Mami Josie.
2: Ikaw na lang ba na mag-budget? Talagang sa'yo na kaya nang mag-budget ng banang. Yung sa'yo man ang katrabaho man.
1: Gani, katahe dyan ang oga paru-paru G by Tuber Keliano.
0: Paru-paru G. Ayaw, kaya ma-discover lagi. Hindi na makata na paru-paru G.
1: Si, ano ba si Mami Josie? Maragod na iyang giingan nga.
2: Pag si Kwan, si Nining Garcia sa Tanawa.
1: O sa ingon ni Nining, sorry Nining. Wala magbigig ko ni Nining. Ah, Nining, ano si Nining nga, ha? Wala man nga, sige naman sila pangatawa.
0: Sa gani.
1: Dahil lagi na sila. Ay.
0: Wala, oy, sige na, doon na ni Sirong.
2: Birahin na lang, kasi
0: Quinta na.
1: Ay, si Quinta na. 50 na di ay.
2: 50 na ay. Ano lang ano na?
1: Oy, birahin niya na.
2: Birahin na master. Kaya kami na palig-alig na master.
0: Bogani, bogani. Well, Harold. No, ang imong problema karon Harold, very kwalakay na siya. Difficult but very kwara siya. Affordable kayo, no? Manageable and affordable. So, ang imong kwento na lang, Harold, makita kang lang sideline, no? Mama, kuhan ba ka? Mang-scrapback ka? Mang-scrapback ka?
2: Pero naman kailan na.
0: Nakikailan ka, scrapper.
2: Scrapper.
0: Niya.
1: Nice scrap dahil sa gawas.
0: Nice scrap dahil sa gawas. Ay, muna kuhan nun. At is, pagbalik kang, kung mang-scrapback ka, pagbalik na, pagbalikin mo, kwanta na yun na. Aba, di ba? So, ano lang, gamitin lang na siya o mga, ayaw lang mga pinagbabawal na technique, kay bawal mo na sa itong balaon, no? So, pakitang sideline, no? Di ba? Manglarot, magkakunas diya, ano? So, kung di lang yun magkaya yun, kung di ka po na masulman, padala lang yan po balik sa Montreal, kay amo lang yan po na trabaho, no? Tabaga lang yan po ka na mo.
2: Yes, correct.
0: Okay, and of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Napoy ay pasinit si Liam na laysay. Mangita sa diskarte ang asawa, dili kay ang bana lang.
0: Aba, very well said, sir.
2: Yes.
0: Alangan na. Lahig yun yung mga...
2: Pwede po siya kay, ang ipalit niya, huwag ba ng parepernalia siya hanga panglawas, pwede na to siya, ang asawa. Magkamot siya ang kaugaling.
0: Pwede, sir. Pwede, sir.
1: Pwede, sir.
2: Pwede, sir. Pwede, sir. Pwede, ay, si Wilma.
0: Wilma.
1: Nabuhi si Walmi.
0: Walmi!
1: Bro, nakayawan ka. Pagkita niya mo sa kanang mensahe ni Walmi, ha?
2: Nakayawan ko. Kay OMG!
0: Nakayawan, madalang wala na.
2: Nakayawan ko kay Walmi, kay OMG.
0: Okay, ikaw, marikirin ka. Ikaw na ibalala ng Walmi, ha?
1: Si Walmi, ako yung iwanan ni Bill.
2: Late pa kaya, karoon din mong istorya, karoon na nalagay mo.
1: Ano, na-late pa ka niya, Walmi.
2: Kita na yung na-late, ano?
1: Oo, niya nakadalang kaayo mga maring.
2: Nausap na yung oras?
0: Oo. Kasi nalimungawan eh.
2: Ano sabi na si Wilma Joaquin, oy?
0: Okay, so, wala tayong oras?
2: Wala tayong oras?
1: Wala tayong oras, gawas ko, muhatag mong oras diya. Ito na yung tiwas sa mga, wala ba tayong oras mga maring, oy? Sa kala naman sa Dibok Pwersa sa XFM Network Philippines.

0: kanin sa tuang duha ka mga hinsog nga mga technical diri sa studio. Wala lang si Gabalas o si Sir Ralph.
1: Ralph Recto?
0: Si, sorry, Sir Ralph. Ako na si Maring Inde, Erika, Deligwapa, Delimistes, apan di makupiansaan, tungkol gaya mangunay, o salingan.
1: Kaya po nun iyaan, tsaka nun ay maraming ganis diya. Daria!
2: Siyempre, masalilin sa rin eh, and...

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasagi. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kaya gabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko. Kaya bakit magmabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, yung sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong ipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, niya. Kung nag-action po panakit akong mga joints, dali na sa pagpalinturahon, kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang sendong itong sumama.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM
13: 99.5 XFM. XFM Mega Manila.
14: Exciting time, alas 12.
13: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Pa.

0: Beasts.
1: Ang mga following headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
0: Headlines. Sa gumuhong lupa sa Benguet.
1: Headlines. Higit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indram Sea.
0: Headlines. Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
1: Headlines. Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa PAC Silica Project.
0: Headlines. Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmo.
1: Headlines. Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
0: Headlines. Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
1: Headlines. At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayala at EJ of Vienna muli nagdingding sa international stage.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News.

0: Fun, jueves, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa Update. As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas silang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 umaga, inasa lulubog bandang 6:23 mamayang gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa nasa epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center. Bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyo medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pag-monitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang 6 ng umaga. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Paolong Marcos, nilagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching method. Katropa natin sa balita, nagpabalik si Dave de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa formally kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
2: XFM News Nationwide.
0: Naghain po mga katropa, mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda na paglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasa ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na umano'y si Parasa ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Rimulya na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Igirit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: FM News Nationwide.
1: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, igirit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindihan niya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen. Usa ka sa sclerosis book adlaw nga tindog sa kakong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jim. Usa ka pag-ibig store. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubang sa Santon for research. Ako nga ka. Usahin mo halap na. Kikuyawan ko. Maong ako din yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka mo na akong inumin yung tayo sa din na sinagudyo na kung pagpinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Pasig

Good day, mga katropa. Welcome. Ano sa amin na ito programa, The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant, CJ Neduda, inyong magkauban na sigya po na pagkatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahipsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabina sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa, The Secret of Health. Dini sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station na dini gayud sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon na dini gayud sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na dini sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Dinhi kayo da sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. Happy listening. Welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope ha nga diin paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka daw nga din adunay pag-ulan. Nang gibawi po ng grabe kainit. And I hope din ang tanan ha, nakainom kayo da sa ilahang tubig tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitawon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paningkamote nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa, kay basig mo inom mo lagi tubig pero na may color o nya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon po ninyo ang gitawag na to gagrabe nga paglabad sa inyong ulo, no? Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo sa init, no? Okay, basic aduna pud nay impact. Dinha gayud sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Ilabi na kung giigang jud ta, no? Ang ato ang lawas murag anagid sa init nga pagbati, no, tungod kay dinila sa kainit sa panahon, gani, maayo ang pag-inom o bugnaw. Pero dili po ng kinalit nga pag-inom, hilabi nag-agikan dyan ka sa init nga panahon, ha? So, then again, ang usa sa pinaka-importante, pag-inom dyan o tubig, mga katropa, no, para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate ganita, ay nako, daghan gina o problema, hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway, mga katropa, inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ilabi na nga ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan na ito kiniya para gayod maampingan ang ato ang lawas o ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayod ni ini mga katropa. Gani, welcome ang tanan. Gayod kay ang ato ang Yes to Health Clinic, padayon ang paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa, dinhi gayod ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or doon na kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum. Tungod kay tibuok adlaw, dinhi kita ang ato ang schedule alang gayod sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Watay gipili gidad basta adun na problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Hatod alas 5 kita ning taknaa sa kahaponon mga katropa. Ang alin maghatod kaninyo og libreng serbisyo. Hangtod ugma no, adlaw nga Bernes mga katropa og adlaw Domingo. Dinhi gayud ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlaw Lunes og Martes dinhi na usab kita sa siyudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw, kita kids, no? Karo gayong adlong Lunes o adlong Martes. Dinha gayod ang ato ang schedule ang mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Doon na kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng
nutritional therapy and juicing therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? And the Therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo kayo mo bisita kayo sa ato ang Yastro Health Clinic. Oras na to, alas 12:45 na, mga katropa. Pagkapaspas gayon, no, sa ato ang oras, mga katropa. And syempre, kini kayong orasa o kining atong programa The Secret of Health ato gyapon kaninyo sa Yastro Health Incorporated. Kaoban ang ato mga lamian o healthy nga kape sa atong Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. And hilabi na ang ato agayong produkto, no, nga diin agituyos paghimo alang gayod so may mga problema sa mata. Vision X Plus, no, gining ato mga produkto available sa nang butika nga duwala sa inyong lugar, and also available sa bismo sa Yastro Health Naturopathic Wellness Center, mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa ato mga senior citizen, pagdala sa inyong senior ID para maka-avail kayo kamo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen, no, aduna man joy kalahian ato mga produkto, mga katropa, sa ato mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yastro Health Clinic. Tungod kay affordable kini ato ang mga produkto, mga katropa. Happy listening, no, sa mga taga-Pamilaw karon sa 89.1 XFM Davao, live ang atong programa karon, mga katropa. And 11.7 XFM Bukidnon, kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapaminaw karon sa 95.9, and mga taga San France, no, live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon nga lugar? Welcome, mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa The Secret of Health. Magatuon na sab kita unya og mga butang din makatabang anhi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo, mga katropa, nining atong programa. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana. If you have concern, pwede ka mo ha mo padala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909 1762844. Once again, our text line number 0909 1762844. No, gato ka na basahon unya, mga katropa, inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And but kung i-anunsyo alang sa tanan, no, karo gayong pizza, no, ato ang i-double check basig mamalita, mga katropa, ha? Sa ato gayong schedule, once a month, regular na to ng schedule, no, every third Thursday of the month, mag-guide ka na ang ato ang face-to-face free health checkup and consultation.

diin na iadto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So, karong pinsa 20, oh, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gan sa ilahang follow-up at check-up. And then, syempre, sa mga nagaplano usab nga mubisita, kita-kits ta mga katropa. Ha? Pinsa 20, nining bulan sa Agosto, maugad ka na ato ang mahimong schedule din na no? Sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch, no? Dinagad sa Mati mga katropa or clinic address, naagad na himutang sa A Square Building, Barangay Central. Narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ato ang clinic address or you can contact our text line number para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve, pwede ka na, no? Punta ka lamang ang 0909-176-2844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man, ha? No, atwa gayong ipahigayon nga face-to-face free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mubisita gayon, no? Karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12:50 na. Og alas, pagpadayon na itong programa bago tamo ato sunan, ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdong. Maminaw kita ga testimonya mga katropa. No? And after that, ato guide kita sa ato ang health in formation. Busa ay maghawa. Balik kita humangayod sa mga pipilag ka pahinumdong. Oras, alas 12:51 na mga katropa.

0: Melinda da Ofra,
1: si Bagat,
0: si Bagat Agusan, the Soul of Satellite, the active user, ng produkto po ng Yes to Help Incorporated. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka ninamit sa ito ang 10 Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa 10 Plus Gold nga pinaagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal lang yun. Salamat sa atin ang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, nga coffee, nakakaanak sa ako, nakakaanak na pagkaligo sa akin. Panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit po ka Rob Santon Coffee?
1: Oo,
0: sorry. Gamit po ka Rob Santon Vitamin C?
1: O, Vitamin C.
0: Unya, dati, mabilisod ka o gulok. Pero karo, nanay, kumusta? Sadyang namintay na ka Rob Santon Plus Gold. Doon sa mga kandugay na gamit sa Rob Santon Gold?
1: Pagpo nga ng gold. Ang ako na kami sa Santon Gold is mas kuandid siya, mas lindot ako pa magpalina.
0: So, na-okay na ginay mo ang pagtulog ka Rob?
1: Okay na ginay ka ayaw.
0: Wow, so praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Ano sa po yung memory mo namin sa Yes to Health Wellness Center na gabi na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng tititik. Mas maayo na siya. Biscuit and Probe.
0: Ayan. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Da Ofra.
1: Si Bagat.
0: Si Bagat Agusan, the Soul of Satellite, the active user ng produkto po ng Yes to Help Incorporated.
2: Basko. At si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom anin Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag at yaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.

Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Mga kadropa, alas 12:56 na ang giginig oras sa atod kaninyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa nini atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha, and happy viewing usab na sa mga nagatanaw sa ato ang live karon. Tungod kay live usab kita mga katropa ng atong programa The Secret of Health na pinagi gayon sa ato ang XFM Facebook page. Pwede na i-search ang XFM 107.1 tagong, and makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede ka mo din ha mo comment ha if you have concerns and questions, or kung adun na kamoy buot ipaabot o ditimbaya, pwede ka mong pag-comment lamang din ha sa ato ang comment section, o gatawa ka ng basahon ng mga katropa. Huwag sa mga nagpaminausap sa lamang nagkanaiyang radyo, kung adun na ka mo iabot ipangutana, just text your messages sa ato ang text line number na 0909 176 2844. Usbon ko ato ang text line number 0909 176 2844, o gato ka ng hatagan o pagtagan unya human gayon no sa atuang health information. Gani adunay nag-text, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Uy, maingtig paminaw no, pagpaminaw sir, Mr. Balindo no, from Jensan. Sa karon na sir, gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa mga taga Jensan, gani do na tay client din na no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No, Pailuses no mo na si tatay no atuang avid client. Taga Pulumulok, gabihay yung taon na sila. Paingon no sa Davao mga katropa, tungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao mga katropa nga naasa Matina. So biyahe gina sila mga katropa, tungod kay lagi sa karon wa po tayo gitawag nga branch din na sa Jensan. Pero base di ay puho no, makabutang ta din ha mga katropa, atuwaran ng tanawo no. Pero anyway, basig usan na sa ato ang mahimong plano pohon. Pero usan na sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Tuwaran ng paningkamutan base deg makaschedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan. No, kaoban ng XFM Jensan. Atuan ng paningkamutan po ho, no? Kaya para sa mga katropa nato din ha, mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo po draban ha. Base di ay, no? By this year, kauban ang atuang station manager din ha sa XFM Jensan na makipag-coordinate, no? Para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa, paminaw pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung ano na natay schedule no din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na mga katropa, huwag ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atong panglawas. Atong naisigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat nini sa atong lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection sa atuang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. Hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium, kini diyang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po day kini pulos tungod kay di day kay kini magamit mga katropa, no? Tungod kay kini diay ATP or adenosine triphosphate, kini day mudikit din ha sa imuhang magnesium ion. No? So kung way magnesium nga iyahang madikitan, Mo nang di dapat kay siya magamit sa lawas. Mo nang tingalang uban luya man gihapon. Sige man untag kaon, no? Gakaon man unta og mga pangpakusog, no? Pangpaligon pero nganong murag luya man basig kulang tag magnesium, no? Unya kung adunay mga panglaylay paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban murag dunay bation nga murag mangurente, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot, mga senyales nga rin adunay pagka problema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium usa sa gikinahanglan day mga katropa tungod kay mao day kini ang naga-control, no? Sa ato agayong musculatory system and nervous system ang mga katropa inanak kanindot, no? And then even our brain area. No, kining ato ang utok mga katropa, gitawag kini ga brain guard. No, kining magnesium mga katropa in anak ka nindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod naging nahanglan og igong level of magnesium. That is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan og giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti makakaon ta og igo or masulan na tog igo nga level nga magnesium ang atuaga yung lawas ang mga katropa. So, dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isgutan karon, kiniga yung mga simple nga mga pagkaon, na mga basic foods, nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa ato mga katropa din na, hilabi na kung adunan na mo yung mga gipang bati din ha, nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw, kinidi ay nagpasabot nga basigulan na taog magnesium. So, ato pong tunan karon nga kinida yung mga pagkaon nga atong pagkakanon hataas kini og level of magnesium edi matabangan nato kini gayo mapipila ka mga problema, no? So atong tunan karon mga katropa kini mga simple nga mga pagkaon ha nga din available sa ato ang panimbalay especially sa market nga pwede nato ang mapalit para gayod masudlan og igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadepende dai kung unsa ang kasarian sa usa ka tawo, no? Tungod kay ang lalaki kini nang inahanglan og 420 milligrams of sodium every day, no? Sa mga kababaihan 320 milligrams of sodium usab mo nay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas day kay naog gitawag nato nga magnesium content, no, grabe kanindot, no, kining gitawag natog pumpkin seeds and chia seeds pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni. Pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santon Gold Coffee Mix. So panasayod ha sa mga nagainom din ha og Santon Gold Coffee Mix. Og wa pa nakainom sa atong Santon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mo na nga sa mga nagainom og Santon Gold Coffee Mix din ha, dili ka tingalahan nga din mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santon Gold Coffee Mix, no. Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no. Mao bitaw nang pirmi nato ginapahinom dong kung gusto ka mahimong alerto. Aktibo tibuok adlaw pag inom og Santon Gold Coffee Mix, no, tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach. Ansi pasabot ani, no, pag misgot taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot. Mo nay gilangkuban ini gitawag datog spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nagikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyuhang lawas. Mo nang tawon sa mga kabataan, mo mo ginitawon ang makasusubong pabaladungo tungod kay sa ato ang mga kabataan karon. Panalagsa ra jud tawon ang hilig mo kaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay mga dahon-dahon. Ah, di ba kay ba? Magamugot yung taon ng naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. Muna ang mga bata, tawon. No, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gindo ang new generation. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general magunda ang information. Ano, and then, pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag gayon na ito, nutrition, gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So, may dugtong rapod na ito na sa ito ang pagtuon. Doon ay mga henerasyon karon nga dindili gani hilig mukhaon o mga masustansyang pagkaon. Mahimo d'yong tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla. No? Mahimo d'yong luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man po tanan tungod kay doon naman po gihapoy mga bagong henerasyon doon. Nga diin gipugus o gi matuto man po taon sa ilahang mga ginikanan nga mukhaon gihapon o mga simpleng mga pagkaon. Ha? Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kini og gitawag na magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no? Kung mato gani ka mga mall, no? Aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapack na siya, no? Mga nakasashay ang uban. Di ba kay nindot kayo kay hataas kay na og magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean. No, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa, naman ni pipila o ursahay sa mga public market. No, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. O niya, syempre, avocado. Grabe ginako ni kaidulo ni avocado. No? Kaya pag misgot ang sustansya, grabe, halos tanang sustansya na agayon sa gitawag na itong avocado. No? Pag misgot ang B vitamins, na ang avocado. Misgot ang fiber, na ang avocado. Even magnesium na apa dyan, no? And potassium na apod ning gitawag na itong avocado mga katropa. No? 58 milligrams per 1 medium avocado. No? Medium na avocado, ha? Isipin ni muna. Na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kaya kung wak po kayo tinanom, hastang mahala po taon. May na lang ron, kaya murag brato-brato. Sa una dyan, maabot ang 100 kapin, 200 kapin ang kilo sa avocado. Pagdili season mga katropa. Ha? Pero nindot kayo, gani. Ang avocado, usan dyan na sa ginatawag na itong ginahalo ni sa mga smoothies. No, mga shakes, no, mga drinks. Naadyo ni avocado, tungod kay lagi, grabe gid siya ikahatagog. Kaligon, kabasko gayod sa lawas ang mga katropa. Brown rice, of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini, tungod kay sagana usab kini og magnesium. Mo nang mapansin ni mo, pag mukhaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon, pero tingala ka, lahutay man ang kusog. Di bang ka dali-dali maluya? Kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali rapod ka maluya. So why ganin nyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mag white rice. Unya, palsahan ng nagkaon og white rice, palsahan po na nagkaon og brown rice o black rice. Ikumpara ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo na makumpare mga katropa, no? Tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. O niya, dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Huwag ang tanan nga mga whole grains, aduno na'y gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? Mga saging, no? Bayabas, kapayas, o mga grape fruits. Aduna, jud na'y gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti, kining mga gulay o prutas, diha ginato na makuha kiniga yung magnesium. Mo nang giawag jud pirmi. No, nga din kaon jud mo gulay prutas. No, kung gusto mo nga din pirmi, baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo, no? Kaunin jud taon ninyo, kada adlaw, o prutas o gulay mga katropa. Tungod kay kana, ato adyo nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungkol kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, mga katropa, dili day igo kini pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungkol kay bisan pa man day hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, duna di ay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mo papugo or botanggal gayud sa magnesium level sa ato ang lawas. No, munang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili moubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas, mga katropa. E, tingala ka, tingala mo din ha nga. Dok, hilig mo ko mo gluto o magsabaw o mga saluyot, alugbati, malugay. Hilig po ko mo kaog avocado, dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung murag luya man lagi gihapon, dok. Gakulang maghapon ang magnesium level. Basi di ay kaon ka or gainom ka unyur ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon kini gayong carbonated sodas. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, kana man pong inumo nimo kanang dunay kulay. Kini bitong lami kay tutunlan, labi na init kay panahon, lami ay ihigop og coke, lami ay iinom og unsa pa na din ha nga mga soft drinks na. Kana nga mga soft drinks, mga katropa, mga sodas, ay nako po sumala sa pagtuon. Kana man gud naturally taas na siya og gitawag na tog phosphoric acid. Unsa ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas, mga katropa? Kini mugunit sa mga magnesium, no, dinha gayud sa ato ang digestive tract, no, nga diin mahimong useless hinuon kining magnesium, instead gamiton unta sa ato ang lawas. Pasaway kayo ning gitawag nato nga phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gani nila ang magnesium, oy tuwa ilaha din ng dikitan. Oh, mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No, abi manilag phosphoric acid. Tuwa man na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na ito phosphoric acid. Oh, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium, pero nga nung murag luya man gihapon, nga nung aduna man gihapoy bation sa mga nerves and muscular, basig, hilig ka og mga sodas, mga katropa, ha? Sige, kinahanglan, limitahin na ninyo na, okay? And then, mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars, but pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? Halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din, ha? Sa isa kaadlaw, kapila ka ka makakaog tamis, dungagan pa dyan ng white rice, automatic mo sugar na pag-abot sulod sa lawas. So, ang mahitabo, adunay gitawag na itong excess sugar, mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar, ang imuhang kidneys, mga katropa, after nga na-process sa ato ang atay, ang excess sugar, and then it will turn into, gitawag na ito, dalhuna sa ato agayong storage. And then some of these, no, will be eliminated, mga katropa. Ang mahitabo sa atoang kidneys, mapugos, no, or pugsun kini sa atoang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa atoang lawas, mga katropa. Maunay, gitawag na ito nga mahitabo, ha? Imbis nga magamit ka itong magnesium, tungod kay adunay excess sugar, ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Maunay, kadalasan mahitabo sa mga tao nga din hilig mo inoom, mukhaon og mga sugar, di ba? Kaya sige nagbalik-balik og CR. Yeah, tingala ka, sige kag ihi-ihi, wa ka na sa hayon nga, katunay imong ihi, tuwa na dahil niya, apil na dahil dito ang imuhang magnesium. Ay nako po, duwagan pa dyan nato kini mga caffeinated drinks, caffeinated foods. O, kinsay hilig mo ilom din ha og mga kape, kinsay hilig mo inom din ha og mga energy drinks, kaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropaha, ang caffeine and alcohol, pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man yung diuretics? No? Kining diuretics mo na nagpapugos sa ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas. Pinaangi gayuda sa pag-ihi. Mo nang pag magkape ka, no? Pag-inom kag soft drinks, pag-inom ka og mga energy drinks, tingala ka na sige kag iihi. Tungod kay normal na nga pamaagi sa imong lawas, tungod kay lagi diuretic kini gayong gitawag nato nga mga caffeinated drinks or caffeinated foods. Unsay nahitabo? O napapaspas gayud ang pagpagawas og tubig sa imuhang lawas, ginawa ka na sayod sa samang panghitabo, dito gayod sa mga free sugars or excess sugars, ang uban nga magnesium nadala din ha sa imuhang ihi na labay noon ni mo mga katropa. Timanin ninyo, hilabi na sa mga katropa na ito din ha, ilag nga diin permi mag-iihi. O nga, bantay ganiyan nyo ang ihi. Kung grabe na kayo na kabula, ako po, mas mayo magpa-check up na dahin mo sa inyong kidney, ha? And then, chronic stress. Sa man yung chronic stress? Kaning grabe na ka-problemado. Daghan na kayo problema, daghan na kayo giisip. And ako po, ang chronic stress, gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Grabe usab kini makapatanggal sa magnesium na dinha gayud sa atoang bloodstream mga katropa. No, so mao kini ang mga lifestyle, mao kini ang mga simple lifestyle ang kinahanglan usab nato limitahan. Well, kung kaya man lang tanggalon edi mas maayo, no? Kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayud sa atoang lawas mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukauntan ini, no? Kauntan na tungod kay kini hataas o gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahil tagpangtanggal o magnesium. No? E di wag, yapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas, no? It is a foundational pillar of human biology. Kinigayang gitawag na ito nga magnesium mga katropa, no? Kung atong susihon, from a cellular, no? From cells, no? To DNA, to energy, and the structural of muscles and nerves. Inanak kanindot kinigayong magnesium mga katropa. So I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga din nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem, and nerves problem, please better to check your magnesium level. No? And then item at ayo kalimti katugayong mga wrong lifestyle and habits, mas maayo undangin ninyo to. Unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas gulay nga atong gipangisgutan karon para gayon, no, mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi, tungod din atong panahon, no, hektik naman kini ato ang panahon mga katropa. Ilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malay. Mauna kung unsay dali maluto, mauna lang dayo himuon na ito mga katropa, mauna lang dayo ang lutuon. Mauna mo ingon na lang dayo tagun, maura may available good doc, no? Huwag mo ka na ang sad reality mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. E di unsa nalang himuon na ito? Para po di ta maluya, tungod kay mahimong kulang manjud og sustansya, ilabi na magnesium mga atong lawas, tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag na itong pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw. Mao nang adun na gyud gitawag na itong malnutrisyon ang ato ang lawas. So, unsay angay na itong buhaton, hilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan na ito or sibisan kinsa man nga diin di jud hilig mo kao no gulay o prutas, unsay angay buhaton, dunay sekreto. Paning kamote, makainom mo sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. Inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Kung di jud mo makakaon gayud og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kadigid ninyo hilig, paning kamutin na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bisan na tuod ni ana man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium ug malikayan gayud kining mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa, ha. Paningkamutin ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Unya kung duol ra mo sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisitaha gayud ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. O kanang ato ang simple health information. Ugma, magtuon usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayud sa minerales. So, magtuon usab kitag bag-o nga minerales ugma ato ang pagatunan. No? Atangin ninyo mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Dinigayad sa programa The Secret of Health. Dinigayad sa ato ang paborito nga stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta mag-uman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. No, unahon na ito ning mga nag-comment no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and the viewers, Sir Roxoman de la Peña, may paniutol ka tropa Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Roxoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Saria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kayo magaburot-burot. Mawala naman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni ginabatsyag. Uy, taon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Saria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilhuni mo kung aduna banday gitawag na itong mga triggering factor. Misigot ang triggering factor, kini bang tawag din eh, makapasamot no, sa pagkatol or mo'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no? Mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka ani ma, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mga tol ka, but pasabot, adun na ginay connection sa imuhang kidneys and liver. So, usap po na sa atuang i-check, no? And then, pansamantala, pwede ka maghimo ani sa inyuhang balay mama, Jeneline. Kining gitawag na to nga dahon sa makabuhay. Panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa Panyawan, kunya pulo pod ka dahon sa Bayabas, o imuhan ang pabukalan sa tubig, kunya pag humandi mo ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa Bayabas o Panyawan. O hula tara po mabugnaw, ay pudritso ibanlaw ha, kay basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako ka na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa Panyawan o dahon sa Bayabas. For external nga problem. Sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation and take note, our skin is the third part of our kidney. Kung sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa atong kidneys. So, gikiknahanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, mao ang pinaka the best combination kung adunay pagkatol-katol, ha? O kini gayud mo tabang internal dinha sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold. 30 minutos human ka mong kaon 2 times a day buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C duha kapsula bago ka mong kaon buntag o gabi. So wai na Ma'am Jeneline, straight ni mo na himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni mo na gibati ka na ang pagkatol-katol. Observe rin, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Imo aday itong dahon sa Panyawan o Bayabas kada buntag human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, ulat, ginamos, maunay pinakabawal. Pag adunay, gitawag na ito nga katol-katol. Ha? Unya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po na ito personal kung unsan na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit. Okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Dok CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Dok. O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon na to kung asa dapit ang kasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit no sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya kung mawala na po da, kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawala hilot-hilot, naghihapon ng kasakit, unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So, mas maayo atong ilhon. And then, ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom mag soft drinks, hilig ka muinom mag kape, ayaw na pag-inom ni ana. And then, pangita o luyang dilaw. Kung wala yung luyang dilaw, basag ka na lang luyang na sa imuhang balay, na sa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya, labi na pang-emergency ni siya, ha? Nga din labad kayong ulo unya layo ka sa mga butika or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal pang emergency pangita og luya ang luya dukduka puga sa puga dahin sa tela ang pure nga duga bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga mga katropa imuhan na siyang imnon diba kay instantly murag ma-relieve ang imuhang labad sa ulo tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kini gayong luya mga katropa hilabi na kung luyan dilaw no pero lagi kung may luyan dilaw bisag kana na lang ordinary nga luya pansamantala kunya kung kaya na ilakaw ina kayo labad ang ulo adto dag butika pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule pag inom dayon duha kapsula no 30 minutos human ka mukaon buntag o gabi no ma'am or sir sa tuwaga yung texter. And then kung doon ka sa atong clinic, mas maayo bisitahin kini. No? Tungod ka, doon na po tayo specific combination, specific food, supplement, and herbal medicine nga pwede gayod ni mong inumon. No? Sulod lang sa 15 kada, makita gayod ni mo ang kanindot sa ibuhang paminaw. Hilabi na kung dugay na kanin mo lang gidadala imong problema, sakit sa ulo, basig dito na simple nga sa labad o pagsakit sa ulo, mas maayo atuwa gayod ng ma-check personal. Ha? Mayong pagtanaw Sir Harold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, wala naman taigong oras mga katropa. Dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sila mga mensahe o mga nagtanausap sa ato ang Facebook Live mga katropa. Wa naman taigong oras. Ako nagpasalamat. Kauban ang Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Huwag kakanunay magayon o magpahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-amping kanimo. May adaws tanan. And God bless us all.
0: Sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated. Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City. Located at Door 8, M Central Building, Canti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Ang break, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life! YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: oras na to mga babe. Exciting time. Clarex kayo alauna, 31 na sa kahaponon. Atong oras, hatid ka nato si Zantone Gold Coffee Mix, ang health-focused 3-in-1 or herbal 3-in-1 coffee blend nga gi-manufacture sa Yes to Health Incorporated diri sa Pilipinas. Ang Zantone Gold Coffee Mix formulated kini sa anti-aging, immune-boosting and skin-nourishing ingredients. Mapalit ni siya mga babe sa mga Yes to Health Clinic and ato ang mga suking butika nationwide. Also mga babe ha, atong timanan nga ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Aduna ni glutathione and collagen. Aduna ni mangosteen o herbal powerhouse. Sama na lamang sa malunggay, ang palaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds, and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani ato ang Zantone Gold Coffee Mix ma-enhance ato ang mental clarity, focus and productivity.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig marit ka.
3: Basta naman. Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako minunod kay kunin.
2: Promise.
4: Promise.
2: Ako po, giving on nanimo. You like
1: crazy. Kasakit.
2: Give up naman ka, di ba? Pasakin na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo o mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakal sa tag-iya.
1: Sa programang X-Invited.
2: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Boris! Onya ka nun? Pahilag-hilag na.
1: X-Rated.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhi sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy palang ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes santo biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: That was ikaw lang by Nobita. Grabe ang assurance naman yan, Nobita. Grabe naman. Sinta. Alauna 42 na sa hapon, mga baby. Welcome, welcome, welcome na sa atong pagpanaguban-uban karong hapon. Ang ito ang programa. X-Rated. X-Rated na po, mga baby. Oras na po para mag... paminaw sa to ang mga drama. Oras na po para mag ano diha ka ng higda-higda. Oras na para muingo na po ka nga. Ay, maminaw na po ko. Ana, marami. Ito mga babe, no? Kumusta may inyo hang kahaponon? Kumusta mga babe, natin nakapaniood to na ba ang tanan? Sa mga wala pa diha naniood to, babe, siguraduhang nayunod na to ang tiyan. Pero kung di ka gusto nga magkaon, pwede po na nato abagan, no, sa mga produkto sa Yes to Health or baka to ang Zampo Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy, mga babe, ang kape nga makatabang aron nga mapaboost ito ang natural energy and of course, ma-enhance ito ang focus and mental clarity. At the same time, supportahan na to ang adlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Kung sa pabaygi paabot ni mo diha, babe, higupin na og Zampo Gold Coffee Mix while naminaw sa programang X-Rated. Ah, diba? Grabe ang kanta na to. Kanang assured ka ay ta. Grabe assurance yon. Yung kanta na yon, ikaw lang ang iibigin. Naantay ko na, na, no? Kanang pag-aning nana ka sa peak, sabi ka na bitong doubt, ka na bitong tinatanong muna kung saan ka palulugar doon sa buhay ng isang tao. Tinatanong muna kung ano ba talaga ang halaga mo. Sana man lang mabigyan tayo ng ganong klaseng assurance. Well, kung hindi naman, eh, di umalis kayo sa buhay ko. Ayan na nga, away na naman po. Anyway, mga babe, ha, sa mga babe nato, di ha, mga sulitig paminaw na ito, nga nagpaminaw ni mga oras. Sa asa mga nakaplaster karon, Visayas and Mindanao, nagpaminaw baka diri sa tuas sa XFM 89.1 Davao o baka diri ka naminaw sa XFM 107.1 Tagum. Sa tuwang XFM 99.5 Jansan, may udo ka rin yung tanan. May hapon sa inyuhang tanan sabdari sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, XFM 89.5 Pagadian, sa XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madunggan na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaliaplastada na bata? Kahit di natin idugay-dugay yun o niya sa unahan, atuan ang sugda ng atuang X-rated drama. Diba? Pas-pas ka ayo. Oo, alang nga naman. Pero una ang tanan mo, kiss daw ko, babe.
1: Isi-isi.
0: Katamis. Katamis sa kiss ni Babe Zabrina. Sa mga babe na ito, di nga gusto mag-pa-shoutout, magpabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga ito sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text, mga babe, sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Patrohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after atuang X-rated drama, pwede mo mutawag diha para sa inyo ang mga tambag. Sa mga babe na itong karoon pa naka-tune in, sa mga wala paghihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Rina Chinita, lahi na mag yung tingog ako madunggan karoon. Kinsa magyudning bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa ere karoon. Of course, wala ilahin na inyo hang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Ang inyong Babe Zabrina, mga babe. Oo, Babe Zabrina. Magkatawa mag ko sa amoy pa lang, ulam na. Masimuta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe, ha? Pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahan. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rin niya. Ako lang niya siya. sa mga babe po na ito, gusto magtanong sa ito ang Facebook Live. Naka-live stream na karon. Live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko, babe. XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya, mga babe. Live na nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa ito mga sister stations nga naka-simulcast karon sa ito ang programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, oy, hello di ay sa XFM, mga babe na ko here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po takaroon dito, mga babe. Good afternoon sa inyohang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang kanina sa Canlaon? Kanang, ano po ba? Somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe na to dari sa may Canlaon. Ah! Bisaya. Bisaya day gihapon. Bisaya, tanda ko. Mga bisdak pa rin. Ang mga babe na to dari sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dingin niya.
1: Easy.
0: Ayan sa mga babe na to dala. Plaster na babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras magudala una to dala stress. Kaya mo dyan ng oras sa ting higda. Ano? Kanang ting pahuway.

0: na pabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang ibutul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Anumat sa tagalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Ma ganun, ayaw mo kong gingon eh, ma. Ganun man, naibawagin ako nga, gibinawagin ko sa kuyab.
1: Hoy, Joel, naunsa ka man. Kalimti itong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Ako pa ni mo, di ka mag-iningon ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
0: Ma.
1: Kabata pa ni mo, unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man yung taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. Unya na nag-uyap-uyap diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Ang usap-asap, naa pa may dagang babae sa kalibutan. Nga nung mag-antos man ka diha, ha? Nga nung mag-antos man ka-antos.

0: Osa? Magpakamatay ka ba, Jewel?
1: Oh, tinood ka, Jewel?
2: Oh, baby. Rex. Dila na kumanto sa nalang.
1: Hey! Ayag yun, papalabi, Jewel. Tungod ka ikarag ka ng alkansi, Ana.
0: Oh, bitabay. Tinood yun si Bibi ba, Jewel? Ang sabaya ka. Kalim dito ka mayana, ay. Doon na ba'y nagkagbabae din sa kalibutan? Ang sabaya ka. Doon na ba'y babae maabuti mo?
2: Bay.
1: Ay, ragi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayana.
2: Bibi.

0: Bayaran na magbawa ka nila eh. Nandun kayong ano, hindi kayo tubig.
1: Joel, dali na ba? Ayaw sige lingkod-lingkod diya sa Dublin. Karibo na! Ako, nakahumol na ko. Sige na ba? Ari na!
2: Unya lang lagi kong tataod, Bligo. Sige, kamula siya.
1: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Basa na loon ko! Bibig siya ba? Nagdaawa niya eh!
1: Maligo na!
3: Ya. Masa naman ba yung Joel? Ha? Okay na ka? Saan? Halingaw ba ka sa itong pagpangalikong dagat?
2: Okay na ko. Salamat ninyo ha. Nalingaw ko.
1: Saan mo nang ikaingon, Joel? Di ka na mo pasabdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa hingpit ka tong imong ex.
2: Sige. Tipas na lang ko ninyo, ha? Arin ako sa amo. Usa? Hatagan ko ni mong akong mauya?
1: Oo. Aron malinta ni mo ka tong babayahan, ha?
2: Ayun na lang, we. Da, kapoy na nai. Basig masakitan na kusamutan na. Basig itugang dugang na nasa akong problema.
1: Joel!
2: Salamat na lang. Ordi lang ko.

0: Sabrina. Gimaman gid na ko ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit o sa kasakit nga akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kayong akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na Jewel. Ugwa ka na magpakabu ang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di siya angay sa kong gugma.
1: Kana, mauna'y sakto. Nga nung karong ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang ka gyud sa una nga giusika ni mo ang imo mga luha tungod lang niya. Tungod kay wa to'y biling mabayhana.
3: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong mahibo ni mong uyog?
2: Naano sa mga naprihas ng mong bibida?
3: Ay, kung sabi ako, ay, di yun parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi.
2: Sa? Ikaw, Bibi, ba? Magigubiloan nga, ay?
3: Oh, tinutan na yung naginig
2: ako. Tinutan na yung, di ba eh? Binuang da. Inamigal yun ang akong pag-ilan niya. Sabot ka? Kutublag yun sa pag-amiga ang akong pagtagad niya. Ayaw eh. Wa man makakuyog si Rick sa tungla agron. Wa nga tayo may masabang yung hilanat sa tungla kaur.
4: Oh, kaya nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, oh, muli na lang ko, oy. Wa man siguro kay Kuya.
2: Oy, kay. Sa lumlakaw mo. Sa mo kay.
4: Ikaw na lakaw.
2: Mo mingon dai ko. Mingon dai ko nimo nga di ko ganahan kay kuyog nimo. Balik diri mo. Kita na lang ko lumlakaw. Balik diri.
4: Sumakra, oy. Baka ako ka kog biya nimo.
2: Nga.
4: Laagi hapon ta, oy. Bisag kita lang duha.
2: Salamat ha.

0: Abili mo, dako yung kay mo og ihatabang si Rex sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Jewel?
0: Hindi, ganyan na ako kalimutan. Stinuod na. Stibook na akong kinabuhi. Og salamat, Jugay, ha. O na yung kinukitaan nga sama ninyo. O ikaw, bibi, salamat, ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Mabutol niyo ang adlo. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo. Nemo. Usbon ako. Taghan king salamat. Nausang ko. Saan niya akong dibati? Ngayon maom niya akong dibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't ganun naingon mo ko yun eh?

0: mo na mo insult ni Bibi? Kanang imong gibati?
1: Eh, mauwaw ko ba, Eric? Tunti, nakaibaw ka, suot ang managigalaw. Di sa ko gusto ba ang kaingon siya nga, gibusahan ako ang among kasuod.

Thank you. Thank you.

feel real good. Tonight is your night.

you wanna see me fall.

0: Ura?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na po! Chusi pa! Exciting!
2: Pascal. Ako si Jubilin.
3: Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig ang lubi mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag mo alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa kilang Duca Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Unsa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas nga serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador. Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, parle, pagod! Takura tira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot!

0: Something fun, exciting.
1: XFM.
2: XFM.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Kopimix. Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako pa ng tao. Sumbol ka ayaw, permi. Tungod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon yung mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
3: Ay, Pusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsip. Pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausabang yung mga nauna, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
5: Sa mga ka, uy.
4: Ano ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imene, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: kita kong syuting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. O sa na-addict ko?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
3: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o nanginahanglan og rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
6: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM。
1: XFM。
2: RJ, Kureng.
3: Kap, kap.
2: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat, o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
4: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na.
2: Ay, pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita! Salat!
2: Oh, kuyay!
4: Exciting!
1: XFM
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaneng kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: May vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskunta.
4: Ang iyong baon ng kwenta,
5: yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mami sa...
5: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede
5: na siya?
3: Hala,
5: himot
3: ko!
5: Yan sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadong tubig daan. Ima na, ayaw mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
5: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
6: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Stone! Nagpila inyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: Okay, sa program po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalakas.

0: Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
3: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, mm-hmm, no? Medyo malagkit na medyo basa.
0: Yun,
3: no?
0: Na nga.
3: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal, mm-hmm, na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo, mm-hmm, ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
0: Pinagpapawisan
3: pa rin. Grabe, ano?
0: Abnormal talaga yung sweat glands.
3: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung saniyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at... ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on, ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
0: Yung switch ng ano, nalasa
3: yung
0: glands.
3: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So, yun. Kaya minsan, pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga, hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto niyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
0: Very frustrating na problema.
3: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although, yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
0: Sabi po nga, lahat ng sobra na hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
3: Malalapot daw na pawis na malalamig.
0: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
3: nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo. Ayun yung nangyayari.
0: Nako. Kaya na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po huwag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Doc, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Doc, yung mga tips na pwede nyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
3: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
0: Oh, marami silk na ngayon 'yan.
3: Kaya lang mahal yung silk, ano. Oh. Ayan. So, maligo araw-araw at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, 'di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
0: Magkakape pa.
3: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
0: Ayun.
3: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
0: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
3: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
0: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Doc, ano, sa mga nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Doc kanina, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
3: Oo, hindi ka pa nga pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
0: Oh, pero wag naman din yung ano, Doc.
3: Sobrang ikli.
0: Yung halos labas na lahat.
3: Oo, na yun.
0: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakoop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Plus Gold. Yeah!
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
15: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
14: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
15: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagandin ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Siguro yung mga nakasubok na.
14: Wow.
15: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lang ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
14: Apo.
15: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
14: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
15: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, sasakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako
16: yung
15: ating last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
16: ayos na.
15: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
16: Opo.
15: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
16: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
15: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
17: The Secret of Health.
0: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tattoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik, Doc, ayos na.
3: Malaki nawala. Ng pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
0: Tama.
3: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
0: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano, kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
3: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
0: yung budget lang ang
3: budget
0: ano.
3: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
0: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients ano na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin. Ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano, sa iba't ibang organs, sistema.

0: eh, pwedeng-pwede to. So mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
1: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon mm-hmm. sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger oo, yung nerve
0: yung
1: mo.
0: Yung papapawis
1: eh.
0: mo ng gusto.
1: So pwede yan, pwede mong gawing malamig yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Oh, pwede.
1: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init mm-hmm. at yung stress sa iyong katawan.
0: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan, no?
1: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
0: Oo nga.
1: Oh, more on cold drinks sila.
0: Oo. So yan na, sa mga kababayan po natin ha, pwede nyong gamitin ang ating pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
1: Ayan yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad, eh, may problema na rin sa dami ng, blue light
0: mm-hmm.
1: at saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
0: Yes.
1: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
0: Yan.
1: Gamitin po ninyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
0: Okay. So, paano Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
0: Thank you so much, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay naadid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday program promo every 15th and 30th.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Hindi ko yung kaya, sakit-sakit ito, ha? Sakit kayo siya, ay. Da, Marisi, pagaw na po ka, da. Calling the attention of my kauban for tonight, I'd like you to welcome Double B. Double B. Nangita mo, guwabo.
2: Double B. Hello, my Double B. Gabi sa atong mga suking tigpaminaw din ha, no? Sa frequency o sa ato ang live. May gabi ninyong tanan diha o uban. Mag-uban na po kita sa duha ka oras.
1: Oh, na? Sure.
2: Duha ka oras. Sabah sa kagabi.
1: Yes, and happy kay ko Double B nga nakakaroon gabi una kay marag masave ni mo kong tingog ron.
2: Bawi dili sa
1: Okay, we're at precious. Ano bit? O mo gitay mahimo gid oy, o mo gitay mahimo kung usahay kana mo karat gid ato ang tingog kay di kina maiwasan.
2: Karat gani radyo nga signal ra kadala.
1: Ay correct. Ay nako. Ay may gabi po sa mga bibi nato karuan nga namino silang tagsatag sa kapanimalay. Welcome once again sa tawang programa ang putahe sa gabi. Masabtan ako Double B.
2: Masabtan kayo, klaro.
1: Gamay. Bitaw oy, o kanang unsay tawag ana sa mga bag-o lang na ni hapon kay bag-o ra gitinggan sa ilang mga partner.
2: Oh my god.
1: May gabi din ha sa inyo ha, no? I hope na okay lang gid. I hope nga batik na mo kay lisod kay matulog Double B nga kanang
2: magtalik
1: da
2: na eh.
1: Oh, naanad da ba ka anad? Wala pa man di ka naanad kay single pa man di ka
2: sa. Ako nakahilata, nakatalikod. Naghapa, ana. Mura na itong posisyoning diha.
1: Oh, yeah.
2: Pero kay mo abay, aw.
1: Aw, mayo. Pero guys, kanya akong kauban karong gabi una, si Double B, certified single. Kung siya ka ng hardworking, ni kabalo mo swerte kayo mo kung kanong inyong mauyab. Naku, Double B, kada programa na ito, ginabaligya agad tika. Wala pa nahal. Daily Double B, someone na nanay gina-prepare ang Ginoo para sa imuha na.
2: Wow. Yes.
1: Exclusive lang ganyan para sa imuha nga. Daily i-profile pic sa uban. Kanagong dili ka matingala nga, isa kaadlaw, gi-profile pic na dahil sa uban ng imuhang uyab.
2: Okay ra na ay. So, ingon bitaw nga, kanabitaw, basta ang Ginoo na mga tag neighbor been late.
1: Di ba?
2: Ano na siya? So, okay ra na, hulat-hulat na. Kay, basta tinuod nga kuan, wait, yun na.
1: Mogani. Kurik. O yan ito mga produkto karang gabi unang ipaluyuhan sa mga produkto atong programa di ay ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified.
2: Yes.
1: O ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami kini siya nga kapigi Double B.
2: Yes,
1: and of course, ang paborito sa ko ang principal diri sa San Isidro College. Ooh. Ang Santon Plus Coffee Mix. Paborito ka na niya. Uy, mga kaubanan din ako din sa San Isidro College, no? IBED faculty. May gabi po kang Sir Christian Paul Madelo. Ay, may gabi,
2: may
1: sir.
2: Gabi. Wow.
1: May gabi po kang Ma'am Emily, kang Ma'am Ems, kay Ma'am Dorothy. Di ba ka akong principal, gitan akong live?
2: Ay.
1: Nga, pagkawang igisungog ko pag-abot sa eskwilahan.
2: Ay, may igisungog man.
1: Kuan daw, unsa to akong term? Kibar. Tingala ko kapag training na mo sa basic life support. Ano siya nga? Unsa din mong giingon, ma'am?
2: Kibar.
1: Nahan ka siya sa term na kibar. May gabi, Ma'am Duting, si Ma'am Dorothy, Port

0: Hospital, and of course si Ma'am Nancy Omboy, si Sir Christian Madelo, and of course si Ma'am Ems. May gabi din ha sa inyo sa faculty department. Musuri na tapuhon. Okay, medyo busy pag ang schedule. Tubulbil, ang among mga lesson plan. O pamina human, pero alive gihapon may double B kaya amo ang kape sa faculty. Naka-Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
1: Oh, di lang nakapangapi. Muputi pa ka. Muputi. Kaya glutathione.
0: Yes, and kamano ba ka nga isa po sa mga rason nga nung magkapi ko anak kay na yung mga panahon nga magdukakid ko double B.
1: Yes. Makapamata din na siya.
0: Yes, makapasigan na siya sa mga mata pero dili siya mag-cause og insomnia. Ay, mag-chismis ta ron para po sa tuwang Sir BB question for tonight. La la la la la la. Ang ating Sir BB question karong gabi una. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes!
0: Double B, what do we have for tonight? Gikan
1: okay.
0: Sa Shell.
1: Okay, I'm happy to inform yo nga ang atoang 5 pesos nga discount kada litro ma-extend until September
0: 8. Yay!
1: So sa kanan nga mga kuan din ha, mga gumagamit sa atoang B-Power, sa atoang mga gasolina, ayaw kalimot ato mo sa mga duol nga Shell station sa El Ilion Shell Mobility Station kay naamoy discount no sa selected na to nga mga fuels no.
0: Yes.
1: So gamita po nga atoang Shell is siya para makatubil na mo, maka-earn pa mo ang points, tapos na pa mo yung mga benepisyo nga makuha, through Shell is siya up.
0: Uy, kanindot kayo na siya, Vicky, ka na ganun yung mga points ngayong maipon, pwede po na nyo siyang i-grocery sa Shell Select.
1: Yes!
0: Ayaw daw taruga ang kamera.
1: Ay, sorry. Sorry, sorry po. Ay, may gabi eh, diha.
0: Oh, may gabi
1: eh. Ay, may gabi sa itong manager diha.
0: Shaky-shaky ka na itong kamera. Labi ba ni karon ta odod nga mo sayo ta sa tong paborito nga sayo double B.
1: Oh my god. Na ready ay tanan day no.
0: Oo. Ay, ang atong Sir BB question karon gabi una, unsa daw ang mga ilhanan or unsay feeling anang naa kay di ba ni mao? Ah. Dini mao double B. Double B.
1: Unsa na?
0: Nakuan na mali. Oh, komo gud na siya random mangud na siya nga ginapik sa system. Niya, nga nang, ah, sige, ayusin mo to baby dyan, ha? While waiting for that, ah, double B, murag, this is our moment. Yeah! Okay, kailangan na, Jo, kay mga singot-singot ni, ha? Kinalang panington, Jo, dito ang lawas para healthy for me. Yeah! Come on!
1: Yeah!
0: Ay, double B, ah? Friday na uma.
1: Oh,
0: come
1: Friday.
0: On. Oh yeah. Eh ay don't know bigkan ako nga nagdisco ka ba niya nagisgot ka ni kang nga profile pic na sa uban imong uyab. Ha? Huh? Yeah.
1: Yeah.
0: Naglain akong buot. This is the froggy frog frog froggy frog froggy afternoon. Ah. Gi profile pic sa uban. Akong uya, Froggy action do. Wala. Uy, si Double B ba kayo? Uy, lahir ka si Double B, oh, guys. Ginapasayo na muli siya for the sake nga mahalin na ni.
1: Isa man tayo pulling. Isa may gusto niya pulling lingkod reggae. Pasayahon ka ng lingkod.
0: Pasayahon, maasa mo ani ang programa sa putahi sa gabi. Gimong sayo-sayo ni Double B. Diba? O, yung atong Sir BB question karong gabi una-on sa daw ang ilhanan nga toxic imong ka-workmate. Uy, ka nang, Double B, naka-experience na ba ka nga ang imuhang ka-workmate kay toxic kayo. Pero, wala ako sukay diri sa XFM Bukid na wala ko kasuway.
1: Sa ako, para magod sa ako, no, kanang toxic bitaw. Depende maguna kung love ni mo sa katrabaho. Love ko na ni mo kanan ng mga katrabaho ni mo.
0: Yes.
1: Kaya para sa ako, ang toxic yun, the moment nga mag-complain na ka, the moment nga naana kay mga negative thoughts sa company mong itrabahoan, that's the time nga mo toxic ang inmong environment.
0: Yes!
1: Pero kung love ni mo ang work, ay balak na yung mga negative ng mga kwanda, dili ka makaingon na toxic.
0: Mahalag daghag plastic sa palibot.
1: Kasanday na sila, total kanang kuan man na, kanang unsa man na, di man na mawala gyud.
0: True, dili gina, naagi na sila murag murag spices sila sa tong life eh.
1: Yes, usa pud na sila nga makapa strengthen sa imuhang kuan, imuhang.
0: Oh yes.
1: Pag-grow.
0: Kay dili daw ka effective na mag kanang trabahante kung di daw ka kasuway ano yung mga toxic nga katrabaho.
1: Yes. No?
0: Pero ang kagapo din ha double B is if in kaso na kay mga katoxic nga trabaho, pero na kay mga superior nga grabe ka masinabtanon, grabe ka makahatag og assurance sa imo nga okay ra gid ang tanan pagsuway ra ni.
1: Yes.
0: Mo ni pinakanindot sa usa ka environment. No? Not to mention, wala pa ako kasuway. Oh, kasuway na ba ko? Wala. So far, wala pa ko kasuway nga na ay toxic sa ako ang mga katrabaho.
1: Kay... Sa ako so far, wala pa ko kasuway nga na ay toxic. Eh. For my pila na ka years na ko nung work, no?
0: So,
1: wala jud ko ikuan. Gani, kami pa'y mga tighusay sa mga kanang gaingon na toxic.
0: Ang toxicity mango double B mag-start na siya kapag walay tarong na communication.
1: Yes.
0: Kaya murag na ay gap between you and that person nga feeling ni mo ay toxic gid ni siya ay kay hilason kayo.
1: As long as asabtan ni mo ang kuan, as long as asabtan ni mo ang kanabitaw, hierarchy.
0: Ah. Yun ang term. Yes. Hierarchy of unsa man na communication
1: or
0: kanang level of escalation.
1: Yes. Kana kung na kanang nasabtan ni mo na, dili ka magkakuan, no? Dili ka magkaingon nga toxic ang usa ka environment.
0: True.
1: Depende siguro kung negative na gin inyo ang tanaw, negative ang inyong pag-receive sa mga communications.
0: Mm-mm.
1: Then waka kasabot unya kanang ikaw po di po kakabalo mga tanaw, unsa sabot po sabot ni dapat mang good tuwi ang inyong communications.
0: Ay paminaw niyo sa double B.
1: Tuwi ang inyong communications, kung waka ka nakasabot na kay panahon nga mga tanaw sa imong superior.
0: True.
1: Si superior po dapat mag-instruction po nga klaro.
0: Or might as well, before maabot kang superior, dapat kamong duhang mag-settle daan.
1: Yes.
0: Diba? Para dili ninyo matawag ang usag-usag nga toxic mo ni si Zha. May nga na ba dahil nga ba? Ay, insecure, mangid na. Binatbot na ka. Alam mo na. Ako, ma-insecure? Mo ba dahil nito bag? Ako, ma-insecure? Ano ma-insecure man ko? I have everything. Charot. Pero Bita, mas gapagid na siya nga mag-settle gid mong duha. If in kaso nga, feeling mo, hindi ba gina may iwasan nga ka na labi na magbida-bida sa trabaho? No? Bidang saya.
1: Mawala na niya. Kana pong usapod, kana pong tagaanog meaning ang kanang mga achievement sa uban.
0: Ay.
1: Kanang masinahon.
0: Ala, present kid na siya.
1: Hindi
0: gina mawala sa trabaho ang mga
1: yes.
0: Masinahon. Kasi sa English na mga masinahon, do bobi.
1: Kanang...
0: Insecure?
1: English?
0: Ingitera? Ay. Bayan.
1: Pero normal na siya. Normal na siya sa trabaho. Kay murag kumbaga palaman na siya sa sudan nga malami ba?
0: Oo. Oy, kung familiar ni sa inyo, mag-message mo doon. Basing ganahan ka nga itag imong co-workmate nga toxic. Okay. Kasi kung pwede palang ipang-tag, itag yun ba? No? Pero kay basig unya, pag duty ni mo ugma, di na mo magwan na mo, magsumbagay na mo ito.
1: Oh. Nalay maghilom-hilom.
0: Ipakuanti ka ha, kay imo kong itag. Pero bitaw, 0945-443-5869 or pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live giron.
1: Yes.
0: Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong, maayong gabi. Si Mami Josefina Tinambunan, si LJ Nadayo, maayong gabi po. Si Monsky Aninion, queer po all the way from Cebu. Thank you so much. Yung pagsilip sa Facebook Live. Si Roderick Paulati, manggood na. Asa dito? Hello, watching from MCM Palambong. Hi,
1: may gabi. Thank you.
0: Ay, nagtanong. Good day, si Sir Christian.
1: May gabi,
0: Sir Christian. Ang amuang pinakabagtikpod na English teacher and the research teacher sa San Isidro College. May gabi, Sir Moraga. Wapan ni siya ni uli kay namagod instructor po na siya sa college department.
1: Mm-hmm.
0: No? May gabi, ipod. Pagaw akong crush.
1: Pagawin yung crush niya.
0: Pagawin yung crush? Asa yung crush di ho? Huh? Nang gabi iwan pop solirap crush? Asa may crush ni mo? Ako o siya? Good evening, Naminaw. Midiris may katigbian Bohol with partner Merlin Baynosa Inot Belista.
2: Thank you!
0: si Alan Arellano. Eh, may gabi, Alan. Salamat sa mga naakaroon sa Cebu, sa Bohol.
1: Yes.
0: Because live po kita karoon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City, sa XFM Bohol, sa XFM Negros Giholngan. Eh, may gabi sa inyong tanan, of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Tibok Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental.
1: Halayo man din ako karon.
0: Oh, layo kay ta karon. Si may gabi i gipang mention na magdita na ni Monski. Harold Salang all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, Davao City, Davao City, Davao del Norte di ay. Oh, mayang gabi i diha. Mahalin mong duha diri sa Lapu-Lapu, Cebu.
1: Pero nga na, unsa man pagkahalin.
0: Delikado na mga ganyan. Ha? Haha, murag pamilyar. Sir. Wala tayong mini-mention, ha? Baka kasi ano eh, baka bukas ha.
1: Sino man yan?
0: Wala naman. Si Kim Kim, oh, mura mag mga alimatok. Uy, dili ka maging una na ha. Ganahan, bedro kami ni Double B magsayo sa ayong ano. Ha? Double B? Na-recall ni Double B ang among panahon sa unang panahon.
1: Yes, katong mga panahon sa mga yes. Aqua.
0: Where are you? Si Double B.
1: Oy, manager, may gabiin din na manager. Atong guwapa nga manager, da.
0: Mo ba ni? Lagi mag... Amo o din ni.
1: Michelle.
0: Cover, ano ito, Double B, oh? Oh, diba? Magagahe! Kagahe, mas lawas. Pero mga, Double B, mugawas yun ato ang edad pag musayo, tag-pearly shell, Double B.
1: Yan naman.
0: Tanama, makita na ko sa live diri, oh. Si Julie Nura.
1: Maglagaap, no?
0: Sige, Double B, atong balik na. Mga ilhanan, nga idaran ng inyuhang mga bibi sa kahanginan.
1: Ay, wakoy labot, siyara.
0: Nanghinaw. Sige, oh. Bulito kayo na ako ni sa unang panahon lagi, Double B.
1: Ba?
0: Ano? Ayun, nakikrismas na. Ah, Moni. Ah, si kanina na lang, okay. Kuan, kani, kimbrog, nindot ni. Ha? Ayun ni, oy. Binuang. Ayun na. Ayun ni, kimbrog. Karaan rapod ka, ayun na. Kanina na lang ang mua, oh. Sige. Double B.

0: Diba?
1: Pirting kiat sa... Sa mga alimatok, yun. Gita, oy. Oy, sa inyong mga reaction karong gabi una, ha? Mag-pearly shell, tao niya, taod-taod.
0: Yes! Oy, nang laga ako ng mga... Kuhan nila yung mga joint.
1: Nang grabe. Sakit na akong kuhan ba? Akong arthritis. Manghiram ko niya sa Monsanton na plus herbal oil, ha? Kay ako na niya siyang haplasan. Okay, sa mga katropa nato din ha, ilabi na sa mga mag-asawa, importante gid ganaaw yung mga kilig moments samang sa mong ginabuhat karon ni Double B.
0: Of course! Oh,
1: kailangan na isayo, sayo
0: importante.
1: Po na ninyo.
0: Importante!
1: Yes! Kay kung wala na yung mga imunana ang ato ang relasyon, Double B, ang may tabuan na...
0: Kuan ka na.
1: Uga.
0: Ay, uga.
1: Uga. Magaga ang relasyon. Oh, di na ganahan makiglabing-labing sa partner kay wala na may spice ang ilang relasyon.
0: Tapoy, ganang mga luya.
1: Yes.
0: Streets.
1: True.
0: Grabe kagay. Streets.
1: Streets. Grabe nga, streets. Ay, nako. Ay, ayaw mo kalimut ha. Pampanindot sa relasyon, pampagahi. Ang atong Turbo Man Enhancer. Tagpila ganit ni siya, Double B?
0: Tag 85 pesos lang ang matag-kapsula.
1: Pila ka adlaw nga gahi, Double B?
0: Ato, 1 week.
1: Ah, grabe ng 1 week. Grabe ng 1 week, pero duha na kakapsula pag 1 week na na.
0: Duha kakapsula.
1: Pero kung di ka ka-afford sa duha kakapsula, pwede naman po nga isa lang usa.
0: Yes.
1: Pwede na po nga isa, pero duha or tulo ka-adlaw na siya nga gahi kaayo, Double B.
0: Oh my God.
1: Marang sa mga mag-asawa din ha, akong wala mo, wala na, nahutla na mo karon sa mga pharmacies. Add mo sa pinakaduol ng mga radio station sa XFM.
0: Yes.
1: Kaya naami diri, saka lang mo, naami Turbo Man Enhancer. Og pwede po nga mag-add ka sa mga duol na pharmacy sa inyong mga lugar. Magkita ninyo, oh.
0: So, box pa lang, dako na kayo. How much more mainaw na ninyo?
1: Correct, kid kayo mo. Una nga, dapat kid bihanga. Kung kulang na sa kusog, sa pagiglabing-labing tungod kay Perminti na lang nag-overtime sa trabaho, naakit ay solusyon sa inyong problema ang
0: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya, hey! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Balik tayo sa itong programa karong gabi yun na Double B, ang putahe sa gabi.
2: Yes!
1: Ah, basta kay nindot ng ato ang paminsar karong kay nakapanihapon na ba ya?
2: Yep.
1: Nahuman ng pangluoy.
2: It's so full.
1: Yes, it's so full. Maunang sa mga bibi na ito nga karong pala naka-tune in. Welcome po sa itong programa sa XFM Network Philippines. Live inyong madungog sa Tibok XFM Stations, sa Visayas, and sa Mindanao. Inubanan po sa inyo ang Disney Princess Bisaya version karong gabi una.
3: Alien!
1: And of course, ang ato ang nag-inusarang Double B.
2: Yes, Alien!
1: Alien gihapon!
2: Alien!
1: Makauban ninyo hang to the last 11 unya, o syempre atangin ninyo bi ang ato ang live putahe confession. Kani siya Double B, I'm sure daghan kayo makarelate ani kaya. Kaagi manggod din sa usa ka tinuod jud nga bibi nato nga nakasuway ani karon og kanang dako ka siyang problema gid sa tinuod lang.
2: Lihukan kay ko, sorry kay guys ha.
1: Batud. Ako sa sigir kung kuan kay ako panudlay Double B.
2: Okay na lang ay. Tisay kayo, tisay.
1: Tisay.
2: Tisay kayo. Namoy bisignahan mo malingkod diri.
1: Ali.
2: Magtanaw-tanaw sa inyong Disney princess.
1: Ayaw lang. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869 ang ato ang number na pwede ninyong i-text karong gabi.
2: Yes.
1: Una. Hello, BB Princess and Double B. More power sa inyong program.
2: Thank
1: Keep
2: you.
1: Keep safe, Moara, and stay pretty. It's me, Ate D, or Ate Divine ng Cebu.
2: Uy, may gabi niya, Ate Divine.
1: May gabi, maragbakan, hinagin siya sa bukid nun, puhon-puhon. Ako nakauban sa una sa trabaho, dili man siya toxic, pero ako natusok. Ha? From Ruel, Makachag ng Masbate City.
2: Ha? Kisa to
1: ako
2: siya?
1: Daw nakatusok daw siya.
2: Ay, nakatusok siya?
1: No, pag amping lagi magbaktas, lagi rin di makatusok, maglahi po na yung pasagot.
2: Masin.
1: No? Kaya murag lahi mangin ang tumong at nga mensahe gyud. Pero bitaw, usahay, dili daw na sila, dili daw na siya kuan. Dili daw na sila tawag anak, dili daw na sila toxic pero nice something.
2: Mogi na.
1: Nice sami.
2: Maskin sa kuan. Maskin sa mo na ang yapon.
1: Hindi magina masya, hindi magina siya mawala to. May gabi ninyo, Miss Cindy and Double B. Greet lang ko sa mga Arohado o Kahipe family dito sa mga UBCA. 3 Barangay Cute. Cebu City!
4: Thank you!
2: Kusog sure kita sa Cebu, no?
1: Kusog kita sa Cebu.
2: Oy, may gabi din na sa taga Cebu. Salamat kayo sa inyo.
1: May gabi po. Nice kayo mumusayaw.
2: Salamat!
1: Thank you so much!
2: Salamat! Ganahan, ayaw, may pagganahe ba?
1: Ganahan, biya kami na mga ingunan na kanang bingan mi nga hawad kayo mumusayaw.
2: Ilisa na mo ni program mag-dance run.
1: niya. Kuan. Saan na lang. Iglisod yutaan ni kaya. Ganahan po kami manayo ni Double Bison. Saan na lang. Hi Kang Swami Bandi.
4: Thank you.
1: Gikan sa Lipas City, Batangas. Weng Weng Malayon Liana from Sarangani.
4: Thank you.
1: May gabi po si Gilbert Tinglasa. Hello Cindy, shout out to Aiko sa tanang nagtanaw or namino. Ay, thank you ko.
4: Thank you.
1: Ma'am, kumusta si Bongbong ni taga Buhol?
2: Bongbong.
1: Bong? Ano na Bong? Ha? Huh?
2: Yung 85 na ano, ba't binawi?
1: Ano yun? Huh? May gabi idiha sa imuhabong. Pero bito, Double B, no? At balikan lang ito ang Sir BB question. Unsa daw ang mga ilhanan nga toxic ang imuhang kauban? Usually, Double B, kung ano sila eh. Sako ang mga observations way back, years and years and years ago. Mm-hmm. Makabalo ka nga toxic ang imuhang kauban. Kanang gamay ni mga sami, isumbong dahil ka sa imuhang head. No, kanang dili lang man siya moagi sa process nga istoryahon. Usa ka, no? So una ba sa 3 years ago na naka-work ko sa usa ka dako nga kumpanya. Mm-hmm. That wasn't 3 years ago. That was 5 years ago. nagtrabaho ko sa usa ka dako kay kumpanya unya gamay nga sami kamali lang ko og tubag sa kong customer unya siya sumbong ta kani ma'am sumbong ta kani sir kanang murag wala siya plano ba nga istoryahon ka i-correct ka since tenured man unta siya okay kanang ngiha kanang ginapang maliit niya ang mga bag-ong no labi na sa mga bag-ong hire o iyang ginamaliit so imbes nga iyang tudluan iyan na noong ginakuan gina-look down niya. Di siya gusto malabuan. Kana. Di siya gusto malabuan. Maudit siya ang tama nga term. No? Na instead ka mo ang mga dugay na sa industry, dapat ka mo ang mutudo sa mo. Kung mang gusto siya gawag ni call center, mang gusto siya.
2: Samo po, baby. Samo po. Ako, happy ko kung makita na ko nga once ka na nga tao ni Agi sa ako, ako'y nag-train. Unya, nagbabungahon.
1: Mm-mm.
2: So, kami, maging happy mi anak, kay at least, maayo day among pagtudlo.
1: Yes, di ba? Pero ka nang, nagapaningkamot ka nga, matrabaho kag tarong, tapos, iduot pod ka niya.
2: Oo, oh, muna, pangitaan lang ka po kag sayop.
1: Oo, oh, kay para, oh, ang sanction sa imo dayon is either naistoryahon ka or tanggalon ka, anak. Oh. Asa di ka nagpasikat, friend? Hindi naman ka, friend. Si friend ko doon.
2: Yan na naman yun. Mara man po kayo maimo ng call center.
1: Correct. Tagapagmana yarn. Hindi mo siguro dapat ingon na. Napod ko'y kuan. Kauban ako na siya. Kay before manggod, I worked as a VA. Pag, ma-remember na ako, dugay na kayo ko sa industry like, 8 years na ko, pero wala ko nag-base akong tenuity. O, dili ko ka nang ingon nga, tenured na. O, dapat kahit na siya, unsa ba. Tinga ko sa'yo, bago pa siyang na-hire, 1 month pala, napasikat na sa kong boss. Ano? Mailan mag-inim mo magpasikat siya, kaya ka na kung mag-chat sa GC, di ba siya? Naman siya yung mga official messages sa group
2: yes,
1: chat.
2: Yes.
1: Kung gina siya ka nang hands-on, gina siya, copy boss, ano na yun, copy boss, alright boss, I'll take good care of it, na ano, good ka nang, imbis dili iyahang trabaho, iyang ang kunon. Na? Ang ending, kung ka na ganing successful, ang yung gibuhat, happy kay siya. Oh, pero pag ganing dili siya successful, double B, ipanglaglag mo niyang tanan. Oh, manghinaw dayo na si Zang.
2: Muna sakit sa kanan.
1: Isod ka ayo.
2: Sa kanang pabida-bida.
1: Tinuod yun na siya, double B. Manang, isagit sa mga rason nga nung nakahawa ko ito nga trabahoan kay, kaya na ko nga antusan nga ko ang boss, pero di na ko kaya antusan nang iya. Wala na ko peace of mind.
2: No? Kaya kung kuan, lugar na lang ni mo yung self.
1: I even tried nga, nakikistorya ko sa iya, pero wala gyo. Dili lang man ako ang yung ginayunan, kaya halos kami nga mga tenured nga feeling niya mga pulos sa kumpanya. Ano ba? Iyagin niya pang ingunan.
2: Okay. Mga, muna gitawag, mga attention seeker.
1: Kuriks. Dobby. Sige lang kayo, muna ingon double B na, kung hilabtan niyo ang mga tao nga wala gigibuhat sa mga genuine kiga panarbaho, mabalik ka gyapon ng karma sa imo. Mapadyod na ako na uli, kay ga-training ko o pasinsilak. Ano siya pasinsilak?
2: Pasinsilak? Kinsa man na siya?
1: Ay, gano'n ko lang kung gamitin ninyo ko. May kabaluan ni. 5 p.m. to 8 p.m. Miss Cindy and Sir Double B. O, saan yung pasinsilak? Taro nga ba?
2: Paki-elaborate.
1: Pa-elaborate daw.
2: Pa-elaborate.
1: Toxic jud na, baby, if ang nagtudlo is pabida-bida. Na. Mahibalaan na siya basta murag alimango o batas. Wala, doon may alimango. Kasi alimango.
2: Kanang, tung-tung.

0: Kung baga, one-sided.
1: One-sided.
0: O, sa kay Scotch tape? Ha?
1: Kung wala na kay support, ay, nagdugay, oy.
0: Ito, nag-i-Englishan ako, double P. Crab mentality is also known as the crab bucket effect. Describes a mindset where individuals try to prevent others from achieving success. Even if it does not directly affect them, the term is derived from the behavior of crabs in a bucket. When one crab attempts to escape, others will pull it back down. Ay, correct! Huh? Ensuring that none can escape. Can escape. Can escape. This metaphor illustrates how people may act to keep others at their level rather than allowing them to succeed. Palihog ko yung sense ako sa ito ang group chat. I like the concept. So, di ba, karoon pa ko naka-realize ani nga, crab mentality ka, di ba, mga, mapansin niyo ba, ang mga alimago sa dagat, malaki.
1: At masarap.
0: Aha. Sila po, oo, kapag madakpan na ni mo si Zanya, ibutang ni mo na sila sa kabaldi, ang isa ka alimango nga gustong mutakas kay ang iyang love life na bilen. Kuan, dili na siya musugot.
1: Tabangan bira.
0: Tabangan na siya bira sa mga sipit. Nangingipit.
1: Halusa. Mauna siya, crab mentality.
0: Mauna yung mentality halusa sa mga Pinoy. Mga nagmamay-ari ng kumpanya. Kasagaran sa na yung mga crab mentality, double B, kaya yung mga tenured na eh.
1: Pero, sa ako, baby, lahi man po na ko ah. Naraman po ko nga. Namagin, bisan asa ng mga kumpanya. Maski sa mo na, mag-Japon. Pero, kaya bang mga nara ko ba nga, ah, okay. Di na lang mag-Japon na magdugay, pull-an, Japon na.
0: Bahala sa'yo din. Bahala din. Naku, magsigkuan sa inyo ha. But anyway, double B, no? Kanang murag, nagpanikad naman ganyan ito ang letter sender, no? Taod-taod. So, atangin ninyo biyang ito ang live putahi confession.
1: Yes, live na live.
0: Atas ni Pagyo na ito ang mga panginabuhian sa kahanginan. Kaya, unya, taod-taod, atangin ninyo po ang ito ang putahi confession. Dirigihapon sa ito ang programang Putahi sa Gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Cinderella and si Double B.

0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save.

0: Sir, please.
1: Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha, anhin na sa Shell.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. It's going to be live tungod kay kauban na ako ang ato ang Disney Prince. Alien po ni.
1: Alien!
0: Si Double B, mga katropa. Once again, ito ang programa inyong madunggan sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao.

0: WWB Anam na Bakas. Ito ang drama karong gabi una.
1: Alien!
0: Alien! Anam na si WWB Rated SPG po. Ito ang programa tungod kay na ang mga eksena nga basig dili suitable sa mga kabataan. Sa mga yes. Ang sa inyo hanga patulugan ng inyong mga anak, diha.
1: Tulog na mo ka.
0: Tulog na mo ka, gang.
1: Tulog na mo kay klase pa mo ugma.
0: Klase pa mo ugma. Inyo, basig dili po na mo ma-explain sa inyo, ha. Basig di na mo ma-translate sa inyo,
1: yes.
0: Ha. Or, kung sa ba, mag-lisod taon, may ma-wrong pa, may dere. Anyway, ito ang programa ko ng gabi una. Gipaloyhan usab sa tuang Santon Plus Herbal Soap.
1: Yes, tarao.
0: Oh, tanawan niyo sa live, mga katropa. Kini siya ang tambal sa mga bahog ilok, mga bahog lawas, kapag ka mga Lisbon na gani imong kalawasan, grabe na gyud. O, di na gina siya masolusyonan kay, ano man? Aw, di gina siya masolusyonan kundi po ka maligo o manglugod o tarong o magamit sa to ang antibacterial na samon. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit po sa mga pharmacies nationwide.
1: Yes.
0: Like Mercury Drug Store, spread us up sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Hi po! May gabi ikang Jessica Castroda Semene. Thank
1: you! May gabi
0: All the way from Dubai. Murag hapon sa Dubai karon. Hapon. May gabi. Alas 5 sa hapon. May hapon din ha
1: sa Dubai.
0: May hapon sa mga naakaroon sa Dubai. Alam ni Bibi Jow to kasi nasa Middle East yung ex niya.
1: Ooh! Totoo ba?
0: Totoo yun. Nasa Middle East yung ex niya na wala silang closure.
1: Nasa Middle East?
0: Ala! Sa to? Ay, nako. Necessary na, good. Hi, Kang Paul Ten Trespiat. May gabi e. Thank you! Gikan si... Asa? Sorry. Yung Erpats de yung gikan sa Saudi.
1: Ah, okay.
0: I thought man good, Bibi Jow, ang imong ex.
1: Papa pala.
0: Hindi ko naman sinasadya, kala ko kasi.
1: Papa pala sa ex.
0: I don't care. Keep her. Ay nako, hindi natin maglangay, double B, kinagpunika na to ang letter sender for tonight.
1: Yes.
0: Once again, B, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: May gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Dili na ako matuod nga pangalan. Apan kinahanglan akong itago para sa kong seguridad. Nagpuyo ko sa impasugong Bukidnon. Uga doon ako'y textmate Cinderella nga taga Bukidnon lang po. Aron ninyo hang masairan ug inyong masabtan. Ingani ang hitabo. Ay, magpa-announce siguro ko sa kung akong pangalan, ako ang number sa kuan bay. Tapos sabi, pero nangita man jud ko kanang laki nga tarong unta, uy, kanang laki ba nga dawat sa tuwa, akong naong rin pala, gang kaya mga bugas-bugas. Amina ko, Gratio. Amina ko, Gratio, ka nagprograma to. Natin nagprograma ka ron. Na-announce ang akong number. Gi-announce si Cinderella. Magpaabot ko nga na imo-text na ako. Ano, eh, magpaload sa siguro ko, eh. Adaw na nang nag-text na ako. Dobby, tanaw na ako. Mauli niya ako ang ringtone. Silipo na ako.
1: Si mo replay po ni. replay lang ito. Replay lang.
0: Abi? Unsay pangalan? Nireplay lang!
1: Reply lang unta na ni Bey, reply. Bey, reply bot ni ba? Di ni mo reply.
2: Bot na to.
0: Ala, Marlon daw iyang pangalan. Ako sang i-type niya. Taga-asa ka Marlon.
1: Taga-asa ka Marlon daw. Taga-impasugong. Ikaw. Say mong pangalan.
0: Ala. Paspasan niyo mo reply, uy. Ni-reply na siya. Taga-asa daw ko. Ay, di ko magsaba. Di lang ko magsaba, siguro.
1: See.
0: Pero ako siyang ingnan nga taga-Bukidnon naghihapon ko. Ako reply yan. Taga-Bukidnon ko, GG.
1: kanang single. Reply na tayo. Pungutan lang tayo. Single pa ba ni B? Single. Sige pa, kung kuha na ninyo. Single ka.
0: Alo, ni-reply! Alas 12 na naman sa tungang gabi, ni-reply. Akong basahon. Single. Oh my God! Tungutan na siya kung single.
1: Dugayan niya magka-reply, eh, bi. Akong dali on, bi. Ako kay ako, single ko.
0: Uy, nagpahabol pa siya isa ka-chat. Single lo siya! Hello, uy, magtulog pa siya natong kwalaan niyo, uy.
1: Single ko,
0: ah. Pa, hindi pa sa akong ma-reply, eh. Magpakit-cute sa ako.
1: Hindi ba niya sa ma-reply, ah?
0: Dobby, uy, interesado mong guro ni siya na ako, uy.
1: Available pa ka.
0: Na-text na po, di na po. May ikaw, gusto mo reply, ano, uy.
1: Nakailod kay mag-load ko, wala kailod pagsaba lang. Emergency text lang diha kung wala nakailod.
0: Nangutana siya kung na ako'y load. Timing ra ba, wala ba ko'y load? Ako na siyang emergency text. Ano po yung emergency text ko? Sa unang panahon naman eh. Pasa load. Yes.
1: Kani, dugay, may kinaka-chat. Loadan na lang ako ni
0: Bey. Mangayos ko, pasa load, Bey. Pasa load. Ay, wala naman yung usang pasa load ron.
1: Mayo kay na ako diri sa Ililion na ikuan diri. Pwede ko maka... tawag ano yun, kaning electronics na kuan para makaload ko sa iyo. Taga-antika o 50 pesos.
0: Loan! Loan! Giludan ko. Mo-reply ko niya. Giludan ko ni mo, Gigi.
1: Mata na siya. Oo, giludan tika kay dugay kika maka-reply. Uy. Sigo kay Lord.
0: Nireply na sab siya.
1: Tumbaga, saan ako mga pangatahan na diya sa text, eh?
0: Ala, uy.
1: Send ako.
0: Tanong saan akong oras, be? Pag-alauna na, skadlaw na. Ako nang tubago nang iyang pangutan. Single pa ko. Kulit.
1: Eh, single daw siya. Kami out. Reply na to, be. Apoy de de ay.
0: Ah, nireply siya. Ah, mangutan na sa siguro ko pila yung edad. Pila. Pila. Pila? Pila o unsa? Pila imong edad?
1: Ano tayo sa pilang edad? Ayaw lang. Ayaw lang. O, pangutana og edad, good? Mats-mats ra lagi ta.
0: Ay. Ala, ni-reply. Ah, ni-reply! Dobby? Ay. Kalain.
1: Pasig banata na kong type B.
0: Pasig magulang pa kung ani.
1: Pila di ay imong edad.
0: Ah, ako replyan. Pila daw akong edad. Ikaw sa una og ingon pila imo edad.
1: Ah. Ay, pila di. Ah, sige, sige. Sultian na. 25. Sinta na ko. 25.
0: Ni-reply. 25? Uy, nindot ni Tayan. Guide niya. Sige. Ano 25? Oh, baby boy, mandiay niya. Akong edad, 24. 25, 24. Tay-i.
1: Tayan. Tayan do. Ito ni i-rumble din. Sige, sige. Sige. Wala pa kay Uyap.
0: Alam eh, nangutan na siyang nabok. Ako ni-reply yan. Ano eh, hindi kidding. Lugo ko ay. Ako sa siyang pangutanong siguro. Ay, ako mutubag. Ako sa siyang pangutanong kung naasya'y Facebook. Unsa imong Facebook account? Gigi.
1: Nangutan na siya Facebook? Ah, i-search. Pa-search na ko. I-search niya Marlon.
0: I-search Marlon. Tanghan may nangawas Marlon rin ko eh. So kaya apelidoan ni niya. Unsa ako sa i-reply na isa ha. Unsa imong profile pic? Gigi.
1: Uy, nangutan na siya. Nag-reply na. Nangutan na siya unsa kong suot kong profile pic. To replyan kay maka-online na din tani. Kuan, nakakalo ko og cowboy nga kaya. Tapos naka-checkered ko, nagsakay kong kabayo.
0: Tanaw na ako ni. Mauni ang giingon nga. Naka-checkered daw siya. Akong silipon. Uy, kagwapo! Wala, alas-stress na sa kanaw. Samot ko di katulogan ni Lord. Siya bagid ka ni, gabi. Atong klaruhon ni Bicky, basi hindi ni si... Sure ka? Ikaw ni?
1: Uy, kaduwa-duwa di siya sa ko. Picture? Play na to. Yes, ako na. Yes, ako na. Kung gusto ka, chat dito sa akong messenger.
0: Nireply na. Mo-chat. Mawaw, mangkoy. Abala eh. pangalan. Magkuan ko, mag-change ko profile pic. Akong ibutang sa ChatGPT. Dapat replace my photo with girl hamis now puti kutis. Ala, guwapa na ako. Ako na i-profile pic. Ako siyang i-chat. Hala. Ako na siyang i-chat. Di na, ako nang i-send sa iya. Ako nang i-send sa iya. Good man, Cinderella. Nakadlaw nan gid mi nga. Nag-text-text min duha kay mo lagi kani mga single lagi. Excited per mi nga naay makaistorya. Makapawala lang man sa kakapoy sa lawas. Timing sab kayo, Cinderella, nga naligo ko ug naggamit ko sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mayo pa na akong panglugod-lugod, Cinderella. Ug mitingog ang ako ang messenger. Ug nang hagit siya sa kuha nga makipagkita ko no. So ay pagduha-duha, Cinderella, akong giuyunan.
1: Nang gusto daw siya makikita sa kuha. Unsa gutoy karental diri kay? Karental ko. Bilan ako ni diri sa Ilion Shell Mobility Station o niya before para na ako'y pasalubong sa iyo mga chocolates. Adto ko sa Shell Select. Dito ko'y palit. Ah, kani. Sige.
0: Hala. Misugot. Misugot. Ako ulit pa yan. Tarungan ginayin mo ang effects de Bibi Jawa. Replyan ko ni. Uy.
1: Unsa man imong gusto nga pasalubong.
0: Ano? Uy, kanang imong kalo lang. Sabi? Ako replyan ni Bibi. Kilikiligon mo sa taanin, Lord. Ika ni Denny mag-text-meet, Lord. Okay na ko, mahalag wala kay pasalubong. At type, uy, kay magkamali-mali mas taan eh. Bahala na wala kay pasalubong. Basta kay makita lang tika, solve na ko.
1: May reply na siya. Gusto, palitan na lang ako rin siya o kuwan. Kana chocolate o peanuts.
0: Peanuts?
1: Magpalit na lang ko o peanuts o chocolate.
0: Peanuts! Balik-balik, peanuts? Wala, kuy. Ako replyan ni B. Ay! Failed naman, hinoon mo naman eh, Lord. Palod ko ni Bibi Jow, be. Bibi Jow, lodis ako, be. Utang lang sa... 50 lang.
1: Sigwinta lang, sige.
0: Sige. Giludan ako. Salamat, Bibi Jow.
1: Tingulan na des, Bibi Jow.
0: Replyan ko ni. Kanus a ta magkita.
1: Uy, nireply na siya. Wadi siya kabalo ha. Karun ko magkikita saya. Magkita ta karun. Simba ko ni. Kita ta karun. Palit lang kong mga pasalubong.
0: Agad agad? Ngayon agad? Oh my God! Saan ko na lang mani? Ako mga bugas-bugas. Wala pa pwede nawa? Tagkura ba kain ni? Saan mani? Uy. Pero kung love ko niya, ano love? Magi siya ng uyab. Abala na ni, magkita lang siguro mi pero saan mo na ko niya kung naong nagko kayong bugas diri, nasa lo, nasa tuo, nasa wala, nasa angtang, nasa ilong.
1: Gaya niya, gaya niya makareply. Lahit na ba kong feelings ni sa iya ba? Well, there's something wrong na gyud.
0: Ako na lang siguro na siyang replyan. In love na ba ako ani niya ay. Ako ni replyan pi. Wala bang gwi baligya diri nga santon plus herbal soap diri sa amuha pa. Tao man ni pagkaayo ni akong bugas ani ron, replyan ko na lang ni.
1: Kuha pa ba kay siya?
0: Maulaw.
1: Kuha pa siya profile.
0: Maulaw ko. Makikita ni mo kay woke up like this pabaya ko.
1: Ha? Layo naman lagi sa iyahang picture iyang profile.

0: Toby, kadali lang ha. Unsay, asa naman to akong keyboard? Unsay, color sa imong Nina. Nina!
1: Muntan na siya, si color sa si Nina. Reply na ko, naka-white polo ko, naka-maong, naka-rubber shoes.
0: Hala, siya gudin ang nakita na ko sa may Dian Space Shop. Kagwapo! Paulaw mo sa kaani. Bahala na ni. Ang akong gisuot, nagka-gown og black. Nagdala kog kutsilyo. Kandila nga itom. Og nag-high heels na 7 inches color black. Jen.
1: I-reply na. Bibi, open ako, Bi. Nakagawin og itom. Nakakandila. Uy! Sabi, hadlok ba yan?
2: Waka, Kuya Pe!
0: Ano ang
1: umalbal? Ano pa yung kutsilyo? Sayok. Sayok galing ni Murag Maruntong tani ba? Pero bahala na. Bahala na ni. Naalaman yung kudiri.
0: Ito upo dahi siya nga nakagawin ko gitong. Ako replyan. Actually, nakasayal kog mubo. Naka-crop top. Color yellow. Na ako'y bulak sa kilid sa dalunggan. Tanaw diri sa dapit sa baligyaanan og siopaw. Sent.
1: Reply na. Uy, siya dito na yun, nakakraptap. Wow.
3: Hello, Marlo.
1: Kagwapo na ito na. Hi, how are you?
0: Nice to meet you, Marlo. Ulang man sa tanya.
1: Nice to meet you too. Saan di mo ngalan, uy? Kailan na kasakuha ko, wapak ko kailan ni mo.
0: Tagra ko, babes.
1: Ay, babes? Amay na, kay babes para diritsu na.
0: Sorry kay Marlon ha, gatabon-tabon ko sa kung now. Kanang
1: namang... Dakuha siyang bugas, uy. babe? Okay na ka tawag, babe?
0: Oh, basing ganahan ka mag-practice.
1: Dakuha yung bugas. Okay, yung bugas sa madali.
0: May tutok siya na ako. Don't you remember
1: you told me you love me, baby? Pero, sige lang. Okay lang, mag-practice. Practice. Ay, sus, ako nga lang yung diretsuon. Kaya dito rin niya punta pa ingon.
3: Tama.
0: Ayaw. Kuan ba ka nang... Maulang mong gumagtanggal ani ako ang mask. Kay basing kuan ba ka nang... Basing manghinaway ka sa kuwa ba?
1: Pag-i malatay ang bugas.
0: Nagkaon mong kudagang kay mais.
1: Modi nga. Mura po og mga mais ng kuwan. Joke.
0: Unsa?
1: Dili ba? Wapa ka, uy.
0: Mo ba?
1: Wapa ka.
0: Nagigopahan siya na ako. Bitaw. Marlon, tawag lang ko kuwan. Tawag lang ko ka ng kuwan, Marlon. Tawag lang ko og babes. Practice na siya kung uyabon ko ni mo.
1: Isgot naman lang kung uyabon. Iskot naman lang kag uyabon. Uyabon lang. Uyab na lang ta.
0: Unsa? Kapaspas ba? Di ka mama discourage akong now?
1: Sige lang kun. Wala man sa naong nang kuan kun. Ang importante ang heart man. Pero takot sa kay bukas. Importante heart man. Pero mas hindi, makaya rin ng mga sabon-sabon, mga Sancton herbal soap, mga glutathione soap, mga clear skin glutathione kojic. Sigma, tanggal rin na.
0: Nang hinaway ka sa kong naong?
1: Adili, magkay, ikuan man mo ka nang iklaro, wala man mo di.
0: Nang hinaway ka sa kong naong?
1: Wala, uy, wala ako nang hinaway.
0: Kabalo ka, nagnituyo siya ko ka, hindi niya. Kay abin ako ka nang naghutang ko kwarta sa mong silingan para na ipamasaya, nung kitaon ka.
1: Uy, sorry.
0: Sa karun?
1: Uy, dili, uy. Ay, kalimti to, naong samtaw ka ningon, magkaw ka nga, mainlab. Ma sa ni mo sugot ra day ka nga muyab sa ako nga ingon ani akong naon
0: ni magod
1: uy kaksin lexin huwap ning likod bi
4: nganong naghilak na siya sir
1: ah kuan kanang
4: sir luya lang mo kuban si nagkuki na siya buga sir ay
1: sa mga marites. Uy, mga marites. Ah, wala. Nagkuhan na ni siya kay na-emotional. Kay first time ko na mo nagkita niya. Kanang, wala siya nag-expect nga magkita meron.
4: Sir, so, kuya kayo ang buga, sir. Kaya murag muna yung namuli sa Dian's Bake Shop.
1: Ikaw, inawayan kay Karol. Kay isa na lang siya ka na ko. Ramo, gani ko nang inaway ni mo.
0: Muli na lang ko. Lain bang mo.
1: Muli na lang ko. Ayo uli.
0: Tuod man Cinderella. Ni uli gid siya kay nalain gid siya sa kuha. Kani pong tindera sa Dian's Bake Shop. Grabe pud kayo ni siya makasilip. Grabe pud kayo makamarites. Moto Cinderella nga nakonsent siya jud ko sa tinuod lang. Kanang na ako sa point sa kong life ba nga, pagtanaw na ako siya, ma-inlove jud ko sa iya, guwapa gid siya Cinderella. Apan maka-disappoint lang kay daggo gid kay siya bugas. Kanang murag kaulaw ko nga magsuri-suri mi. Unya ang makita sa mga tao sa iya ha. Ang iyang naw nga daggo jud kayo Cinderella, like mura siguro murag munggos ka daggo. Nagugid kayo, Cinderella. Di man singong nga hinawayon ko. Kaya lang, murag ma-turn off ko kay murag di man gid siya kapanghinlo sa yang now. Moto, Cinderella, sa kong pagkakonsensya, ako siyang gitext og balik. Kay gusto na lang po ko nga makipagkita sa iya, ha. Knowing na, uyab na rabaming duha.
1: Chatan ako, B. Babe, musta na ka diha, Sen?
0: Puya bangon
1: eh. Satan pagin ako siya.
0: Ako sa nitanggalon akong bugas be.
1: Babe, sorry kayo atong last akong pagkita ha.
0: Ah, naman to kong keyboard eh.
1: Sorry. Pwede ta magkita usap.
0: Ay, nagchat akong amiga nga si Ann Abapo. Ako sa nimbasahon be. Lady Black, maayo wala nagpasan og sanggot o niya nagsakay silihig. Si Anpod, uy. Nishare lang gani ko sa imuha sa kong gisuot tong last na mong kita ni Marlon. Ako sa nirepayan siguro si Marlon eh. Takunsen siya daw siya. Kay ubos man giapon ko eh. Para na. Kitaon lang siguro na ako. Kiming ako naman pong kuniyaw eh. Kita unti ka, kanos aman.
1: Nag-reply na siya. Kanos ado, hapoy di karun kay bakante ko.
0: Karun? Reply na ako ni. Paspasan ako ni kay pasing mo na ni oras. Sige. OTW. On the way.
1: Sige. Sige, mag-prepare ko.
0: Tuod man, Cinderella. Nagkita aming duha. O sa pagkita na mo, Cinderella, Kitagaan dyan ako kung kaugalingon og chance. Huwag akong gipaningkamutan nga di ko manghinaway sa iyaha. Atong una namong kita, ako nang giingon sa iyaha nga pwede siyang mugamit og Santon Plus Herbal Soap aron mawala ang mga bugas-bugas sa iyang naong. Since naaman na siya'y antibacterial effect, makatabang gid kini siya. Dirimi nagtambay sa my Mercury drugstore aron makapalit gid siya. Pero karon Cinderella, sa pagkita namo, lain na usab ang akong na-found out sa iyaha. Hi, Marlon!
1: Hi, babe! There's something fishy?
0: Marlon, uyab na magigta ka na. Pwede ba ko nga mugakos?
1: Sige, gakos!
0: Nga nagong murag panabon man ka sa imong ilong.
1: Wala, oy, kay kuan magod ka na basig matulog kong sipon ba?
0: Ha?
1: Kasi matulog kong sipon kay nagkuhan, suba mo ko niya. Suba itong kong chat-chat ni mo may suri niya. Ano, naulanan ko gamay niya. Mami, kita ta karun, medyo kuhan man, something fishy akong sipon.
5: Yummy.
0: Ganun ka?
1: Ilog.
0: Ano kami siya? Ang katabon-tabon mo niya sa ilong.
1: Sige, baro. Guno niya ligo. Guno ba? Kasi guwapa na buong taon na pibugas yung buong ilo.
0: Marlon, nabay ba ho sa kuhang? Murag ka pa nahabon ka namang gin, murag di namang gin makaya, guro? Nakatamak ba ko o kuhan? Landmine?
1: Hindi, basi tanawa doon yung TLB, basi nakatamak ka.
5: Yummy.
1: Ah, wala.
0: Wala man?
1: Wala. Sipon na niyo, sipon na.
0: Mau ba?
1: Kanang kuan to. Naman tayo dire sa Mercury. Na may baligya din na nga. Kuan. Baligya din nga Santon Plus. Santon Plus Herbal Soap. Pagpalit, anak, kay makatabang na sa imuhang kuan.
0: Sa unsa?
1: Sa imong health. Health sa imong nao. Para mabalik to kahamis. Guwapo ba na siya sa lawas kay magkapahumot.
0: Ginaingon ni mo sa kong abaho ko?
1: Uy, humot ni mo, oh. Humot kayo kong uyab.
0: Naguba man lagi ng naong ni mo. Karantinood, parang kahit kung nukubi. Unsa mag yun?
1: Ganang. Basta, gamita lang ng sabon. Ako na'y palit ha, ako'y palit. Ako na'y tagsayang.
0: Unsa mag yun? Kamu na pa?
5: Yummy.
0: Tungo na natong kita. Akong bukas imong napansin. Karon, naakay diliingon sa kuwang samang cute.
1: Kuwan ka nang singtanon ka?
0: Ha?
1: Dali na ba kasingoton?
0: Patay. Patay akong likod basa. Patay akong ilok basa.
1: Pero okay
0: basa.
1: Na. Okay na. Okay na kayo na.
0: Hala? Hala? Ano na nalima ko? Mali kong ilok?
1: Okay, lagi kayo na, babe.
0: Ha?
1: So, gamit ka dito sa sabunahan. Kuhan mo, ha?
0: Kanang... Marlon? Excuse usa, ha? Kanang... Marlon? Gisugo, manggod ko sa kong mama nga mamalingki ka na...
6: Chismis!
0: Kanang Marlon, uli sa ko. Kita lang ta balik sa sunod ha.
1: Okay, sige.
0: Sige, Marlon. Sige. Cinderella, pagkagwapa sa kong uyab. Apan Cinderella, niabot na sa point nga dapat naunta na ako ang iyang mga bugas-bugas sa nao. Pero Cinderella, di ko kadawat sa baho sa iyong ilo. Naglibog ko, Cinderella, kung unsaon na ako pag-ingon sa iya, ha? Gakaikog ko. Maikog ko mo ingon kay basig makaingon siya nga hinauhayon kay ko. Pero Cinderella, nalipay jug ko nga ang ako ang ka-textmate kay Ron. Ako ang love life. Babae nga ako nang gimahal. Apan Cinderella, kalibog ko kung unsaon na ako pag-approach sa iya, ha? Nabi siya malain na ako. Tungod kina ni Maho gid siya og ilog. Para sa putahe confession, gikan sa impasugong bukid noon. Marlon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bali kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Ay, nakunaling ako, Double B.
1: Ako po gani. Sus, lami po ang tadili undang ang drama na. Hapit naman po day ang kwan.
0: Uuwi na din kasi tayo. Ay, sanay mga komento diya karong gabi una para po sa story sa itong letter sender na si Marlon. 0945-443-5869 ang ito ang numero na pwede ninyong i-text or tawagan para maghatag mo sa inyong mga buluanong tambag sa itong letter sender. Importante siya, Double B, nga kapag ka, dili lang sa makipag-meet kasi mga uyab or anything, as a part of a personal hygiene, kinahanglan humutgig ka. No? O kung mapansin mo, ginapaningot ka, kinahanglan dyan nga maligo ka, manglugod gud pug kagtaro.
1: Kanang, ikaw man ang nagdala sa imong lawas, dapat mani-ejud ka unsay mga red flag, unsay mga weakness nimo, unsay mga kuan. Ikaw may nagdala na dapat i-identify nimo na dayon kabalo ka unsa pay mga solusyon ana.
0: Uy, tinuod ka ayon no. Kanito ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot gid kay na siya bilabi na kung nano dagko kay kag bugas. Nya baho kay kag ilok na amang gikinsa siya antibacterial properties, makatabang gikinsa siya sa imuha, maalibyuhan ang imuhang problema sa kalawasan.
1: Yes.
0: Na kitay color Double B ato siguro ni entertain, murag wala na magitay igong oras na unsa naman ni. Pero sige lang gihapon.
1: Okay,
0: hello,
1: may
0: gabi.
2: May gabi.
0: May gabi po, kinsa ni palihog?
2: Si Pedro ni Bi sa Karkar.
0: Sige. Wow. Double B, ikaw na bahala, Double B.
1: Hello, may gabi.
2: May gabi.
1: Sige, unsa man imong matambag sa tong letter sender karon nga si Marlon?
2: Ako lang ikatambag ni Marlon kung tinudanay siyang nahigugma sa babae. Iya na lang yung pangkahan nga mo na iyang lipuan. Karang usay na dili niya mo yunan ba kay magsige sa gutong utong kay baho niya. Ma may ubos man lang ng babae kay nagdan na lang sa niya. Iya na lang pangkahan para bitaw nga maka bantay sa tiyan niya, makapausap, makakuha sa tiyan na makapanglimpyo sa tiyan kagalingon. Grabe, isang biyana eh, di mo sa kibawang malimpyo po.
1: Sabot pa sabot niya, tabangan na lang ni Marlon.
2: Tabangan na lang niya.
1: Supplyan na lang niya, Santon Plus Herbal Soap.
2: Soap, oh. Ano na lang nga, para alipit na niya. Naikuha mo sana, in love sa nang biyana, yan na lang yung tabangan.
1: Oo, diba? Sakto-sakto.
2: Ano na lang? Eh, luoy man po.
1: Luoy man niya, nainlab na po siya, no?
2: Eh, naiubos ba ito una, kaya yung ikuha na katong bugas. Yeah. Karon, sa ikaduha na po, kaya pagkita na, nalapong sa siya sa yung ilong, sa baho. Makuhan sa gitba, may ubos mo ang babae sa side. May layaw ang pagkahal. Kaya kung puhon, kung maka, magdayong gisa panglitan, makagwanta din siya, may unana lang yapon, di. Yan na lang yan. Kwan, mintas tanto ka bago pa. Niya karoon mahusap, mahinangin na nag-usap ba?
1: Aroon mahumot.
2: Aroon mahumot na niya. Kay guwapa, mangkurang ingon siya, di. Anak ni Prince lang kay Baho.
1: Oh.
2: Pero, wala ka magunas gamit. Kuha na nas pang limpyo. Ate sa lawas.
1: Sakto.
2: Oo. Oh. Maroon na ko'y kwan, Double B niya. Salamat ninyo kay, wala na ba'y uras?
1: Oh, okay ra kayo. Basta ikaw, amo dyan kang ipasulod.
2: Mula lagi niya. Mula na yung kuha ni Marlon. Kung sinudan na isang higugma sa babae, yan na lagi yung pagkahan. Harap saan maka.
1: Supplyan niya o Santon karon kay sulod. Oh. Supplyan na po niya turbo.
2: Siya na lang mag... Siya na lang mag... Siya na lang. Siya na lang turbo.
1: Okay. Salamat kayo sa imong komento karong gabi o na...
2: Sige, bye-bye din. Salamat din yun doon, ha?
1: Bye-bye. God bless.
2: Bye-bye. I'm paying for more dia.
0: Apa? Tama bito to yung giingon ay.

0: Good. Basta kung love ni mo siya, eh, instead of imo siyang imak, instead of imo siyang sawayon, imo siyang katawan sa mga flaws ni sa kalawasan,
1: tabangin
0: na lang. Oo, nga para mapa-improve ni mo siya. Kay, mabitan ng uban din ha, AWB, ang advice sabi na sa mga mahilig mag-cheat. Kaysa mag-cheat-cheat mo, pagwapahan lang nagsamot inyong mga partner. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kay, from that, sus, asaragod.
1: Tinood.
0: Tabangin na lang lagi ko. Ha? Madala pa natin mong ipon?
1: Yes.
0: Ako na ginibaligyan ng iyahang kuan, iyahang Marpil Double BK, wak na pusli.
1: Ah, magbuang ano man, sayang.
0: Hindi mo yung suot to, hindi, ito na lang ibaligya.
1: Ibaligya sa lain, ipenda.
0: Kuan, kailang second hand. Pero bitaw, wala namang kita iigong oras, pasensya jud kayo kung medyo na short ko na itong oras to, kay naglami ang drama. Sa mga daghan naman kay tag-karakter karon na may nag-apil-apil good. No? Na may mga nag-join-join, mga Martis kayo. Ay, nako. Pero B2B, double B para si mong final words for tonight.
1: No, salamat kayo sa inyong pag-uban-uban kanamo, sulod sa duha ka oras. Hangtod sa sunod, ugma sa, ay, kuha na karon no, Thursday, magdungog-dungog na po kita o magkita-kita sa Domingo.
0: Aha.
1: Sa ngala na lamang sa Tibok Persa sa XFM Philippines no sa Tibok Persa sa atong kauban nga gwapa si
0: Char.
1: Ato ang Cinderella.
0: Salamat to Wolvie. Bitaw sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Kung sa mga adlaw karon, unsa mang adlaw og maon sa mga adlaw sunod adlaw, I hope na okay lang gihapon ikaw.
1: Yes.
0: Pilian lang gihapon ang imong kaugalingon kaysa magsikag pili-pili ana niya nga dili ikaw ang iyang gimahal.
1: Grabe pud oi.
0: Yon.
1: Sakit.
0: Aray.
1: Sakit ikaw pabalon te.
0: Oh gani. Pabalunan gyud kay para aware. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimaw tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

Thank you. Thank you.

people, I'm going down.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung pong mga linggo dito sa ating pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwaan po natin ang ating pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng ating pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Program po natin, makakasama rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baca. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maayosayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahabalin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padali niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search niyo po, Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, pwede rin kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lot 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang ating po mga produkto, puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga samahan po natin, kung meron kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santong Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa ating pong pangangatawan?
2: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh. Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response ng ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines, ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all, ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury, ano? Ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para ang magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-ano natin, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So, ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba, yung mga psoriasis, yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung maging immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo, or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw, at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: Kasi mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pong pangangataw, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algy. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. Mayroong malit sa iyong pangangatawan.
2: Posible nga yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
1: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po ng pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa ating pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, ano? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan nandun yung injury.
2: Kaya usually mainit yung temperature sa area na namamaga.
1: O, kaya sa mga kababayan po atin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun yung paikot nung dok, mainit, ano?
2: Yes,
1: o, kasi, ibig sabihin mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga, ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon. Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano dyan, problema.
2: Kabaliktaran naman ng gangrene. Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
1: Salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po mga kaibigan yung pag-decay niya. Ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory mga kaibigan. Ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon, at the same time, yung nutrients na dala-dala po niya mga kaibigan ay mas nakakatulong na mapabilis po ano yung pag-heal dun sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
2: Ayan. Karagdagan pa dyan, partner, ang Santum Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok, na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake na una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga talubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
1: Mm-hmm.
2: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o nahuhold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Dok, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
2: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Kaya sa mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po na yan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santon Plus Gold. At sabayan nyo rin ng Santon Vitamin C. At ang ating pong pinakabagong produkto, ang ating pong Premium D3. Para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamaga na yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text 0969-609-6545.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Yes! Mag-Sentan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorea.
4: No more!
5: Sentan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Sentan Plus Herbal Oil.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulegan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
10: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
11: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
10: So I take Premium D3
11: araw-araw.
10: Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So, mga kabayan po natin, na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan tayo na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. No? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganoon na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din dok ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahin niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta doc ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
2: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement, ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila kasi nga may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala silang mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyo ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yeah, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch, meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastro Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
12: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, yung mga discounted products po natin mga kaibigan. Ha? Oy, Doc, mayroong nag-text dito. Ano? Eh, medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Foods Blend for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan Negros Occidental.
2: Oo, tapos dyan dumarating po tayo sa edad na yan, na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo lang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butika malapit po sa inyo.
1: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
2: Seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc RG, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men. Nakado, kulang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners. Ayan.
2: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana Ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mamiling ngal, Sir Michelle Hinas, pansamantala mong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Mga katropa! Exciting dito!

0: mina mo bayo. Nindot ka ni Piyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, mag-igala, ayaw mo ka to ni Max, kay Bukmuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, isayama na.

0: Hoy, pre, kung saan mo nang nagigiras mong hapon, pataka ka man niya.
1: Hindi, ang munang lita, tulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon, pispisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilatino na to.
0: Ayaw na to, ang madali ah.
1: O, sige, ang malagay.
0: O, sige.
1: Okay. Dali.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggal.

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magkikis. 90 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako parantaw. Sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan ang makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, kung hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man nausap ang imuha na uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imene aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang diyan, pero nagkwagwa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sehesto. Na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix.

0: inyong lugar.
1: Vision Max, daghanang natabangan.
2: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw, sir ice ko perme. Abi na ko sir ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige ang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, dinundayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Mga katupa, excited!

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa presyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
2: Mga katupa, exam!

0: Line,
1: headed by Chief Alan Comiso.
2: Stong, pagpilay niyong gasolina.
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Katrupa. Exciting!
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang lokal, suspek sa pagpatay sa LGBT members sa Malaybalay City, Malampusong, nadakpan.
1: Headlines. Headlines.
2: Samtang Farmcrest, nagpasidaan nga mupasaka o kaso batok sa mga residente nga nikuha sa mga baboy.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang regional, backrider nga ginang patay humanaligsan og truck sa Davao City.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang national, Malacañang nagtuo nga diversionary tactics ang balita nga nadakpan na si Senator De La Rosa.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang international, 112 kasakop sa usa ka pamilya. Gilubong sa Gaza, tulo ka tuig human sila nabatay sa Israeli airstrike.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang sports, Ayala abante na sa second round sa National Bank Open.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang pangkalusugan, mga warning signs sa dengue kinahanglang bantayan.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang

0: showbiz, babae ginakop tungod sa pagbaligya o peking ticket sa BTS. Og sa balitang kakaiba, babae sa Mexico, pinakaunang abogado ng adunay Down syndrome.
1: Headlines. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita
3: sa bundang kauban si Katropang Halilu Tapios.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, dit sa 7 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. Ug kini ang
1: Express Balita.
0: Madungog day kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment. Ug Busay Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages, mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon.
1: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita, sa balitang lokal.
1: Balita sa lokal.
0: Malampusong nadagpan sa mga personay sa Malaybalay PNP, inabagan sa Kalilangan PNP. Ang suspek sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidon. Pasado, alas 12:56 sa kadlaon, Agosto 6, 2026. Gila ang suspek na si Renny Boy Sandulog, 19 anyos o residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up og curfew operation ang Kalilangan og Malaybalay PNP batok sa suspek. Human nakadawat og impormasyon nga nagtago-tago kini sa mong dapit. Apan dihang giduol kini sa usa ka police officer aron si tahon sa paglapas sa curfew. Kalit matod pa kining nikuot sa iyang hunting knife og nisulay pagdunggab sa maong pulisa. Hinon paspas nga nakalikay ang maong pulisa. Ubang uban usab sa tabang sa mga kauban ni ining kapulisan, daling na subjo ug nadakpan kini. Gikumpirma usab sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspek sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nelbert Betty Dunggo Benito dito sa Barangay 1, Malaybalay City nitong Hulyo 27. Narecover usab gikan sa suspek ang usa ka hunting knife. Sumala sa suspek, iyang nahimo ang krimen human ni Butyag ang biktima nga maot kini og lawong o gisundan pa sa pamalikas samtang gimakak niini nga iyang gipanamastamasan ang biktima. Sa karon, magatubang kini og kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon gawas pa sa naguna niining kasong murder.
1: Balita sa
0: balitang lokal. Nagpasidaan karon ang kumpanyang Farmcrest Ventures Incorporated nga mupasaka sila og kaso batok sa mga residente nga nikuha sa 92 ka mga baboy. Sa official statement nga gipagawa sa kumpanya adlaw Huwebes, Agosto 6, padayon kining nanawagan sa mga residente nga ibalik ang mga gikuhang baboy. Kahinumduman nga nakagawa sa mga baboy gikan sa nabaliktad nga delivery truck niadtong Agosto 3 sa Purok 3, Barangay Patpata. Sumala pa, nagbiyahe ang ilang truck, karga ang 200 ka mga baboy paingon sa ilang contract grower nga BMH Farm. Apan tungod sa kadanlog o kalapok nga dalan dala sa sigi o gulan, kauban na ang human error, nabaliktad ang maong truck. Nakagubot ang mga residente dihang nanggawa sa mga baboy gikan sa natumbang truck Bisan pa man gipang ingnan sa mga trabahante sa kompanya nga dili pwedeng panghuaon ang mga baboy, gipang kuha gihapon kini sa mga residente og iya-iyang nagbitbit. Sumala sa Farmcast, gikan sa kinatibuk ang 200 kababoy, 68 ang narecover sa dapita ug 40 ang voluntaryong giuli sa mga residente. Nagpasabot nga 22 ka mga baboy ang pabilin pa nga missing o wala pa gihapon na recover. Nakikoordina na ang kumpanya ngadto sa Bataan sa barangay Malaybalay PNP ug sa Mayor's Office alang sa mas lawom nga imbestigasyon gamit ang mga nakuha nga hulagway ug video sa lugar. Samtang sa balitang regional. Back rider nga ginang patay human aligsan og truck sa Davao City. Sa irontang detalye sa report, pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
4: XFM Report.
5: Ngilngig nga kamatayon ang nasinatian sa usa ka ginang human kini aksidenteng naligsan og truck sa daang Maharlika Road, Barangay Ilang, Davao City. Pasado oras dyes sa buntag ning milabayng adlaw, giila ang biktima nga si Falya Dulunan, 56 anyos nga taga Panabo City, kinsa nasayrang angkas sa single motor nga gimaneho usab sa iyang bana nga giilang si Edito D. Traya, 57 anyos. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, susama ang padulong sa southbound area ang magtiayon ug nagsunod niini ang usa ka wing truck maneho sa Osaka Ervin nga taga Tagum City, Davao del Norte. Tungod matod pa sa bugat nga dagan sa trapiko, hinay-hinay lamang nga nagpadagan ang mga biktima subay sa inner lane dihang giingong wala kini nabantay sa truck driver ug nabanggaan. Tungod sa impact, nalabay ang back rider samtang nalambusab sa kalsada iyang bana ug wala damhang natunong sa likod nga ligid sa truck ang maong asawa. Hinungdan nga nadaroh ug nalatayan kini rason sa naangkong fatal injuries nga halos gikaputol sab sa tibuok walang bahin sa iyang tiil. Gipaning kamutan kining madala sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa niatiman nga doktor. Sa pikas bahin, gilayong gikustudiya sa Bunawan Police Station ang driver sa truck alang usab sa tukmang disposisyon nga posible kining magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nunot niini subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug paggamit sa mga kadalanan ug musunod sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya ug luwas nga makaabot sa nagkadaiyang destinasyon. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon.
4: Balita regional, balita sa regional.
0: Sa Bungan, sa Pulumulok, South Cotabato, gisaway sa Mayor human na bulgar nga gagamit og betting machine. Ania karon ang report pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
4: XFM Report.
6: Nag-alboroto sa Kalagot si Pulumulok Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulumulok Sports Complex sa Pulumulok South Cotabato tungod sa pagsupak sa mayor's permit nga gihatag kanila kalabutan sa pagtugot kay magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Sumala sa mayor nga nakadawat silang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak og sa pagresponde, napamatud-an nga adunay betting machine, hinungdan gisaway ang management og nagpaluyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siya maayo tungod sa kanunay nga wala pagtuman sa balaod sa Pulumulok. Makapila kahigayon na matod pakining gisaway apan nagpadayon sa pagsupak, hinungdan wala niini na punggan nga makapagawa sa iyang gibati o gigisi ang permit.
7: Sabi ko, ano man di ay ang purpose aning permit? Pero wala ba na akong gigisitan? Diba? So ano man di ay ang purpose aning ang permit? Diba? Ano na akong?
6: Dugang pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyonal nga pamaagi maong dili gayod kini patas.
7: Putong bet sa mga common individual dito sa machine, do wala na siya, ako do hindi makita nga may tax sa BIR or any local government. Tanan nga bettors manggod within the sabungan dito mo taya. So walay voice dito, sulod dito tanan sa operator. So that's why amo pa nang wala nakita siguro sa ato national government.
6: Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo ug investors sa ilang lugar nga kanunay sundon ang balaod. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag-Xanthone Plus Gold herbal capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
4: XFM Report. Balitang Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:15 na sa bundag. Mga katropa, kapiba nga anti-cancer ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang usab. Aron ang problema sa timbang masolusyonan. Sulay mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay vitamin D3, mangosteen o stevia. Kinipuno sa antioxidant o anti-inflammatory properties nga makapaubos pa sa mga blood sugar level. Mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar ang Premium D3 Coffee Mix.
4: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa Balitang Nasyonal. Ipadayag sa mga opisyal sa House of Representatives ang ilang dakong pasalamat sa Supreme Court sa pagpanalipod o pagsuporta sa ilang constitutional power taliwala sa mga legal nga hagit. Namugo si House Prosecution Panel Chief Representative Jinky Luistro nga ang Korte Suprema mismo ang nagpahamtang sa pag-ila sa eksklusibong gahom sa Senado. Isip pa usaba na impeachment court aron na musayod ug mo-desisyon sa tanang kaso sa impeachment. Alang kang Luistro, usa kini kamaayong balita kay timailhan nga buhi ug naglihok gihapon ang demokrasya ug ang batakang balaod sa Pilipinas. Gumikan sa pagka-dismiss sa tanang petisyon, gipalipayan sa mga liderato ang katawhang Pilipino sa pagpadayon sa katungdanan sa miyembro sa prosecution. Tungod sa maong hukom, gipangandaman karon sa mga piskal ang pagsugod sa formal nga trial sa impeachment court. Gilauman usab nga mas magpadayon ang ilang pagsilbi o pagpatuman sa ustisya nga walay ginapigan.
4: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Giisip sa Malacanang nga usa lamang ka diversionary tactics ang nikaylap nga balita nga gingong nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa tungod sa gingong existing arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Nanawagan ang palasyo sa publiko nga magmatngon og susiyon ang tinubdan og motibo sa mga impormasyon nga gipakaylap. Hilabi na ang mga balita nga wala pa na pamatud-an pinaagi sa opisyal nga kumpirmasyon. Sa laing bahin, nakanayon si kanhi Presidential Spokesman, Attorney Harry Roque, nga aduna kunoy nang hudas o nagtraidor kang Senador de la Rosa. Himo ni Roque ang mong pahayang pinaagi sa usa ka online post, humanikatag ang mga balita kabahin sa gingong pagkadakop sa Senador. Samtang, gipang himakak sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno ang mga taho nga nadakpan na si de la Rosa. Nagpahayag ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police o Department of the Interior and Local Government nga wala sila'y opisyal nga impormasyon o kumpirmasyon kabahin sa maong aligasyon.
4: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa Balitang
4: International. Balita sa
0: International. Sintuduse kasakop sa usa ka pamilya gilubong sa Gaza. Tulo ka tuig guman sila napatay sa Israeli airstrike. Sa Italia sa report pinaagi ni katropang Dave Viniralao sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
8: Gilubong sa Gaza City, ang kapin 112 kasakop sa pamilya ni Abu Shaira ug Hasaina. Tulog katoy guman sila napatay sa Israeli airstrike niya itong Nobyembre 23, 2023. Gatosan ka mga residente ug mga kabanay ang nitambong sa seremonya sa paglubong sa Baptist Cemetery. Diin ang mga lawas sa biktima gidala sa kapin 100 ka stretcher nga gitabunan sa bandila sa Palestine. Matod sa mga naluwas nga ang sakop sa pamilya, hapi tulog katoy dilang gipangita ang mga lawas sa ilang minahal o ba ng Gaza Civil Defense dungan niini. Nga usahay kamot lamang ang nila gamit sa pagpangita tungod sa kakulang sa mga excavator o uban pang heavy equipment sa lagunob ng mga lugar. Matod ni Muhammad Saini, usa sa mga sakop sa pamilya, ibalik ang dakong kasakit sa ilang panimalay samtang ilang gilubong ang ilang mga minahal. Ang maong airstrike na itabo sa unang mga bulan sa gubat tali sa Israel o Hamas nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga sibilyan o grabing pagkaguba sa maong komunidad. Mga katropa, aron malikyan ang stress sa matag-alaw ni Mumbulaton, pag-inom mo pagtimpla sa healthy kape, ang Sutton Plus Coffee Mix. Alang sa Negyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang David Naralao. XFM News.
9: XFM Reborn. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:20 na sa buntag. Mga katropa, maglisod ka na o liho ka tungod sa pamaos sa kalawasan. Tingnan naman, aduna pa arthritis o rayuma. Mga katropa, sulay ang haplas sa Yes to Health nga Sutton Plus Herbal Oil tungod kay maayo kini sa pamaos sa kalawasan, rayuma, arthritis, ingon man sakit sa tiyan. Maayo sab kini ngadto sa mga buntis. Ang Sutton Plus Herbal Oil, mga katropa, mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar.
9: Express Balita. Express Balita.
0: Parayon sa pagatuod sa ato ang mga balita sa Balitang Sports.
9: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Abante na ang Filipina tennis star nga si Alex Iala sa ikaduhang round sa National Bank Open. Nakabot ni Iala ang maong kadaugan human niya gipildi si Alicia Park sa US sa score nga 6-1, 4-6, 6-2. Gidominar ni Iala ang unang set, din usa lang ka game ang napadaog niya batok sa Amerikanang tennis player. Nakabawi si Park sa ikaduhang set o gipildi niya ang 21 anyos nga si Iala. Nabawi usab ni Iala ang iyang momentum sa ikatulong nga set o sa katapusan gipildi niya si Park. Sunod nga makontra ni Iala ang Amerikanang tennis player nga si Cathy McNally.
9: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa balitang pangkalsugan o health news.
9: XFM Health News.
0: Sumala sa mga health experts ang mga warning signs sa dengue kinahanglan nga bantayan aron dili mosangpot sa pagkakalas sa kinabuhi. Kay ang maong sakit usa ka delikadong infeksyon nga gikan sa virus nga makuha pinaagi sa kagata sa infected nga lamoka o Aedes aegypti. Kasagaran mosaka ang kaso panahon sa tag-ulan tungod sa mga mapundong tubig nga maoy paboritong itlogan sa mga lamoka. Ang mga sintomas sa dengue kasagarang mutungha, upat hangtod na pulo ka adlaw human nakagata sa lamoka ug molungtad og duha ngadto sa pito ka adlaw. Taas nga hilanat nga moabot sa 40 degrees Celsius nga kalit lang mutungha, pagpanakit sa ulo ug luyo sa mga mata, pagpanakit sa tibok lawas, kaunuran og mga joints, pagsuka, kawalay gana sa pagkaon, skin rashes nga murag tipdas ug uban pa. Ang critical nga panahon sa dengue, kasagaran nga magsugod kung muus-us, umawala na ang hilanat sa ikatulo hangtod ikaunom nga adlaw. Sa pikasbahin, sumala sa mga eksperto ang Sutton Vitamin C, usa ka food supplement nga naghatag og proteksyon sa lawas, pinaagi sa pagpalig-on sa immune system. Kini adunay vitamin C o sodium ascorbate. Tungod kay ang sodium ascorbate giila nga non-acidic o dili sakit sa tiyan. Ang matag-adlaw nga pagtumar sa Sutton Vitamin C nagpasabot sa adlaw-adlaw nga proteksyon sa lawas aron malikay nga mataktan sa mga sakit nga virus o bakterya ang hinungdan sa manalamang sa sakit nga dengue.
9: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
9: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Babay gid ako tungod sa pagbaligya og peking ticket sa BTS. O karon makichika pinaagi ni katropa ang Cinderella sa XFM Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Gitakob sa mga otoridad ang usa ka babaye tungod sa pagbaligya o peging mga tiket sa concert sa BTS. Ang pagdakop sa 27 anyos na babaye gipanguluhan sa Cyber Financial Crime Unit sa Philippine National Police, Anti-Cyber Crime Group kon PNP-ACG. Ang suspek usa ka IT professional. Dinagikan ang mga reklamo nga gisang-at batok kaniya sa mga biktima nga nakadiskubre nga peke ang mga concert tickets nga ilang gipalit o gibaligya usab ngadto sa ubang tao. Ang ticket gibaligya sa kantidad ng 14,200 na naglakip sa membership fee sa Army Fan Club, diin ang original price alang sa mga tickets sa bleachers section mo kantidad og 13,500. Ang biktima nakabayad na og down payment ng 10,000 samtang ang nahabilin ng 4,200 bayran unta inigpirma sa mga dokumento sa transaksyon. Apan ang suspect nagpadala og mensahe sa biktima na nag-ingon nga adunay problema sa ticketing services, hinungdan nga nangutana na ang biktima sa usa ka group chat, didto na sayran sa biktima nga adunay uban pa nga mga gibaligyaan sa parehong ticket o na biktima usab sa suspect. At ubangon sa suspect ang mga kaso sa paglapas sa Article 315 kung swindling estafa sa Revised Penal Code o sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Aron mas abdi kang imo ang mga mata aron makakita ka sa mga mali sa kalibutan, ayaw kalimot sa pag-inom sa Vision X Plus Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
11: XFM Report. Showbiz Express Balita.
0: Agoy, ubay-ubay dahil mga katropa ang naskaman mga katropa na biktima sa moong 26 anyos nga scammer. Gani mga katropa, kung makadawat na kini o gapasiunang nga bayad, mingo na dahil kini mga katropa nga nadaot ang system mga katropa. Basin, usa na mo na biktima ani mga katropa, ilabi pa sa mga fans sa BTS kay usabaya ang Pilipinas mga katropa, sumala pa. Ang Pilipinas anaa sa ikaduha mga katropa nga may pinakadaghan og mga fans sa mga Korea mga katropa. Pagitawag na to nga sila kay diri kay P-pop mga katropa, K-pop mga katropa. Marag din atakas sabay-sabay ang mga katropa kaysa ito pong pangidaron ko ron. Sumala na mga katropa nga adunay madawat nga initial nga kwarta mga katropa o bayad pagkahuman mga katropa. Mingon na digdaot ang system mga katropa. Di ay tuod pagpang scam na di ay kato mga katropa. Og tungod usab sa tabang mga katropa sa mga otoridad, dali nga dadakpan ang mong 26 anyos nga babae nga usab mga katropa ha ka IT expert mga katropa.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 na sa buntag, sa katapusang hanay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, babae sa Mexico, pinakaunang abogado nga adunay Down syndrome. Sa Iron Tanitalia sa report, pinagi ni katropa ang tatay ikaw lima sa XFM Bukidnon.
11: XFM Report.
12: Kila ang 25 anyos nga si Ana Victoria Espino di Santiago, gikan sa Mexico. Human nga unang tao sa kalibutan nga adunay Down syndrome nga nakagraduar sa kursong abogasya ug kalipikado nang mo-practice isip abogado. Human sa lima katuig nga paningkamot, malampuso niyang nahuman ang iyang law degree sa New Universidad Autonoma de Zacatecas. Diin nalampos ni ini ang daghang hagit lakip lang pagpasok sa entrance examination o pagpadayon sa iyang pagtuon uban sa suporta sa usa ka shadow professor. Gawa sa iyang profesyon, aktibo usab si Ana sa pagpasiugda sa katungod sa mga adunay kapansyanan, pinaagi sa pag-apil sa mga legislative forum o pagpasiugda sa inklusibong katilingban. Samtang nailhan usab giniisip usa ka artista nga adunay mga obra, ipasundayag sa nagkadaiyang bahin sa Mexico. Ang iyang kalampusan, nagpakita nga ang Down syndrome, iliibabag sa pagkabot sa damgo kung adunay determinasyon, oportunidad o suporta gikan sa komunidad. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang hamis na kutas? Katropa, paggamit og clear skin soft, halang sa nakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikaw lima. XFM News.
13: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Nang salamat katropang Tatay Ikol Lima sa paghatod sa maong report. Una mga katropang, dili babag ang kapansanan mga katropa kung aduna kay damgong gusto nimo makabuot sa mga kinabuhi, walay imposible mga katropa. Kaya kita mga katropa gigasahan o kaalam. Kung kulang ang kaalam nato mga katropa mo na nga nakinahanglan kita og kahibalo. Ang kahibalo mga katropa ato alamang maangkon kung kita mukaton. Mga katropang bisan pamantuod sa mga kapansanan, daghan na mga katropang nagpamatuod sa ilaang kaugalingon, nagpamatuod ngadto sa komunidad nga dili babag kini mga katropa. Sama na lamang sa usa ka babae dito sa Mexico nga giila karon mga katropa nga may pinakaunang abogado nga adunay Down syndrome. Makita nato mga katropa saya pa lamang saya ang hulagway mga katropa nga aduna gyud siya kapansanan mga katropa. Apan sumala mga katropa sa mga babae nga wala kini nahimong babag. Kun dili mga katropa bisan pa man sa kataas sa tuig ha? Kataas sa tuig mga katropa saya ang pagtungha kaya lagi mga katropa aduna siya giyamping nga balatian. Apan tungod kay gusto niya nga makabot ang iyang pangandoy tan-aw karon mga katropa nahimo na siya nga abogado. O karon mga katropa human nakapasar sa board exam mga katropa sa law, ana na karon siya sa pagpraktis sa abogasya mga katropa.
13: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay sa 31 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning sa tanan atong mga suking tigpaminaw. Kuto pabot labay sa ito ang signal mga katropa sa 101.7. Good morning, good morning, good morning diya kaninyo. Ilabi pa sa mga ato ang tigpaminawan sa layo nga mga dapit. Kaya po tanga to ang signal mga katropa diha mga diha sa Loreto, Agusan del Sur o Galak, Davao de Oro. Sa itong mga live viewers karon maayong happy watching mga katropa kay katropang Raul Imperado matuni have a blessed Friday mga katropang Hanilo o sa tanan viewers o listeners sa XFM. Kay katropang Christy B. Camacho, God bless you today, ma'am, honey. Oh, yeah. God bless usab di akani mo, ma'am Christy Camacho. Kay katropang Randy Santisa, sa matanya listening. Happy watching usab. Good morning sa Tinambunan family. Di asa pong kaonlan tapan nga nagpreparar na nini nga oras sa mga katropa. Aron sa pag-anto, di sila nga shop sa Busing Chainsaw Trading. Shop mga katropa, di sa Barangay Agalayan, ilabi pa kay Mama Josefina Tinambunan. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na di ay sa ito ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang mga katropa sa door to second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malay, Barangay 8, Malay Balay City. Narata diri dool mga katropa. Sa Novo at pang sa Novo mga katropa dunay eskina dunay dalan diha mao na kana mga katropa ang Carbajal Street gikan sa highway paghihap mo mga katropa anata sa ikatulong nga edipisyo saka mo diri sa second floor sa Tala-Tala Building kay mapalit na available na mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health sa buhatan sa XFM. Alasay sa 33 na sa buntag, musunod na dahil mga katropa ang programang The Secret of Health. Huwag sa dili madugay ang programang Busay, kauban si katropang Resty Maricodino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa nga na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga disipensa sa XFM Bukidon Bibi Sindagala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express Balita.
13: Express Balita. Express.

0: niya. Ah, gadog-abdog abman. Posisyonan ni mo, master.
1: Ako ang dalang bronze green Libby Biggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, ano, oy. Unsa man na?
1: Ay, kanagungulod sa kamuti niya na ginamos, ha? Na ay pinislat na kamatis ba? Inanyong hakap.
0: Fish fillet de El Niño con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kwan God, bulad, natuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pasko, duha ka kapsula og tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santong Pasko.
4: Santong Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugoy ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mo po upula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siyang nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
2: Usmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod na programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
9: Ako pare-pare, lima pare.
10: Uy, pare-pare. Kalma.
9: Inom.
11: Katrupa, exciting!
12: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyot, akong bumiyan, piging gasiyot. Nangyong akong babungod. Kasi kaayo to, di inong akong Santon Plus lang. Nato akong dumintin. Naayo-kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Si-on! Kahit nga ubo, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Buntis ka ba or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kampanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mabibili sa mga butika.
1: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Visionex Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Visionex Plus Soft Gel. Visionex Plus Soft Gel.
17: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
18: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
19: Aragway, Hamasulom, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
20: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
21: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
22: Happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
23: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
22: Nga naman. Unsay na adik ko?
23: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
22: Ha? Tinuot? Wala yun?
23: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
22: Salamat kayo, day, ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
23: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
20: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling napuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
0: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
3: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
0: Aasahan
3: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Santhon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
24: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Okay, good morning, class.
4: Good morning, sir.
5: Good morning, sir.
3: Our subject for today, yours among in a sentence.
4: Ako.
3: O sige, ora, ikaw. Ha.
4: Among the fish, coconut is the best.
3: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa.
4: Ako, cup.
3: O sige, budoy, ikaw.

0: Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntas tumasok itig paminaw. Lakip na itong mga nangasukong tig paminaw diyang dapita. Kumusta man mga katropa? Kumusta man ang ato ang adlaw karon? Kumusta itong pagpanikay sikay mga katropa? Nahinaot ko nga naamo sa maayong panglawas o maayong pagpanghilawas. Bita itong pagpahinaot mga katropa nga naamo sa inyo ang maayong panglawas mga katropa. Aron nga maka, oh, kung ikaw usa ka ka public servant, aron usab katropa, makaservisyo ka. Sa katauhan ka tropa o kung ikaw man ang inabuhi niya, breadwinner ka sa inyong pamilya, syempre makapadayon ka sa imong pagtrabaho mga katropa, why absent? Why putol mga katropa kay ang Shopee ug Lazada ni Mrs. Gauros-uros? Maayong buntag sa tanan ha? Sa mga nakapaminaw karon diya sa ilang tasatag sa ka mga radio set ato ang mga pinalangga kay diya ka mga mag-uuma sa iyo kay mga katropang nagbugal diya sa ilang yuta. Lakip lang ng mga drivers, mga katropang bisan o gas sa kamahal sa krudo gasolina. Ala, padayon gihapon ta! Importante di ang mga katropa, ang ato ang pagpanarbaho, ang ato ang pagpanginabuhi, mga katropa, legal nga pamaagi. Wa tay gitamakan nga katungod sa laing tao, mga katropang labaw sa tanan, wa ta nang aukaw! Kaulaw na lang po na ni mga politikong kurakot. Soon mo ni Mayor Warren Pabilyaran kay di mo dawat og kanang under the table. Labaw di mo dawat ka tropa og over the table. Ha? Soon mo ni Mayor Pabilyaran mga katropa nga di gyud kalusot ning mga manuhulay diri nga mga kontraktor. Pahala na uban diyang ni dawat basta kay si Mayor Pabilyaran di gyud na siya mo dawat mga katropa. Na unta kay para makita na itong kalambuan sa usa ka syudad, sa usa ka komunidad mga katropa. Maayong buntag di Honorable Mayor Warren Pabilyaran na tuwa usab ng amigo diya sa konseho mga katropa. City Councilor Jason Chad Ayala, maayong buntag. Lami daw kayo ang sabaw sa manokons. Kagahapon na ito pong nakita, kagahapon mga katropa, si Kapitan Mince Dias Barangay 2, mayong buntag ka ni mo diha ko. Kapitan, no? Mayong buntag ka ni mo diha, Kap. City Councilor Kirill Din Layan, mayong buntag. Uy, si Ma'am Lalay diha, mayong buntag ka ni mo, Ma'am Lay. Mga katropa, live kita, dili lang sa tuang airwaves, dili lang sa inyong mga radyo, katropa, live usab kita sa tuang Facebook page. Katropa, bisitaha, Liliya, Wiwiya, Bulikata, katropa. XFM Bukidnon, di asa nyo mga Facebook, mga katropa. No, paitaha, dayon karoon na, sige na. Paitaha, katropa, ang XFM Bukidnon. Unya, makita ninyo ang programa, mga Bullseye, i-share, mga katropa, para makadaog ka, upload. Uy, ang atong lucky winner kagahapon, upa na kung nataga-upload, katropang Rustom.
1: Tama. Tama.
0: Oh. Bahalag na ako'y utang ninyo, basta kay bayaran na ako na. Oh. Di ko mutiway o papremyo mga katropa. Oy, na, ano ato man na itiway nga. Kuan man kaya na, importante man kaya na. Ha? 50 pesos is 50 pesos mga katropa. Ha? Ay, muhatag ni mo anak karon, ngayo kag pangload 50 pesos, paninglon ka pa. Kami tiri sa XFM. Mutanaw ka lang sa tuang programa unya i-share lang nimo mga katropa ang ato ang programa ang Bullseye. Pwede ka na mga katropa. Baka daog og 50 pesos sa nga load.
1: Tama.
0: Ah, i-share ang ato ang programa mga katropa og dapat ang inyong pag-share. Naka-public na mga katropa ha. Public dili private mga katropa. Ah, dapat naka-public ang inyong pag-share unya mga katropa. Na-comment pud mo diha, notify pud mo diha. Paliyo kong message ni katropang Dave, katropang Rustom, wala po ito nagtanaw sa tuwan GC. Unahon niya ukuha ang presyo sa mga batakang presyo sa itong mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Atong palotson, atong sulayan ng kamada ni katropang Dave, karun eh. Kung daghan bang mga baby girls dito o mga senior citizen ang muduol niya. Salamat kayo sa toang mga early birds di ahang nagtanaw sa toang programa. Pinag-sito ang Facebook Live sama ni si Raul Imperado. Good morning! Kibaya siya og blessed day daw katropa unya sa tanang mga viewers ug listeners sa XFM Bukidnon mayong buntag dos tanan. Good morning. Og usab ang atoang pagpasalamat ha sa atoang mga bag-o nga mga followers sa XFM. Ato na yung pang-mention mga katropa kay kung di ato na yung mention basin mga suko ni sila mahiubos ba? Liso na ba na sila mahiubos?
1: Na. Waka kuya pe.
0: Oh, nandiyan mga katropa si Aklat Maaram, si Ramel Cuyos sa Libot-Libot. Nausap diyan mga katropa, no? Bago na sila nga mga followers na to mga katropa. Oh, napo diyan mga katropa si Cecilia, Cecil. Ayan, good morning kaninyo diyan mga katropa. Good morning! Amo ang kanunay nga pagpasalamat yun sa tuwang mga bag-o nga mga followers sa XFM Bukidnon. Wag yoy adlaw mga katropa nga di yun madagdagan, madungagan ang atong mga followers. But pasabot niya na mga katropa, no, nagadaghan ang nakahibalo na sayod mga katropa ang XFM. Naghatod katropa og tinuuray nga mga balita.
1: Tama!
0: Bag-o nga mga issue mga katropa o bag-o nga mga balita mga katropa. Presko nga mga balita. Mauna dali ang XFM.
1: Tama!
0: So ikaw nagtanaw diya, i-share mga katropa, no? Pinaagi sa ato ang, or i-share mga katropa ang ato ang programa. Pero dapat naka-public para makadaog ka og load. Kaya kung naka-private na mo pag-share di ha. Ikaw rin makakita na mo ang i-share, di ka kadaog. Parang mabalik yun sa bulsa na ako mga katropa ang pa-premium nga 50 pesos nga load mga katropa. Atong oras, katropa, alas 7:13 sa buntag. Good morning! Katropa, bisang gadali-dali ka karon kay medyo late na kapadulong sa imuhang trabaho. Katropa, pag-inom og Xanthon plus coffee mix. So, kini katropa, ang kape mga katropa. No, kape kini mga katropa nga adunay soybean powder. Nang ba ang base ani soybean powder gid mga katropa. Nga high in protein is ya. Ha, makatabang katropa aron nga palig-uno na ang imuhang lawas diha kay high in protein mga katropa. Pajud ka daling gutomo niini so bisan katropa wa kay pamahaw. Mura gyud mo kag nakapamahaw kung ikaw nagtimpla o nag-inom katropa og Xanthon da plus da coffee mix. Nindot ni sa inumon bisan og duna kay diabetes katropa wa gini kontra. Ha, way kontra ni katropa kay makatabang hinuni para i-regulate katropa ang sugar level sa imong lawas tungod po ni sa ingredients ni katropa nga mangustin o kining malunggay moringa leaves mga katropa. Kape katropa nga pwede nimo inumon bisan pagtungang gabi eh. Walay palpitation kay walay caffeine ya makatulog kag tarong. Na may uban niya, di mo inom og kape mga katropa kay basin daw di katulog. Aw, katunang kape ninyo nga para kanino ka bumabangon. Kini atong kape mga katropa, Xanthon plus coffee mix. Nindot ni siya og epekto sa imong lawas. Dili ni siya basta-basta nga kapira ha. Mao ni siya gitawag katropang nangapi ka na nanambal ka pa. Xanthon plus coffee mix mga katropa. Bueno mga katropa, itong iyag-iyag ka ninyo nga tuang nga nakalap ng mga balita o isyo karong kabuntagon. Mga balita katropa nga kinahanglan ma-inform ka, masayod ka kay basin katropa o miyembro na sa imong pamilya o dili ba ka imong suod nga higala ng nalambigit sa tuang mga balita. Ha? Unahon na to ni mga katropa ang ato ang mga balita karong adlawa. XFM Report. Katropa, diri kita sa to ang mga headlines. Fire truck nga nirisponde sa sunog, lakip pa sa nasunog dito sa Cagayan de Oro City. Headlines. Sa pagkaunsaan eh. Samtang mga katropa, kanhi barangay captain o kanhi sundalo nga nadakpan sa drug den sa Prosperidad positibo sa drug test. Headlines. Otro po ni mga bulyago, no? Kanhi nga gisulduhan o gipakaon sa gobyerno mga katropa, maupay nag-ulo-ulo. Namin di pang pakugon gini sila. Taod-taod na ta mga katropang wa katunol sa inyo ha mga katropa, no? Mahitungod na ni mga presyo katropa sa nagunang mga panaliton sa merkado publiko. Well, ato ng kwaon-unya, pinagi ni katropang Dave Hiniralaw kay tuwa siya mga katropa sa Malaybalay City Public Market. At tangin ninyo si katropang Dave, apan ayaw ninyo puspusin. Maluoy mo mga katropa, ayaw yun.
2: Ayaw yun
0: ninyo na hilabtin na si Dave niya. Kaya kasapan mo anak ni Gov Onel Roque. May buntag ka ni mo diya, Gov. Unya, katropa, no, doon na po tayo police report unya. Ihatag na ni katropa nga Jonathan Soriano. Ay, biyernes man karon, basin doon na po yung napaslak din to sa personal. Or unsa may katikaran, mga katropa. Iya, basa to ang traffic section, doon na ba mga natala diha nga mga panghitabo kagabi, mga katropa, nga samtang nangatulog ta, pandun na mga nadisgrasya diha. Dili ba kaha mga katropa, no? Diya sa ito ang Bureau of Fire Protection, diya silang opisina mga katropa. Basin doon ay mga updates diha mga katropa. Basin doon ay nasunog diha mga katropa nga sinugbang isda. Katropa, karong kabuntagon katropa, atong hisgutan, ipadayo na ito mga katropa, ang ato ang nasugdan kay kahapon ng hisgutanan. O manin natiwas kay lao man kay ni katropa nga topico ni ang BSKE 2026 mga katropa, no? Planong i-postpone, nag-file mga katropa og bill mga katropa si Negros Representative Benitez mga katropa, og suportado kini sa 63 ka mga congresswoman mga katropa. Amaong balaod nun nga giduso nga planong i-postpone katropa ang BSKE 2026 nganto na mga katropa sa November 2028. Unya, ang problema kay nangandam na raba mga katropa ang atong ang buhatana sa COMELEC. Unsa may mahitabo nini, dugang gasto na pud kaha ni mga katropa. Bullseye! Bullseye! Unya, hibaw-o na to ang sentimento sa toong mga katauhan dari sa syudad sa Malaybalay. Kung uyon ba sila niini mga katropa? Uyon ba sila nga i-suspend, ibalhin mga katropa, no, i-postpone ang ato ang election, barangay o iske election nga to sa 2028? Atong hibaw-on po katropa kung satisfied ba sila mga katropa sa pagpanerbisyo diha sa ilahang... sa pagpanerbisyo diya sa ilahang ilahang mga kapitan diya o mga namuno diya sa barangay. At ang hibawon, why problema ni si kapitan Diggs Haroy diya sa barangay San Jose mga katropa, kay wow makinig performance na iyahang pagdumala diya. Doon nasangit lagamay mga katropa tungkol atong na-issue dito mga katropa sa senior citizen, pero siya man mismo naningkamot nga maimbestigahan kaya sa may nagtuo katropa nga sulod sa iyang buhatan, sulod sa iyang opisina, doon ay ni-um-um liha mga katropa. Ni-um-um, kwarta ba, kwarta? Yag itong itagahag-aksyon katropa kay madalahig ang iyang pagdumala, ang iyang pagpanerbisyo. Nag-abte kayo ang kapitan niya pagkahuman, doon na di ay nasalaag mga katropa nga. Mu-um-um? Mu-ju-um? Unya katropa si Senador Chess Escudero mga katropa, wa pud nagpaulahi. Doon ay gisang at katropa nga dugang nga pagsamok-samok sa huna-huna sa katauhan. No, lakip na katropa. No, sa trabaho mga katropa sa tuang kongreso og sa Senado. Kay nagduso siya og balaod noon katropa kabahin sa postponement sa BSK 8126 katropa. Og plano niya katropa nga ikanabitong patasan pa, no? Palawigon pa mga katropa ang termino sa SK officials. Wa na maon eh. Mao na iyang plano mga katropa. Oh, so ato nang hibaw-on uni ha. Bullseye! Maayong buntag diha kang Yin-Yan Smith. Good morning! Salamat kay Ma'am Yin-Yan Smith o diha kay Baby Yana. Good morning! Maayong buntag ha, tugnaw na pod kaayo. Halog lang diha. Halog lang niya, kung doon ay makuot-kuot lang pod. Sa katugnaw sa panahon karon mga katropa, di ibang good kuot-kuot o halog ang tamban. Tambal niya na katropa, pag inom og premium D3 coffee mix mga katropa.
1: Tama!
0: Premium D3 coffee mix.
1: Tama.
0: Adunay mangosteen. Aduna usab kini mga katropa stevia. Mao'y nagapatamis nini mga katropa ang stevia. So pwede kini sa pwede kaayo ni mga katropa sa dunay mga diabetes diya. No, nya duna pagi vitamin D3 mga katropa makatabang aron nga maligon ang imong bukog, maligon katropa diha ang imong mga muscles katropa, dili kadaling kapuyo sa pagpanarbaho. Premium D3 coffee mix mga katropa ang inuma. Binaog ka ng ting alas 3, ting alas 4 na sa opisina mga katropa. Nga lami na ginaiuli. Hulat pa man ka o ka na nga mubagting katropa para magbandiklak or magbiometric mo niya. Ali. Inuman sa nato nag premium D3 coffee mix. O doon na po tayo kapsula katropa nga premium D3 capsule nga makatabang katropa nga aron nga muligun ang imuang lawas katropa. O niya. Ha? Kanabit ang mga balatian katropa nga baka purnada sa imuang trabaho, di ka madutlan ni anak. Kay ligun man, solid man imuang lawas katropa, lakip na imong immune system. O? Premium D3 capsule mga katropa. Katropa, balik ta ha. Taot-taot sa tuang programang Bullseye. Bullseye!
2: Na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha ka buwan, naas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, Premium D3. Ang soft gel capsule na muhatag o instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini o instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Mapalit sa mga butika.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba pipite? Hindi ka atras pise? Ah, may pimuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Eh, exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o plaguasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Maxaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako des lalay, tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahal, yun ang

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo na dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Tong, pagpila inyong gasolina.
5: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: PSR.
1: Atong oras, kay katropa, alas 7.38 na sa buntag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bahali kita sa itong tulumanong bullseye, mga katropa. Oy, Jeff Maria Tresenio Midrano, diha usab kay Irish Pancho, mayong buntag kaninyo diha. RKD Salon, diha kay Catherine Burial, mayong buntag. Sa mga nag-react diha sa tuang program, i-share sab na. Basin tama na mo react diha. Tristan Yat Gulay, mayong buntag kanimo diha ka tropa. Lakip na si Mami Josie Tinambunan, mayong buntag kanimo diha Mami. Oban si Bossing Ben, diha sa Bossing Ben Change of Trading, mayong buntag kanimo tanan. Katropa, no una to panutson mga katropa nga to mabalita karong adlaw ato sa paminahon mga katropa ang live update ni katropa nga Dave Hiniralaw. Asya karon mga katropa sa merkado publikos malay-balay mga katropa aron sa pagkuha sa presyo. Sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko ni ating syudad, ni aning atuang syudad, mga katropa. Sa lapid man, katropang Dave. Live report.
2: Yes, katropang Marie. Nakatadari karon sa kahimtang merkado publiko kundiin Friday karon katropang Marie. O nagkadaiyang mga mamaligya ay kay para ugma tabo na katropang Marie hangtod sa Domingo katropang Marie.
1: Uy, gulay ay karon gulay.
2: Yes, ting gulay karon katropang Marie. Ug gikan atong mga mamaligya ay nagangkat gyud sila sa mga produkto nga gikan pa sa bukid, mga labas pa kayo katropang Marie kay karon. Kamulo pingong dagsa katropang Marie ang mga palaliton labi na gyud ang mga gulay nga gikan sa mga kabukiran kun diin ang ato mga local homegrown farmers gyud ang nagatod sila mga produkto.
1: Oh, ang problema ana katropang Dave, kumusta ang presyo?
2: Direta sa presyo karon katropang Marie kay okay ra man gyapon ato ang panahon karon katropang Marie, makasinati man ta og nindot nga ulan-ulan og init og dili makaingon pod nga apektado sa mga bagyo or hulaw. So, kani ang presyo karon katropang Marie dili ni sa ato ang kwan sa tong soup. Marie. So, mo kani ang mga presyo sa ang palaliton katropang Marie, kamatis 60 pesos per kilo.
1: Oy!
2: 80 peso per kilo. Sibuyas dahonan 60 pesos per kilo at sal 80 sili. Og labuyo katropang Marie, katong taas pahaba bitaw katropang Marie sa 80. Oh, last na bantayan ako ni katropang Marie is 120 ni siya katropang Marie.
1: Karon init kayo. Karon
2: 60 katuwa na lang 60 per kilo. Ang cabbage katropang Marie is 50 per kilo, ang umbok 40 pesos per kilo.
1: Unsa kinang umbok gali?
2: Kani siya kanang ang umbok is kuan nga nang Chinese cabbage.
1: Ah, okay.
2: Chinese cabbage. Katong para sa sabaw-sabaw na to dyan, nindot kining kanang Chinese cabbage kay Propang Marie.
1: Oh.
2: Labi na karon nga ulan init, pangpaniud to. Pwede kayo. Sa UT pod ka Propang Marie, barato ra ka Propang Marie, gis ang kilo ka Propang Marie.
1: Ah, gis. Kung gis ang kilo, mahal gyapon kay kung sa isang kilo upat ka buok ka.
2: Tagaod ang duha ka buok is usa ka kilo. Dako man kayo.
1: Ah, mahal gyapon.
2: So, di po takabot ka tropang mali kay kung mo yung tagbay piece, dito na lang ta mga manguha sa kapag yung kan metas gitamnan dito tropang mali kay
1: dito na lang ta silingan.
2: Ibot na lang ta dito, kotlo na lang ta.
1: Dito na lang ta ni Sarge, kinsa ito nga Sarge katupang Rustom.
2: Oh, kato si Sarge, yung sakang truck dito ipadala yun si Muha.
1: Oh.
2: Nagbawan yan to sa yuti mong kan, Muha ang pamaho, paniod to. Imong tibok bulan imong kinaon.
1: Oh, sige.
2: So, dirita sa kwan katropang Marie sa kalabasa 25 pesos per kilo katropang Marie. Mhm. Oh, prator gyapon katropang Marie, ang pipino 30 pesos per kilo. Bagyo beans 40 pesos, batong 40 pesos gyapon, talong 50 ug luya 30. Ang palaya do na pila ang palaya diri katropang Marie.
1: Ang luya tag 30.
2: Tag 30 yes, 30 ni.
1: Uy, prator ra.
2: Oo. Nindot ni karon labi na po mga katropa to giubo-ubo diha. Oh. Bumuli og kwan.
1: Sana kana.
2: Ang lad alug ah. Oh. Tang luy-aw og kwan kalamansi.
1: Ah, balik man ha ko niya diyan ha ko banon si katropang Jonathan. Sige.
2: Amri, it's not 50 pesos per kilo.
1: Unsa to ang 50? Unsa to ang 50?
2: Carrot.
1: Carrots.
2: Carrot. Oo. Sa patatas po katropang Marie is 30 pesos per kilo.
1: Uy!
2: So barato-barato na lang ni katropang Marie. Kay diin ang last na to na kwan katropang Marie sa 60 ug 80 kilo sa kamatis katropang Marie last week ta siya.
1: Oh.
2: So murag daghan ni supply karon sa kamatis kay diin ni barato-barato naman. Og kwan go pagwapa na po ni sa dili sa katong na ipuntik-puntik katropang Marie.
1: Oy.
2: So mako to ang mga presyo diri sa paliliton sa gulay katropang Marie.
1: Ato ang paborito danha nga katong tawag na broccoli, cauliflower.
2: ang broccoli, cauliflower, katropang mari, magdula gyapon sa 250 per kilo, katropang mari.
1: Mahal, no? Mahal na?
2: Mahal siya, katropang mari. Kani siya, katropang mari. Ang katpagid doon ni gikan sa lantapan, katropang mari. Dinaar gyapon ni siyang gikan, di kipalit gyapon lang, katropang mari. So, patungan yun nila. Kaya, bilip man nila ang produkto kayo, yun.
1: Oh. Mahal, mahal gihapon. Unya kay kung yeah, so, gusto kang
2: plano kag salad-salad, oh. Kuan lang gid ka, isbog na lang gid ka sa alternative na lang gid, pipino na lang gid ka og katong mga tubers.
1: Oh, oh. Speaking of salad-salad, mura magsala dai ta dere ron. Mm. Saon man. Pero naapay ka ng paborito kay nga paliton basta may ingon mo kag bukid noon, diha gid na ang cauliflower, broccoli, oh, katong lettuce. Oh.
2: Lettuce, yes. So, kana katropang mari.
1: Ang lettuce, tagpilang lettuce.
2: Ultra to season katropang mari, 150 gyapon siya katropang mari. Magkuhan sila sa kuhan sa kaning itong lettuce bito gyapon nga mura bito siya cabbage katropang mari.
1: Oh.
2: Oh, 150 gyapon per kilo katropang
1: iceberg.
2: Mari.
1: Iceberg.
2: Oh. Mao yang presyo katropang mari, mahal-mahal gyud gyapon katropang mari. Sigid ni pud ni siya gababa kay hinon kay kani siya ginaangkat pa man sa
1: tuwa. Tagpilang gali ang sibuyas gali.
2: Ang sibuyas sa tropang mari, wala ito na lang katropang mari, natay 90 pesos per kilo.
1: Oh, ang ahos? Oh,
2: ang ahos is 100 pesos per kilo.
1: Ah, okay ra, arang-arang ra, arang-arang.
2: Wala pa guru hoarding yung kahit tabo ka ron, wala ito pa man?
1: Oh, pa siguro, naginubra pa siguro ilang mga kuwan ron. Ah, pero
2: sobra pa ilang mga kanila nila, ilang kanilang storage, oh.
1: Hulat ka, katropang Dave, og muabot ang bare months.
2: Oo. Kana katong puti ug pula gyud.
1: Oh.
2: Tamo ta tong mga imported nga mga sibuyas na ato ug mga ahos.
1: Oh.
2: Wala na. Magkuha na pud mudaga na pud sa 250 per kilo. So dollar na pud kayo ang kwan presyo.
1: Oh. Naay mga strange diha nga mga gulay nga dili kay nato makita sa lain nga mga palengke katropang Dave.
2: Ako mabantayan diri katropang mari. Common pa lang ni sa katropang mari. Katong kwan katong Nibel pepper katropang mari nga dagko kay katropang mari nga makita bito nimo sa kanang
1: salad ba na katropang mari. Salad.
2: Oo. Katong pwede nimo malanlan kana. Oh, napod siya mo range pod siya og 180 katropang mari per kilo.
1: Medyo mahal sab no pero lami na siya isagong salad eh.
2: Oh, katong mga sugba-sugba. Ipatong siya. Makapagdala pa aroma o color sa ato ang mga plato o itong mga appetite ato.
1: Oh.
2: At pagdugang gusto.
1: Nya, doon na po'y kanang kuandan ha, kanang mga celery. Usapan natin ha, mga...
2: Celery, dili kay kuan common diri ang celery katropang mari. Last week, kita ko ang celery o itong mga parsley o mga inana katropang mari nga fresh mo gina siya. Apil mo na yung paon niya ang ugat. So wala karon naka-display katropang mari. Basin ugma katropang mari kay kamulo pa mampagdagsa ang ato ang mga kaisuunan na ito ang mga mamaligyaay o sa ilang produkto, katropang mari.
1: Oh, lami kayo nabalikan niya o niya.
2: How
1: about ito ang mga root crops din, katropang Dave? Kamote, gabi.
2: Na-adrin nagkadaiya, katropang mari, orange o mga 50 o 60, 50 o 80 ang kilo, katropang mari.
1: 80 sa kamote?
2: Oo, katropang mari.
1: Mahalagod. Tarunga daw kay iya
2: basin og naman ni katropang mari gibrasan naman ni katropang mari girikuanan girita siya na
1: di, siguro na 80
2: dito LC
1: mahala gyud unya ilang kumprana nas bukid 10 pesos
2: oh pero tong lot kya pud diri katropang mari is 30 raman katropang mari mani gibrasan
1: tag 30 ang lot ya
2: tag 30
1: Sige. Actually, kung ato ang basihan, katropang Dave, ato ang tanahon ang presyo ngayon mo ang ipang storya ka ron. Medyo barato yun ang ato
2: yes,
1: ang presyo sa... Samot na siguro ang umabot ang Domingo ni Ana.
2: Labi na ka nang tapos o kanang tapok na ng katropang mari. Like, tag-gis, ani katropang mari, or tag-20, depende sa presyo. Kundiin, ato ang mga panato, ilan na lang ilatag na lang katropang mari nga para nga matiwas ang tawag katropang mari, tiwas.
1: Diha ba sa itong merkado publiko, katropang Dave, sa imong napansin, padayon paghihapon itong policy na ito nga walay cellophane or walay plastic?
2: Kadri katropang mari, naay plastic katropang mari, ilang girigulit katropang mari, pero katong transparent patang anipis bitaw kayo katropang mari nga pag mabugatan yun siya katropang mari is mabusbos yun siya. Tapos required po diri katropang mari para po nga iwas hassle po o makasave po ka, dala na lang imong kagalingan nga ikubag.
1: Tinuod.
2: Itong mga dagko, bitaw nga ikubag, bitaw kung ikaw mangumpra, o itong basket nga plastic. Mas nice to.
1: Or dala imuhang friend.
2: Katong ka, katong friend ni mga bagti kayo, baga ni kayo, ang kwan.
1: Itong friend ni mga baga, unya plastic.
2: Ang iya, tawagun to nimo. Libre ka karon, mato tag-merkado, mamalingke.
1: Alright. So, katropang Dave, balikan takaon niya taon-taon kay doon na tayo ipangutana diha sa atong mga katauhan about atong SK election or
2: parang... Akin lang, katropang Marie. Ato nilang ipatumag, katropang Marie, mintras nakalugar si ate, katropang Marie.
1: Oy, imuna di, imuhana di ay.
2: Ako nag-set up, katropang Marie.
1: Wait lang, wait lang.
2: Angaray na lang ang ato ang ikuan, ato ang isulod.
1: Wait lang, wait lang, kay si katropang...
2: Angaray.
1: Wala lang.
2: Mabutay naman ato ang SK election, katropang Angaray.
1: Katropang Rustom, palihog kong change sa iyahang background niya.
2: Unsa may kanin mo, unsa may pulso ni pulsohan ba ka para sa imo okay ra ba sa imo hanga pa postpone or madayon ang BSK kay naman pwede postpone niya i-delay or i-postpone ngadto sa 2028 na lang ang pan ang kampanya or ang election sa BSK para sa imo unsay plano nimo unsay gusto nimo mahitabo nga karon nga tuig makwan ba ma madayon
1: ang election ba o yun ba kung i-postpone
3: ipadayon
2: okay
3: ipadayon ang election
1: Ipadayon ang eleksyon.
3: Ipadayon.
1: Nganong man, para ni mo ma'am, nganong kinahanglan ipadayon ang eleksyon?
3: Para nga makapili na ta sa atong kandidato, kinsay, maayo yun.
1: Dili na lang...
2: Maayo, ang aray, dili na maayo ang pamalakas yung mga barangay karon. Oro sa gisumahan na mo sa guay, tigwan. Di ka pakita.
3: Gisumahan na may ay, kaya di biga ka nga apila ng mga panghatag, hinahatag sa gobyerno.
1: Ayaw na lang i-mention unsa nga barangay haki para makapautan na tagtarong katropang Dave. Sa nawala si katropang Dave. Atong balikan si katropang Dave ug tawag mga katropa. Ingunanin dili basta live kali mga katropa. No, doon na gini maputol nga panghitabo mga katropa. Uyun ba si ma'am?
3: Una, dire, tamaab si Nog Butar.
2: O, so Monica katropang Marino, ni Angal si Angaray katropang Marino nga angay na gyud nga magbutar na gyud katropang Mari para makapili og bag-o nga mga elected official barangay official kay para saya gisumhan na sa katropang Mari sa ngisi-ngisi og saad sa mga barangay official nga wala na tuman
1: unya wa pud daw siya nakadawat og mga ayuda
2: so inig kwan katropang Mari inig ayuda katropang Mari or lista igo ra sila laktawan
1: mau ba?
3: Doon, 55 na. Kung hindi na, drive to nakadawat sa kaisa.
1: Katropang Rustom. Ilis din na Katropang Rustom ang presyo sa nagulang palaliton.
3: 23 pa, so kung nakumutar, hangtod ka ng 55.
2: Nakabang kang barangay, Katropang Angaray?
3: Hindi na sa barangay sa...
1: Ayaw na, ayaw! Ayaw, Katropang Dave.
3: Hindi na sa bang barangay.
2: Sige na.
1: Katropang Dave.
2: Yes, Katropang Mari.
1: Ayaw ipabanggit ang barangay kay basin masunog ta.
2: Lagi ni Katropang Mari. Dili na, bisan si Angaray Katropang Mari, i-anonymous na lang Katropang Mari. Pero lumulupyo siya diri Katropang Mari. Nga dugay na pud naghandom Katropang Mari nga.
1: Tagamalay-balay ra si ma'am.
2: Tagamalay-balay ra si Angaray Katropang Mari.
1: Ipa-describe daw sa iha unsa na ilang kapitan diha, unsa mo serbisyo be?
2: Para sa imong Katropang Angaray. Unsa man imong kapitan? Unsa iyang pamaragan sa pagserbisyo? Nindot ba or angay na pulihan?
3: Angay na ba sirong pulihan?
2: Angay na pulihan, Katropang Mari nga. Pinahongong, Katropang Mari.
1: Unsa may nakita niya, Katropang Dave, nga dili maayo nga pagpamalakad?
3: Sambot yun na katropang,
2: dili na lang na Katropang Mari, kibasin maipit, Katropang Mari.
1: Dili mang ka, dili mang ka, na katong... Katropang Dave,
2: yes, ma'am. Katropang Mari.
1: Dili mang kahana ka tong barangay captain nga magsigig dula o ganang chess or dama.
2: Dili mas na pa, Katropang Mari. Kaya wala may nakakita.
1: Dili ma'o. Dili po na ma'o ka tong kapitan nga dili masakpan sa barangay hall. Kaya dito na lang magpapirma kung asa siya dapat.
2: Basta nasapman ka to pang Mari, mao na kuno daw na.
1: Mao ba?
2: So, mao ka to pang Mari.
1: Paminaw sa. Dili sab na mao na ka tong kapitan nga, daghan kayo mga kanang hinabang, mag-grocery yung ipang taguan niya, ang uban mga ayo di tagaan.
2: Sa doon na sa luwag Katropang Mari, basin mauna na Katropang Mari, pero di ka po na makatumbot o galan Katropang Mari.
1: Kiniingon man si ma'am nga, wala siya kadawat o ayuda, sama sa unsa.
2: Financial o mga fertilizer na yun, wala na yun, no?
3: Wala.
2: Wala, good. Basin sa kanang mga pangbarangay nga mga panghatag.
1: Basin og dato na si ma'am, niya kanang rebanded og buho.
2: Dili man dato. Yano ra magyapon ka tropang mo rin nga nanginabuhi ka tropang mo rin.
1: Nya, dili ribandet, dili ribandet og buhok.
2: Dili ribandet og dili pod nakapalish ang kuko ka tropang mari.
1: Aboy. Sa to pa na agiray pinili kay kung dili siya ribandet unya dili pod naka nail gel. Nganong di man tagaan? So naa gyud pinili si kapitan.
2: Kumalik lang ta sa ingon ni nanay ka tropang mari nga angay na gyud pulihan ka tropang mari para makapili na pod og deserving nga mahimo og elected official nga mao serbisyo gyud sa katawhan.
1: Last na lang pangutana na si Ma'am Angaray. Unya kay kung di gyud madayon ang election kay daghan na ba ang nisuporta og gusto nila nga i-postpone gyud unsa man ang iyang reaction?
2: Si reaction ni mo na ma-delay.
3: Ay mahimo kumuwi lang plan.
2: Antos na lang po doon katuig doon katropang marigay. Wala ito'y mahimo. Kaya maodo ilang plano.
1: Sige, anak na lang. Basta importante na nabuhit ang tarong. Basin na katropang Dave, invite si nanay. Palit niya sa iyang kuan, iyang pwesto.
2: Oo. Naganda rin kayo. Mumaning kuan na ito. Suki din katropang marigay. Magtabo katropang marigay. Balik-balik na ito din katropang marigay.
1: Suki din na. Sige. Tagai ko niya sa pwesto ni nanay. Kaya kunang anahon. Kaya mupalit ko niya.
2: Sige, walang katropang mari. Ito itimbong katropang mari.
1: Okay.
2: Ang presyo ni nanay. O, sige. So, mo ka ito katropang mari, no? Ang itong presyo sa gulay o ang pulso na ito kang nanay ang aray katropang mari. Kundi in, lapas pag yun yung mga gulay dito katropang mari. Ang ayun yung mga balikan yung magihan yun dito kay barato raman. So, ay lang yung kalimot na lang o ikubag para sa single-use plastic kaya natin yung ordinansa dito. O, ito na po ang ino ni nanay nga. Ang ayun na yun yung pulihan. So, para siya, gusto gid siya nga madayon katropang mari. Pero if dili, watay mabuhat, antos sa doon katuig.
1: Antos lang ta. Sige.
2: So, diri na lang nanukad sa merkado publiko, katropang Dave, para sa presyo sa gulay o ato ang pulso ng katropa para sa programang Bullseye. Mga katropa.
1: Mga kato si katropang Dave, mga katropa. Naglibog kong ni Extro na bato siya o napaisumpay. Ana basta live mga katropa. Sumao ka to mga katropa ha, presyo sa mga nagunang palaliton. Gulay section ta mga katropa karong kapuntagon kay Friday is a market day. Tabo day mga katropa. So adto na mos palingke. Kay barato ang mga gulay karon ng mga simanaha. Karon nga adlaw especially mga katropa ug muluntad na hanto Domingo pa atong tabo diha sa merkado publiko sa gulayan section mga katropa. Palit ang gulay. Importante katropa, magulay ta kay para di ta magkasakit. Sige ta, kaon og karne mga katropa. Kanang karne, contributor biya na sa mga daghang sakit mga katropa. No, labi na mukhaon ka karneng hilaw. Moro ba na hilig ni katropang Jonathan? Uga ni Papa Marbs. Kinsa pa na diha, ka mga kaubanan diha. No, ayaw mo pagkaon og karne, perminti mga katropa. O, sa kamahal po sa karne karon. Sagol na lang na ugulay, mga katropa. Sagol na lang na ugulay kay para makatipid. Kung mga nanay karon mga katropa, dapat maging wais gid ka. Break the eye. Asa, kinsa nga kons nga tama ngayon? Mga ilan tayo ito, kuwan. May man me dere sa XFM kay naman si Kons Ayala mingon og kalaga mingon Jonathan nga Kons nabilar ko dami man ihigop og sabaw nga manok dito unya katropang rostong na para bay kanding dito. Ingon pa si Kons ay ayaw tong kanding kay halang kaayo tong presyo. Unya Tom doon na dahil kuwan ito, Tom. Doon na po yung fish pan ito sa iyahang kuwan, Tom. Farm? Maraglami ito, sulungong nito, mamingwit-mingwit. Oy, karoon na yung umaabot ka tropa nga Monday. Doon na ipahigayon ka tropa nga feeding, ka tropa, no? Feeding program si Siri Councilor Jason Chat Ayala diyan sa Barangay Kasisang. Inubanan ka na sa media tricks sa mga katropa. So, mga taga-Kasisang, ha? Atuwa inyo hang barangay diha. Atuwa si Kapitan Digsaroy. Inya, dili ba si Kagawad Brian Himarangan? Tuwa dito, pangutana mo dito, katropa. Unsaon nga maka-avail mo anang feeding program diha. Ugduna pa ilaing serbisyo ihatod, mga katropa. pinagi na sa Mediatrix og inubanan ni City Councilor Jason Chad Ayala. Karong Monday na mga katropa, no adlawng Lunes mga katropa. Usa bata karon na pizza 7 bata karon no katropang Rustom 7. Pizza Jess mga katropa. Pizza Jess atuan ninyo na dito. Karon pa lang dahil pagpalista na mo kay bawal ang walk-in ana. Okay, pasinto na yung mga serbisyo ba limited lang. Pagpalista mo daan, Barangay Kasisang. Adlaw nga Lunes, Agosto 10, 2026. Katropa, alas 7:58 na ang atong oras mga katropa. I-boost ang imong immune system pag tumar katropa og Xanthan Vitamin C aron dili ka mataptan og virus nga magdala og sipon, kalintura o gaubo. Xanthan Vitamin C mga katropa. Balik tataw-taw sa taong programang Bullseye.
4: Dapat lagi magandang boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpamit ng boses. Lagi akong natitake ng Xanthan Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Matt.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, diligid malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Kunya gamayang taligsik, hilantan dayon ko sipunon upon. Ingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Xanthan Vitamin C. Sukat niinom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Xanthan Vitamin C.
6: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin sa panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Xanthan Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan

0: Papa, ketan.
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gudang isda.